0: Je l'ai trop.
1: Arthur. Arthur, mais Bilal.

تمام؟

الرسول، الله

حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

Thank you.

Einen Teitum?

הזונות? כל יום רק שופים הקנה!

أخرجوا إلينا شجعانكم.

أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

غدا يكون أول فارس يعتلي صهوة جواد.

cavezna kafetta.

Hey, Jimmy!

استشهد حمزة، سوف نطلع.

لقد لعن بيت فراجعوا فراجعوا ما هو للدم.

الله أكبر الله أكبر لا

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به

0: le 7 octobre 2019 ñi ngi ñaan ko ko diglu yalla na yalla defal sa rat dalini barki khadim mustafa alhamdulillahi rabbil alamin
1: xamne borom ko wax na ko ci xasayri mu ma tarañe nga
2: wa lolu amna ci len luma fekke mu dugg ci lamiñu waye borom xasayri mu lolu rek la ci fekke ñu dugg ci lamiñu serigne dal xeyna di jangul bo buna faal mo fi nek di jang ak serigne medlamine diop ak serigne ko diop masar buna ak serigne medlamine diop ñom dañuy tok ci ndeyor serigne bi te bu ko ci wadi la jangul serigne ko diop masar day la xassay di baggi dem ak dik ci kanam serigne mom non lay jang wa karema serigne sambake ci jakka ji day jëk jàng bu sëriñ bi di léegee ba noppi nag ñu dem ci pinc mi ak sëñ ma Samba di jàng waxtu liñ sëñ ma Samba yeew ñu bokk dem ci kër noonu daal lañ ci daan jàng. Am na benn bis boona di jàng fekk sëñ ma Samba mi ngi ci càmmoñ sëriñ bi ndax day far joxante moom këyit moo tax lool de mu di ko fiir càmmoñ ndax ndajoo la ko jox sëñ ma Samba mi ngi toog buuf ay mag ak ñu fi ñu bari ci magi sëñ Touba sëñ ma Samba am na ku jóge këram ci gune yi dëkk ca gannaam daal di laal tànk yi bës ko sëñ ma Samba daal di wàññeku am ne këram daal di suunu benn loxo bi jàpp ci moom bi ngóor si di ko dii waaye boo buunaa ngi jàng sëñ bi ci sëñ ma Samba diyante ngóor si sëñ bi daal di ne buuna mu ne ko mu ne tuuti ndax sëñ Touba moom boo xëyee mi ngi jàng kenn du nuyu mu ngi jàng kenn du nuyu waa si da nga yàgg suuf du waxit sëñ bi daal di wàññeku daal di rëkk baaram ci wumu sëñ ma Samba ma Samba mu ne bërit mu ne ko bàyyi liñ jàng yi ngeen di bu bërxëli wax koo xaay wutuloo ko malaaka yi daal ñu ne bërxël safaanu bàjj na na ngeen ko wattu loora ngi si juréykat sëñ bi daal ne buuna jàngal sëñ ma Samba ne wal yesu billaay rang wooñ dikk sëñ bi ne buuna jàngal mu ne daal di ubbi téere bi di jàng mi ngi jàng xasida boo xëy mëlëkk la tudd mu amee taarixe at yi sëñ bi def ko ci mii mu nag sii na ñu sii an sii na yooyu xaay nañ koo xam nag boobu boobu xasida la boo ne di jàng dafa am nag bu fukki way ak bu juróom-ñetti way waaye tamumaan lañ sëñ Touba tuddee woon du ñu tàggoo foo fekk bu ñooy ànd ci téere sëñ bi tuddee leen tamumaan tamumaan moo di cheikh ay cheikh ba nga xamee ne boo naa ngi jàng bàggale sëriñ Touba daal di wax ci gimiñam mais bu kenn dem de dama leen a bëgg a dénk mbirum xasaay gi ndax ngeen wattandiku baax a baax ndax loolu dafa ne ci biir jooxee xamu leen ko yéen ma bëgg leen ngeen wattandiku daal di wax ne ànd na aa tey ni xaside tey ni mu taala xaani bi saaxil xarsi wal kursiyu bi leen fi saali abadan wallahu allah ma naqulu wakilu ànd na aa tey ni xaside tey ni ibtadru maluwu lahla illa irsuhuma wallahu allah ma naqulu wakilu daal di wax ñaaru malik ñu de fa ma ko woyee fa aras sunu borom a ko yëkkati aj ko fee mu jungaa fa ba yow ma xëy mu ramu boo leen malaaka wattu aras buñ dikkandi si do fekk suuf si genn wàll bi du ñam te ñu ci barde daana leen jox ndigal ndax malaaka yooye nag boo xaay ñu ngi jàng sama xasaayit ci suuf si ci adduna dañuy jóge foofee mais cëpp di ko déglu boo fa nekkee nag bañ a déglu ni ñoom ngay dénte bañ a waxwax adduna dañuy mer ba sedd la bu ñu saqee ana fa lay sànni ak suwar jannat ak suwar jannat nag mooy safaanam ajjana ku nekk xam na ko nag.

0: ñuy jàng ci suñu dalli jóg waa kër Seydina Samba wax fukki way ak yaar ñuy jàng mu xàddima wax fukki way ak yaar ñuy jàng mooy wax fukki way ak yaar mu soog a delloo ci ca barsan wala ma balaxa rasulullahi salaahu alayhi wa sallam aama nangam at ya mu toll rek lu mu ca mas a def rek dana ko wax barsan wax na moo ne suñ bi daan gàmmoo sëñir footi noonu daan gàmmo ca mbakkañ wax loolee nag sëñ tubaay da daan def boo xamee ne jant sona ba ñu tàmbali gàmm gi Seydina Samba lay woo mu ne ko na ngay wër jàngkat yi ci pinc mi ndax booba jàngi taabal amul jàngi xaalis it amul loolu kenn ñu koy xaalis dégg nga da nga gis kenn ko dëng ñu fee di jàng wala ñaar ñu ànd Seydina Samba nag waa këram dañ daan def ñaari kay ñuy ànd di ñu weesoonte noonu lañ daan jàng ñu weesoonte ñu dem ak a dikk du rombante sëñ bi day wax Seydina Samba ne ko jàng ñu déglu boo xëy ne kooku dafa naqari baat dina bàyyi ndax ma laa fii koy déglu dañu nugul baat du naqari lu neex rek koo xëy ne dafa tooy di yàq arab yi na bàyyi ndax nii ma ko bindee képp ko xëy wàññi ko mbaa nga yokk ko da nga am bakkaar gu rëy ndax da ngaa yokk sama wax te alxuraan loo ci yokkam nga bakkaar loo ci wàññi am nga bakkaar gisuma xasay ak alxuraan ak ñëpp ci boobu wet bu ci kenn yokk benn baat bu ci boo bindut bu ci kenn wàññi benn baat boo bindut ndax jëmmi doomu aadama loo ci yokk mu ñaaw loo ci wàññi mu ñaaw kasay ak noonu la mel ndax jëmmi doomu aadama yi juy dox lañu bu neñ ci yokk dara bu neñ ci wàññi dara yo bu neñ baamtu wenn way ndax xasaay bi daa mel ne peri crus per bu daanu benn ak yàkkanti tànk si daanu ci kawm rek peri crus ñaaru daanu mukk benne daanu kon nag xasaay bu neñ ko baamtu way mu ngeen wax na ngeen seeg wa ci des ba mu jeex rek koo xam ne kii nag dafa naqari baat na ngeen ko tere su bayut na ngeen ko gàcce gàcceel gàcce nag ci wala mooy dóor waaw
1: waawdéedéet
0: sëñ tubaa na mbubu déedéet ne bu ko moo koy nariyum rek bu ko kenn dégg nariyum rek na wax ca xoolam rek koy dana amam yoon ne ko neex baat nda arim lool daane ma koo xee dana yàq araf it na bàyyi rek mooy bu tee bàyyi gàcce rek a ci am waaw nangu ko daal lii lay sidd Seydina Samba Seydina Samba day ànd ak lu mat ñetti ponkal day yor yar yu baax a baax a baax waaw nii la sëñ doodaan gam lu taw taw taw taw loo taw kenn di fa nga nekk mukk boo ko la yegg si ndax am na genn ak am na boo xam ne jii ci waxtu setun bar la sëñ si tumay xaay muo jite gàmm joon dañ koy tiimale parasol bu dee taw rek waaye du ko jóg mukk baa semaan sa nit ñi xam ne teel bi ñu taxa dikk it fañu buuf rek lañuy buuf ah ba nga xëy tawee bar na ñu ak ñu bari solo ci jumaa ji loolee nag jumaa ji fatt ba nga xam ne nit ñi gaañ xaw na ñoo gaañ am ci ndaw soo xëy sax doomam ci lay dee te yow waaye ndaw soo see ku gëm yàlla la ñëpp tagg nañ ko ñu bari tagg nañ ko ak ndax bi nga xamee dikk na sëñ bi dafa daal di yónnee Malick Ndiaye ne ko na nga dem ci jumaa ji yee li ne képp koo ci xam ne ci taw ba mu ñuy daw de képp ko ci taw de sa bàkkaar ba nga weesu jeex na tag loolee tax nit ñëpp daal di génn ñu day tëj jumaa ji ñëpp nekk ci taw bi ndaw soo see doom dee ci gannaaw mu dikk wàccee ci bitti nag di nampal fekk rek doom bi dee mu daal koy bootaat noonu ci gannaaw di dem jàng ba semaan sa mu dikk diggee nag mu sokk ko wan mu ne ko boo see waxuma la ko ci guddi dama bañ say jàng yàqu mooy gisoon moo taxal fee ko bëggee nampal si mu faatu ndax nit ñi dañ ko bés ci kële bi ba da ci la faatu ndaw soo see kere bi bëree beer gërëm nañ ko na ko jëkkërëm gërëm rek ngir fëf jàllaan gi rek ak noppa nit ñoo Serigne Touba ñii la daan gàmmoo ci njëriñ taw du tax kenn jóge fa nga nekk mukk ceeb
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk julit yi bokk talibé yi sen mbokum bi li sen mbokum talibé muxtar kam cheikh salih mo ñëwaat ci émission yété di len nuyo ko siar tambale nuyu bek siar bi ki cheikh mohammed al muntaka yalla nako yalla yagal te weral ko di ci tek njabotuk serigne touba gep way delwa di nuyu cheikh abdou samad ibn cheikh shaibou di ko siaré bu baax tay siaré téléspectateur yépp ci émission yété bokk yi nañ xamné ay téggine ñu nan ko abiyar mba ñu nako ak talubé lu reey la ta moy leppi dooma adama cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ma wax ci tere biñu wax nahju qada'il haji ne ku bëgg top yalla ta jaaro ko ci ay teggin top sunna ta jaaro ko ci ay teggin do am ci la ngay top la nga bëgg teggin moom nak moy ngeen ji lu nit ki denc ci aduna waye moy ngeen ji lu nit ki denc ci alakhirah ko ñi askan la ci yow tira nga nan la ya bax loy am ci mbax ga ay teggina ko gën tegginay leral ab xol ba borom xam fu muy jaar teggin moy jegeñal ab xol aljanna bu bu ëlëgëré tabbi aljanna da koy yomb tegginay waral sa dekkando ñepp kene ko nan la kene ko nek nan la sun dom ji ya bax waye tegginay tax itam nit ki sori sawara ba sawara du ko lak ëlëk tegginay waral say dekkando ñepp kene ko nek dila tag safo la ngay dom ci ñom di dekkando ju bax ñu lay ñaanal aw yow kon nak ak talibi lu ko bay jinde jarnako ndax ko ko amitam sa bop nga koy def waye ko ko ñak itam sa bop nga ko xagn wax ji ma wax cheikhul khadim moone iz kullu man bi ghayrihi ramattiba fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa wa huwa fi ad-darayn khayru kanzin وخير ما اعتز به ذو عز لأنه المنور الجنان كما يقرب إلى الجنان ويوجب المدح لدى الجيران كما يباعد عن النيران كون تيغينا كوك دي ورال ييب دي فغال نيتكي صورة واي دي تابال نيتكي الجنة di waral ñepp doomoko ñepp safoko kon ay teggin moy liggey ci ñaari mbir kiñ xamutone dembu xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay teggin day daldi mëna bok ci ñu baxña ñu nangul ko nañ nangulé ñu baxña lepp lu muy wut ci société bi dana ko amé niko wa société bëpp di amé ndax teggin ya mo koy sang sutula te fekk bo demé sax kat koku fam joggé dekk fa ay bokkam xamuñu len duñ ay boromi xam xam waye teggina ko sang sutura ba mi niro ko xamné ku bax la buñ adapté ko kum ku bax jappé koy muy borom xam xam ndax lan dañ nan ki mom ni mu mel ak ni mu yaro ku ne xam na ne borom xam xam la fekk teggin rek ko sang sutura kon teggin amal na njariñ ku ñu xamul teggine am amal na ñariñ ku jangul teggine am amal na ñariñ borom askan wu ñu xamul lool lepp teggine da koy sang sutura ba de su ko xam ci mom lolay jariñ ki nga xane xamuñu ko ki nga xane dañ ko xam nak muy borom xam xam di mbokum ñepp lu ko teggine di jariñ bokk yi koko teggine daf koy jariñ muy ko xamne kinaaw ken lajtewul ciosanam ken lajtewul aw askanam ken sik sakewul ab xam xamam koko teggine daf koy jariñ neko dana la jox ak texe loy def ci aduna lu jub lay don te bo yamul xame dana la fay koku lolou lañ koy faye mom ki amul xam xam liñ koy faye moy day bokku ci society bi ki am xam xam dañ koy faye mu bokku ci society bi te bu ëllëgëte mu bokku ci ñey am yool bu reuy yamul qiyam lolo tax kon sallallahu alaihi wasallam ne won dañ ma yoni ngir ma mattu lu ci li deson ci biyar innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq dadi ne yar dafa melone tabax buñ don tabax ben birik dess ca bu te tabax ba yegg dadi man mi may birik ba biñ mané tegg ci tabax bi rek dafa daldi mat motu yentibi sallam ko dañ ko yoni won ngir mu yeggal ci tabaxu mbax ngir mu yeggal ci tabaxu bi yar ngir mu yeggal ci tabaxu teggin ben birige ci manki won moy yentibi sallam bañ ko jene tegg la mat motax kon bokk yi ku bëgg jariñu ci aduna ak alakhirah bëgg bokk ci society bi ñepp nangul la nga amu yar ami teggin amuk talube soko defé bokk so ñaké bi yar ñak teggin ñak talibé so bokké tayit dess na la sempi ëlëk bari na nit ki am ci ak dundam ñakki teggen xagn ko ko mo do borom xam xoy dañ ne danañ boole nit ak alalam tejj kasso amul wérante dé danañ boole nit ak xam xamam tejj kasso amul wérante dé danañ boole nit ak aw askanam manam fim bokk aw santam tejj kasso amul wérante dé danañ boole nit ku nekk ci bir mbolam ñu seppi ko tejj kasso amul wérante dé way kenn du boole nit ak tegginam tejj kasso ku ñu atté tay ku am ka ay teggin luñ koy atté motifé biñ ko motifé moy dafa am téggine du massa am ci aduna ben motif buñuy motifé nit pour mu tejj ko kasso mu nek ay téggine du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako boole nit tejj kasso bam dess ab yar ak téggine motax señ touba néwon fa kathratul ilmi bi ghayri adabin bari ab xam xam lol te amut ay teggin jalibatun ila al adha wa ta'abi lami yobbe nit ki moy lor ko ak sonal ko takat xam xam lu tedd la waye ñak gim ñak ami teggin motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggin day waral nit ki am ci adunaam lim wara am te bu alakhirah mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggin nak ëllëg ki ci bir al adha wa ta'ab lor ak ciono rek la koy jural kon nak bokk yi motaxone seigne touba wax ne njariñal teggin importance gum am motax mo ne qad talabu nadman hawata adduba li yataaddabu wadhaka wajaba mangi andano na ñew fi ne ma bindal nu lo xamne day aju ci teggin ngir ñu mëna tegginu seigne touba la ni wa da war de tegginu da war kon nak teggin yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet su ko amé lenen lum mankilé lola dana ñew su ko nit mankilé lenen lum amit lola dana dem sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salim mo ñewon ci yété di len siaré bu baax di len gëreum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel sëriñ

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé plus lambé juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah wa bolam Assamadiyé ma ngi ziar ñep Ousmane Cissé ma ngi nuyu Serigne Abdou Samad Bakary Niane sun borom yok taxawayam doliko tawfiq ba limu yene mbindef yep sun borom jotalako ci ñaan yi nga xamne mu ngoy ñaanal mbindef yi ak jëf yi ñam kan mu ngoy jëf ak yene yep yalna yalla agalako di nuyut mbolam ko xamne yaang ci biir mbolo mi ñi andi seen xam xam ak ñi deglu ñep ñu ngi leen di nuyut leen ziar di ci jital mam serigne sambu ñaan yalla mom itam dolé ko tawfiq ba taxaw gi muy liggé taxaw liggé bi sun borom defal ko ci tawfiq di nuyut ñi nga xamné ñoy fi wacc ay xam xam ci walu aduna ak walu diina rawati na ci walu wergeeram di ci jital Alhaji Malik Gueye mo jallal ñu nuyo bi ci mbolam ñi nga xamni ñu ci biir tay nak suñu waxtaan dafa aju ci garab wala as gancax garab suñu jégué so xamne mom itam dañ koy fajo muy fayar wa mbokk ñu del ci li ñu bëgg waxtane muy ñax soosu bokk wala gancax soosu ñuy wax fayar fayar nak ci garab yi nga xamne ci garab yi nga xamne xam nañ ko fi ñi di ko jëfëndiko ci walum xob yi ba ci ciari bant yoyu wan ak ci ren yi wante li ci gëna bari xeyna ren yi lañuy wax ndax mo ëpp ci li ñuy jëfëndiko fi da ngay ci saw dañ koy wal sunguf mu def su poudre diko jëfëndiko mag ñi dañ ko daan yor sax diko bolé lu ñuy lek diko fajj bu ñëk da nga daan gis bu ñuy lek ñi ciomp ci sungufam bobu diko jëfëndiko mu nekk garab go xamni xeyna alli ci alli muy nekk ñi fa nekk xam nañ ko amna ay sax ben rap bo xamne woko yeb woko jeufandiko te gis nañ rap bu wer la moy mbam bo bu ñu wax mbam ak ngara ka nañ yi rebu xam nañ ko mbam bo bu fu garab si ne da koy jeufandiko da kay gas di genné rena bi di ko lek lolu yakar nañ nek ci all yu mag yi xam nañ ko da lañ koy gis mag ñi daanañ daggaré na bëggu diko yeey so nekkan ci àll bi surtout ku biiraan ku nekkan ci àll bi biir daane la bi met ren boobu la ñuy wër rek buñ ko gisee léegi dagg ko ndox la soo ko yee boo ko yee nag day mel ni diwtiir bu ren bi tooy na ni diwtiir lay mel boo ko yee sa gémeñ gi day xonq comme ni diwtiir li mel noonu lay mel ñu daan ko jëfandiko ci wet gu mel noonu bokk na ci njëriñal fayaar boobu surtout ren yi comme li mu wax noonu nga xam ne moo ëpp nañ koy jëfandikoo dinañ koy fajee lu bare bare bare surtout tawat ngi yi laal wàllu foi ndax loolu boo demee ci gëstu yi gis nañ garab yooyu nga xam ne dañuy mboq moo xam ci tontuuri wala garab yi ci bopp yépp dañuy baax ci lu mel noonu te moom mii gis nañ ko nu la mel ko xoojee sax noonu lay demee xaw a mel ni lu xonk mel ni lu mboq waaye sungufam boobu tawat yii di laal wàllu foi yi ñuy faj xam nañ ko bu bëre wér dañ ko ciy fajee lu bare bare moo tax yu bare bare ngi ne xëy na ko gisse li tax muy sonal nit ñi rek ay ñak xam ak umpele wala bok ñak gëm gi nga xamne gëm nañ ko suñu garabu ci sani wante tawat yi diñu sonal ni ci gëna bari mom mi da ci bok te dafa bok ci garab yi nga xamne da lewet dara manana danaka da nga nan lu ci ngañ amu ci bari wu ci ndax man na koy jëfëndiko sax te do ko yé mo tax li ma ngi daan wax pays da ko daan faj bo amé renam yoy ñu xojal wala sunguf bi ñu wal ko sunguf ku dubu ndaw ni rek nga def ko ci litre genn wala comme bouteille eau yi ku dubu ndaw nga def ko ci litre bouteille eau yi baxna trop ci walu li ñu pays fever jaune bo baxna yit ci walu tawat yi di lal foi bay indi xéti ku gom yoy di ci dal tawat bobu nga xamne dafa virus la buy dalé xamne su yagge ci sa deret bi man na ag ci sa foi lolu mag ni daan nañ ko fajeeli ko ko yegan mag ni daan nañ dem ba sax gis ko xamne day dem bañ nan day neewi ñu reeni foyar yi xojal ko ko legi wala defal ko ko sunguf diko boole limay lek bu def fondé wala lax su ba dañ koy jaxase mo wala ciré mu diko jëfëndiko te da koy faj ba mbir lolu gis nañ ko ci lu bare lo xamne dañ koy jëfëndiko batay ci bu dé ci walu xibon surtout guni xibon dara lu ko ci gën guné ak mag yépp ci yam ranam yoy buñ ko défé sunguf mu bolé ko ak lax suy lék rek mu jël ci gën walu ko du ndaw def ko ci kaasu mag laxam wala ciéré muy ko ci jaxaséni muy lék diko ci suy diko ci lék dara lu ko ci gën ci sunguf bép xalé bo xamné da xiburon bu ñek mo xam ci walu saan yi ñoko def wala yenn xéti tawat yu nga xamné xeyna du lér ci nit bo amé sungufu rene foyar yoy ben lima wax nonou budé kuddu ba ndaw nga def ko ci litre genn wal ci ndox mudé ci xel kaasu ataye diko nan budé xalé budé mag mudé ci xel kaasu ataye sayu lekke kaasu mag sayu lekke mu xel ci kaas nan sudé ko xamné day jeex rek wala mu nekkon ko xibon baxna ci mom trop ba ci soxna yi nga xamné sax dañu bëgg seen yaram yi egg fenn fi ñom ci la gën ci suma lu ko gën mukk ci soxna yi ci garab yi nga xamné légui dañ koy jëfëndeko ci seen walu yaram budé soxna yi nga xamné batay am am dom da jëfé ci ñom foyar bobu sungu fa bobu batay baxna ci trop ma ngi daan ko fajé bu koy jëfëndeko waxna né lepp luy laal soxna yi lu ko ci gën gisumako mo xam ñi nga xamné dañuy gis bax muy metti la mo xam ñi nga xamné jël ëmbu da leena jëfé mo xam ñi nga xamné seen gis bax da normal day ñew lu bari mo xam ñi nga xamné lima wax non dañoo jeex te bëgg am yaram wala dañoo ñak appétit ba ci buñu nekk sax jigéen yu rul ndax garab yu bari ngi ni sax bo nekk jigéen yu rul dañ la koy tere wala ñi ko moytu lo ndax lu mel non wante mom lu ko gën gisuma nit ki man na koy jëfëndiko ba buy am dom sax ndax daf koy dimbalé ci lu bari xéti jafé jafé yi nga xam légui da koy dal bu nekk jigéen yu rul niou katan yi manki fer bobu wala asifoli bobu nga xam yoy dana koy andel yenen ba ak sax ci dom yoy su koy jëfëndiko yalla man na koy defal tawfiq man na nekk jigéen yu rul ba am dom té du am ben jafé jafé kon gis nga ko lool baxna trop ci walu soxna yi nga xamé batay seeni yeg bari wul lolu mom dana ci netir lu xorom lo xamné xeyna soxna soxna da ko daan wax dana wax ni mom dal lolu da ko jaxal gudi dal danaka bu dara su teud mom ci derbak waaw xasiné rek lay nek lolu demo na ba jaxal borom kër gi wante biim jëfëndiko limam da mu jifar sax di sifaté bëcëg gi lolu mom mu jigu na xana da nga andul ak sax sax wante dal lu ko gën mom ci walu soxna yi xamna goor ñi sax dañ way ci la raw way ñom ñep kon frère bobu yi ma wax ni bepp soxna bo xamne gis nak bopam ci ni mu wurku diko jëfëndiko yalla mën nakoy defal tawfiq batay mom frère bobu baxna lol budé ci walu goor ñi ci walu kër gi ñi xamne dañu neew doole mom itam bax na ci ñom trop te mom neew doole ak sayer gi ak neew lo doole bir gi yépp mo ci yépp su ko boole ak limay lek diko jëfëndiko limu xamna wala mo wal ko sunguf def jël ci kuddu bu ndaw def ko ci comme bouteille li di def litre gembal ci ndox soti ko ndox bam fess mu tekku non amul tangal amul dara su lekke moy xel ci kaas nan dara lu ko gem ci lolu batay ñi nga xamne dañuy tour ndox te du dik ci sago lolu it batay baxna ci ñom trop surtout ñi nga xamne dañu am lu melni prostate wala yu mel non lolu baxna lol su bo baye lima wax non bu ko walé sunguf wala mu am renni da ci xoj lu yem rek de ko nan par cas sa yu lekke baxna lol tawat ci tour ndox yi moy infection urinaire yi momit bu mu ci meuna don baxna ci trop bu koy jëfëndiko mom fuyar bob ci ni ma waxe sun borom man nakoy defal tawfiq momitam ba lolu man na safaro ba ci ñi nga xamne sax dañuy melni seen xel day soppeku surtout ci walu mag mu dem ba ag fo xane day melni day xawa nax momit baxna ci mom trop bana surtout tawati mag ni sax tawati mag yi sax da nga nan luko gën ci mag wala sax ñi di dongo moy lox ñi nga xam legi dañuy gis ñuy lox surtout ñi nga xam ne tay ci walu magge ci dañu ko jëlé momit baxna ci ñom trop ba ci limu wax ñi nga xam sax dañuy daanu jël ni nga xam ne tay dañuy am lu leen dal ñi dem ba nga xam ne legi dañu daan momit tam baxna ci ñom trop ñi ñepp su fekke legi am nañ renam yoy wala sunguf bi ñu xol ko ni ma waxon non mu fiar bobu diko jëfëndiko sun borom mëna leen defal tawfiq momitum ba lolu ba ci sibiru sax ñi di sibiru momit dañ koy jëfëndiko momitum xoj ko legi momitum diko naan wala ñu bolé ko li ñu lek sunguf poudar bi su fekke yow ya ko defal sa bop waye nak yi may wax na ci poudar bobu xeyna su fekke yow ya am saren yereel mi set ko bam seggu bam set nga xam ne ko walal sa bop diko jëfëndiko man dess nakoy jëfëndiko comme ni waxna mo xam ki sibru non la wala mag mi nga xamne tay dafa ag ci magge fo xamne day commencé den nax wala muy fatte wala sa xelam mi jaxaso wala muy dong wala yu mel non bu koy xoj ni ma waxe ni ko du mo ndaw mo def ko ci litre gen wala diko nan par cas su ndeki sa yo lekim diko nan sun borom man nakoy defal tawfiq ba ko lu man na safro ak yenen sa xeyna yu bare bare la yo xamne mané suko teunk waye ci li rek nga xamne legi mom ci yi ñuy fajo la bokku te jégué lool te yit bokku ci nga xamne amul ben jafé jafé bo xamne nit man nako yon nan nangam dama yek nangam wala da laal la nang dama ko nan lolu mom amu ci ben da ndax bokay jëfëndiko saful dara waye ñak safam gogu nak limuy ñak su saf waxtan bo xamne nit ki da ko yek jeriñam mo wessu nako kon xeyna dañ koy teunk yemal ko fi rek wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki daraji mbokki fasalu ahli dhikri ginaaw bañu sante yalla julli ci yenen te bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam no ngi nuyo tay siare di jital ci nuyo bi serigne abdou saman mbake mi nga xamne mom moy kilifa dara ji mom moy borom kepango gi ci ndigalam lañ ko taxawale te dem ci ay xalaatam ci lay doxé ñu ngi koy siare baaxa baax mbake diko ñaanal sa borom guddal fan wi te wëdal ci ri te nangu mbolem yëngut yi yëpp rek nak lepp rek njariñ la lepp rek liggeel serigne bi da lepp liggeel l'islam la ñu koy ñaanal baaxa baax te diko séré naka noné di jittal ki nga xamné mom moy cordon ligéy bi moy Serigne Murtala Mbacké Abdou Samad mom ñu koy séré baaxa baax ginaaw lolé di nuyu mbolém ko xamné numéro mi ngi ci képango gi ak képp kuy dégg suñu baat ñu ngi lay séré baax té dila jéggelu ginaaw lolé jallé ginaaw lolé mu melné mbokk yi da nga sakkon ci ñun comme ni ngeen gisé ci photo bobu rek ñu and ak yeen jàngalanté téré bi nga xamné moy mom lañ tuddé Muwatta té kiko talif di al imam malik xamna ginaaw ñëk lool sax ñu présenté wu ndax lool xeyna mënu ci ñak kon ki wax ak yeen moy ki nga xamne serigne fallu mbacké la tuddu di doomi serigne cheikhouna mu serigne habibou nek étudiant di jang fi ci maroc nek ci def master 1 kon mom moy wax ak yeen kon téré wi nga xamne mo luñu bëgg and ak yeen diko fatalante moy muwatta bu al imam malik kon ni mako waxe nak yefi dañ koy tire ak fatlante rek ndax xeyna ñun tollu guñu fuy jangalé ndax dañu tollu ci sakku xam xam jang ci lañ tollu waye kon dañ koy jappé ak nafar rek ak xeyna fatelente suñu biir téré bi nga xamné mom lañ wara jangalante tay yi moy muwatta wa imam malik muwatta nak mom danaka siwna siw go xam sa danaka boko waxe rek du jenn ngay xamlé ndax ñepp dañu xamné moy téré bi nga xamné mom la imam malik talif naka non ay talif gi moy imam malik mom boko waxe ñepp xam ko mom itam danaka sax mo nesna bañ jar di xamné ñaar yoy non ndax ñepp xam nañ leen waye ngir def sunna si nga xamné mo lañ baxo def muy bepp téré bu ñu jangalé il faut ñu taxaw d'abord ci xamlé ki nga xamné mom moko def moy borom téré bi ndax ak téré ximam dana feñ ci nga xam wala bo kiko def dayo bimu tollu danaka nimu tollu non la xima bi di tollu ndax buñu xamé né kiko talif ñu né diw mom moy ka ñu xam lé ko bagal buñu gisé nimu tollu ci xam xam rek déssa ko ni da nga xam dogon téré bi am jariñ la donte ñewugun ci bi téré bi xamugun li ci nek lool mo taxon dañen taxaw ci xam lé al imam malik mom moy kan naka non ni jëmmé téré bi nga xam né mom lañu wara jàngalé moy al muwatta momi danañ ci xamlé aslaf wax téré bi moy lan fa la jaar ak ay yan shuru' la am ak yu mel nonu bu ko fe nak bu lolou yeb jallé nak bo légué bu ñëwé mëna daali tabbi ci téré bi inshallah ta'ala kon dañuy tambalé ci xamlé kan moy al imam malik muy borom téré bi ni imam malik mom malik la tuddu di doomi anas mom di doomi malik mom di doomi abi amir ñu ko daan dakantélé imamu daril hijra nasabam boko topé ci waluk bayam day dem ba ci yaman manam ci sanam kon yaman la ya buri himyari motax ñukay dakantele al himyari mamam joju nga xamne mom mo jur manam mamatam di ibnu abi amir mom wuti nañ ci moy kan am ñu waxane mom ab sahabi la nga xamne mbollem xare yi nga xamne yeen di salam xare nako an nako mom bam dess badar lol la ñeneen ñi wax mais am ñu waxane mom nekul sahabi wa tabi'i muhaddam la manam jamonante ak yeen di salama waye nak bi mi tuup mi ngi tuup ginnaw fi yeen di salama joge nga xamne kon tabi'i lañ koy tuddé kon nekul ab sahabi bu fekke nak mamam gi nga xamne mom mujur baye muy malik ibn abi amir mom mo depo nañ ci ne mom ab tabi'i la ta bokku na ci min kibari tabi'in nekkon alim nekkon faqih nekkon muhaddis solo na jile ci sayyidna umar ibn al-khattab ak sayyidna usman ak talha ak ibn ubaydillah ak aisha ak ñeneen kon mom sahabi la faqih la muhaddith la moy malik ibn abi amir mom moy kenn ci ñent ñi nga xamne sayyidna usman biñ ko rayé ñent ñi ko gennewon kërëm dem suliko baqiya mom ci la bok kon mom min kibari tabi'an bu fekke nak bayam bi nga xamne moko jëm moy anas mom li wax ji gëna wër moy ne mom mbirum xam xam mom day melni yitu woko won waye amna yeneen ñaari bayu ndaw ma ñoo xamne ñok bayam ñoo bokku ñom ñoo xamne moy rabi'an ak nafi' ñomit ay waraxan yo xamne ay muhaddis lañ kon bo xolé dessa ak neera xamne kon mom mi ngi juddu ci fami bo xamne fami xam xam la na gis nga ñep ay mamam ay waram xam xam lañ ñiko sax ñep ay waraxan xam lañ bu fekke yaayam nak mom mi ngi tudon Haliya bint Shariq ibn Abdurrahman al-Asdiya mom na la tuddu wax nañ ne yaayam ju amunoko ci biram lu tollu ci ñetti at am ñu wax ne ñaari at la Imam Malik mi ngi gane aduna ci dekk bobu ñuy wax Madinatul Munawwara fofu la gane aduna dekk bobu nak di Madina Munawwara comme ni nga xamé moy bëre bi nga xamné fi yëndu sallama gadda yoon té tam fi la nekk ba nimu wuyé boromam té fofu lañ ko denci naka non li ëpp ci sahaba yi ñu bëri ci muhajirun ak ansari fofu lañ nekkon naka non kibaru tabi'ani fofu lañ nekkon loolu nak amna lu mi def ci mom sahsiya bu Imam Malik nga xamné kon bi nga xamné fi la gane aduna fi la magge fi la jange lolou lim def ci mom moy ne dafa melne dafa dondu xam xamu wa madina te xam xam madina buñ ko waxe ci jamono yoyo moy mirasum yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom la sahaba yi doni ci mom tabaani doni ko ci ñom ñew seen ginaaw la ko doni ci ñom xam xam bobu nak mom la al imam malik donde ci ñom kon am ñangam imam malik gennul madina ben yon ci ñangam mom ñangam lepp mi ngo defé ci madinatul munawwara fofu la jange al qur'an ci loxal al qari nafi' musiwmi nga xane mo jangal war sa khalun mom ci lu ci mom la jange al qur'an ginaaw ba ci ñangum xam xamam jaar na ci ay serigne yu xawa bari nga xamne dañu ni lim ba ay temer nga xamne wax nañu ag nañ ci ba tole ci jurom ñenti temer serigne jang na ci ñom na buñ ne serigne ci yamare moy kep ko xam da nga solo ci mom donte ben hadith ga jele ci mom lolou sa serigne la motax ñom seen serigne day mëna bari mais bokku na ci ñi ci gëna siiw nga xamne jàngalé ci mom takko ñew ab dir bokku na ci ibn hurmus mom takko na mom lu mat juroom ñaar at ba juroom ñett at malik mi netti ne ibn hurmus da na ko dikkel ci suba ci kërëm difa nek ba guddimu do ko genn kon takko na mom ab dir bokku na ñim takko lab dir rabi'atur ra'i moy rabi'a ibn abi abdurrahman mom nekkon faqih nekkon madani ñu ko daan dakante rabi'atur ra'i mom jàngé na ci mom moto mom mali sa mi ngi séré ci mom di wax né bi mu faato né nexayu fekk dafa dem andak faatu rabi'a ndax na bokko na ci sëriñ ñim jàngé té ñu siiw lool moy ibn sihab ash-shuhri nga xamné mom xam xamam ci hadith ma ñepp xam nañ ko mom moy ki nga xamné mo ñëk dayalé xam xamu hadith ci téré manam bindu ko ci téré comme ni nga défé jamono yi ni mom bokku ñëk def mom jàngalé ci mom naka non jàngalé ci Nafi Mawla ibn Umar jàngalé ci mom naka non ni jàngalé yeneen sëriñ yu xawa bari bokku na ci Muhammad ibn al-Munkadir Hisham ibn Hurwa ak ñeneen ño xamné yu bari bari lañ Khadi Hayat lim na len ba ñu bari lool kon ni mo waxé léré dañ koy lim bam mat danaka bam jégué jooni mom Imam Malik nak ginnaw ba mu sakko xamam bagal suñ borom defal ko ci fatu ci digënté bu gatt ndax liko waral moy xër gi nga xamne amon nako ci sakko xam xam bi amna daf ko joxon leppam joxon ko waxtom joxon ko alalam defon ci leppam ba Ibnul Khasim do nga mbusi bo mi ngi netali ne Imam Malik man sakko xam xam agon na ci mom mu dem ba ba jaay man xaddu negam ma negam ab xadd bi demon na ba jaay ko ngir def ko ci sa xam xam ma dem na ba yeurutul dara am do dafa oublisé dindi xadd bi nga xamne mo nek ci ni nek ngir jaay ko ngir mana continuer ci sa xam xam bo mu nekké kon fofu la tollon wala fofu la ko xam xam tollon si mborom mi defal ko ci mo am ci fatahu ubbeku nak lolu bokk na li xewane moy mom si mborom dafa wamayon xel mo xamne lum deg daf koy mokal deg ci serigne daf koy mokal ndax ibn abdul bar mi ngi netti la khadi ayad di wanane ibn shihab as-suhri mi wutudon legi xamne ci serignam la bokku mas nako netti ci ben jotaay manam jotaay xam xam lu tole ci ñeen fukki ahadith ci ben jotaay bimu ko netti nak muneko dolima manam pour mom xeyna li doone ndax ñeen fukki ahadith mon ci ben jotaay xawna bari nga boole ci isnad ak yu mel nonu lolu ngir nga mokkolo sa problème lay doon ibn shihab nako li doyna nako yow limu netti bu fekke mokkol ngoko kon yow anta min al-huffaz ci la nako mokkal nako muraj allo yi danako taril murat koy tari ben par ben ba ñeen fuk yep mat ci lako ibn shihab waxe nak anta min awiyati alalmi muy cheikh rasuli yow ndam ga ci nabi xam xami naka noni bokon na ci mom bami sak xam xam tegg ni nga xamne mom la lambo won ci sakku xam xam ndax ñi ngi netali jamal yam gëne nek tu tank way juram wu jigen da ko daan solal yere diko solal mbaxana diko digal nanko demal ci rabia nga jange ci mom moy rabia mi wutudon ci ginaaw waye da ko wax ne ko bo age nga jange ci ay teggi na ñeek ngay jange ci xam xamam ma nga jël ci teggi ne ñeek ngay jël ci xam xam ya teggi yoy nak mom la Imam Malik lambo won wa hatta diruk ak dundam yep di wala bok diruk marhala hilmiya yep teggi yoy daf ko lambo na netal nañ mom dawul jange hadith di taxaw ndax likoy firnel moy mas na ñew ci jotaayu Abu Zinat am ñu waxane Abi Hasim waye bu dafa ñew fekk jotaay bu xaw waxat amul fu mu tok mu daldi deppat daldi ñibi ginaaw ba baka Abu Zinat de yek mom da ko kay dal lutax nga ñew ba ci jotaay ba nga delu wat mu xamal ko ne jotaay ba dafa xatte man buguma di sakku hadith fekk bo ma nga taxaw kon da ngay gis kon teggine yu reey yi nga xamene mom la amon ci buy jang hadith naka non nit bo ñewé ci ma ñim da netti seen hadith nekkul ne comme bu ñay seen ñim da bari nga japp Imam Malik mo da nekk ko xamne ku ñu netali ko len hadith mu japp dede demé wul nonu ndax mom da daan tan bu baax ba ñi nga xamne ci ñom da lañ jëlé hadith ndax da lañ wax ne hadith yi ni jang lolu diina la kon nak na ngeen xol ci ki ngeen koy jël inna hadha al hadith ad din fanzuru amman ta'khudunahu motax siiw na ne ma ñu bari ci jaamukat yalla yu maggi dawu nango jël seen hadith ma ñi nga xam dañu ragal yalla bu mu upp ñun da lañ wax ne seen hadith dawu ko nango jël ndax la plupart ñoñu dañuy nekk man seen ragal yalla goppu day tax danaka dañuy am fiqa ci nit ñi manam ku leen netal hadith dañ koy jël japp ne waxna deug ndax dañuy japp na xeyna nit mom wulul ag ci ñame yalla bay fent ay hadith yo xam dox askan ci yeenati sallallahu mo daan wax ne bari na mbolo mo xam ni gis na leen fekk na leen fi ñu jakk yeen suñu jangale hadith jël mu seen hadith tanen kenn ci ñom manam amna ci qualité lo xamne wares nako meuna denk baytul mal man nga xamne ko ñu woor lañ ci walum seen diine waye nak imam al dañ wax ne ñom dawuma jël seen hadith ngir ne manam aguñ te dayo buñu wara mané jël seen hadith ci tasabbut ak taharri motax ibnu ayyana di wané ne manam amul kenn ku gëna rafet lim dañ jël hadith ci malik ma ra'aytu ahadan ajwada akhdhan lil almi min malik del waxane ma kana ashadd intiqaduhu lir rijal wal ulama manam dafa taron nim dan gessu comme gaay yi nga xam ñu mi netti hadith ak waro xam xami del waxane wa kana la yablugh min al hadith illa ma kana sahihan wala yuballigh wala yuhaddith illa an thiqa man lepp lu mi netti hadith rek lu wër lay doon tayam du netti ci kudul ko xamne thiqa la waro xam xami dañ wax ne imam malik nim jange ci ñom ñep ak li ñi bari ñep ay thiqat lañ bam dess kenn nit man kenn nit kep lañ xam ko xamne jang na ci mom te koku nekul thiqa moy Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq mais ko bu weso mom ñim jëlé ci ñom ñëpp ay fiqa lañ mom na ginnaw bam jàngé bagal na télé ubbi halxay bopam tamalé di jàngalé ci al-Masjid an-Nabawi wash-Sharif lolu tél nako def lolu am ñu wax né bima am 17 ans ci la ubbi halxay bopam ci mborom defal ko it manam nit ñi jublu ko lolu nga xamné ay halaxatam mom da lan fess del nga xamné fu né la nit daan joggé ngir di bëgg jàng ci mom wa hatta ci jamono yoy sax neen dem nañ ba serignam ya xam ñoko daan jangal mujjina mom ay xala ay xalxam dafa foko seeni alxa ci beuri mbolo mom loolu lako sin borom defal barke bobu lako sin borom defal nga xam nit ñi dañu wax ne nañ daan bux boxolo ci buntu kërëm nit ñi bux boxolo ci buntu sultani manam buri aduna yi malik nak neena mi ngi wax ne mi ngi leral ne mom manam mom avant muy tok di am xalxey bopam man defuko ludul ne ay serign ñoko sérel na yow am nga ma ag nga foko wara defé ma ag nga fo xamné war nga am sa xalxey bop wa ma jalastu hatta shahida li 70 shaykhan min ahli al-ilmi anni ahlu li dhalika mom sa daan wax né ma nit ki warul japp né mom yello na def dara ludul né dafa laaj ki nga xamné mo gëna xam ci loola bu ko sérel né ko xam nga ko mu do ko sañ def mom nak xalxam nak bari na yo xam daf ko ragné ko bokku na ca mom xalxam dawul nangu ko fay nek di wéranté ma dawul nek comme yene xala xal yi nga xamné ñi ñe dañuy wérante fé kaddu yu juk fa wala mel non dédé mo dafa amone xeyba mom ci bopam motax bo fa nekké mom bo togué ci xalxam faaw da nga andak wégal yow itam do nango yëkëti kaddu té kèn laaju la do fa nang di ciow amul wérante amul dara loolu motax masal yenen masal yi nga xamné day nekk masal yo xam iftiradi yele do nga xam masal nekul li xew dañ koy laaj ni rek ngir xeyna di jëful waxeli ki wax li loolu daw ko nangu mom daan ba ki laaj mu laaj lo xam du xew la motax bako lan laaj xeyrima non daan la sal amma yakun wada ma la yakun laaj li nga xamne mom mo xew te nga bay li nga xamne xewugul mon way kabi di wax nan yaqbal jawaba fala yuraja haybatan wasailun nawakiz al athqani adabul wakhari wa hizz sultan al tuqa fa huwa al muta'u wa laysa dha sultani manam mom haybe gi agon na ci manam boko laaye dara meme bu la tontu dit yow dogo wax dara bu la tonto it meme bu la andilu dalilit doko laaj ana sa dalil ngir xeybe gi mu amone manam daan fatwa te kenn duko laaj yow lan moy sa dalil imam malik nak ci fatwa ak ubbe ak jangale bokko na ci yum ci ragne ko moy mom lu bari daan wax xawma ana ko laaj mo la xawma bal mom daan wax ne ab jangale ko warna tamalay elefam ci kalima xawma ma ñu nango ni fuñ tollu ñuy wax ne man xawma lu leen la ñu na xawma modal lu bari daan ko laaj mo la xawma day netti leen lu tollu ci 48 de masala laaj ñango ci ben jotaay 32 yépp mu ne xawma la adri naka non it ben masala yi daana ci yag lool ci di ci xalat ndax ibnul khasim mom moy netti ne male deg na male mo wax ne amna masala bo xamne lu mat fukki at manki xalat ta balegi mënuma ci am xalat balegi ni manam dogoguma ci ben xalat

ñu dal di diggo ci wajjal ba jek dal di laqatu ci garab yi nga xamne bu ñe di ñew buñ leen gis waye mabba mom wajjal na xare bi and xel mu dal ndax yag na di soobu ay xare de gagné taxone itam mu nagu ci xare bi ba li doole ji reey yep tewul andul ak xel mu bari ndax mom dafa jitu armée bi top ci ginaawam nek mbolo mu takku biñu soobu xare bi nak ba jup fi nga xamne fa lañ wara xare dañu jek jek rek gis arme bi nga xamne may arme mabba joxu commencé di daanu ci souf ben par ben bali fetal li di len dal ñuy daanu comme ni xobu garab yi di wadde ci souf ci nonu séré li songu len ak doole dal len gagné gagnaay lu metti ray lu bari ci ñom ñi ci dess itam dal di daw mabba nak non la jikke jikke rek gis bopam ci souf gis bali wër ko nonu mu dal di faato waye lu jitu muy faatu kenn ci arme bi ñew na ngir bëgg ko defar wëlbeuti jëmmam mu djublu xibla waye mabba dafa gantal niko bayima mu djublu ak armée bi ndax yene ji ma amone ngir jihad ma continue ko nonu la mabba daldi faato genn aduna yalla nako sunu borom yeureum te djegal ko ci nonu nak ñi nga xamne ñoy wa kërëm daldi continue di saxal diine ji fa nga xamne moy salum jamono yoy nga xamne mabba nekatul ci salum serigne daara yep nak daldi delu seni bërepp tasaro ku nek fa nga jugge won nga delu wat fa waye jamono yoy nak serigne mamour anta salim mom demul won ma nga deson ta salum bokkon serigne yi nga xamne ñofa deson di continue am jangam comme nim ko baxo defé biñ demate ab dir nak ki nga xamne moy lak dior daldi am convocation ci dekkam bobu nga xamne moy kadior manam ñu war ko falat sababu falat gi nak moy mbolo mi nga xamne ñu yoron walu fal ak folli ño dem ba son ci majojo amuñu pexé ñoom itam ñu daldi def ni majojo defoon dem ci touba bi ngir sakku ci ñoom ñu folli majojo ci nonu touba bi daldi folli ki nga xamne moy majojo daldi wolu ki nga xamne moy lak dior ngir mu delu fa nga xamne moy kadior nek fa bour ci nonu nak lak dior daldi am tawfiq ngir delu wat kadior nek bour waye bi mi delu dafa sakku ci serigne mamour anta sali ne ko legui comme julit la te sama diina ñornama bëgna ñaan la nga sarax ma ngir jëm yalla suñu borom nga and ak man fa nga xamne moy ca kadior ngir nga nekal ma fa ab serigne dima jangal sama diina man ak sama wa kër waye serigne mamour anta sali mom gantalon na ngeel ben gi waye mujji gi mu nangu ndax gis ne rek suko deful ab responsable lay don ci kawam ndax yol bu reey la ci am ngir gind doomu adama ci walu diinam yol bu reey daf ci nek ci nonu serigne mamour anta sali daldi accepter lolu daldi nango and ak ki nga xamne moy lak dior dem fa nga xamne moy kadior jamono yoy nak ku tedd ki cheikhul khadim mom demul won and ak papam dafa deson ci salum ci ben bayam bu ndaw bu ñuy wax sambatu lorka ngir jang fa li nga xamne moy xam xam ci nonu mu continuer di jang fofu ca serigne sambatu lorka ca salum waye ki nga xamne moy serigne mamour anta sali mom andna ak lak dior ngir dem fa nga xamne moy kadior bañ demé ki nga xamne moy lak dior dal dikoy daggal souf ca kadior daggal ko souf so xamne daram la won mom serigne mamour anta sali mu def fa daram tuddé ko patar daara joju di patar nak mo ngi nekkon ci wétu kokki sorewul dara ak cielmaha fi nga xamne moy dekk lak dior ci nonu serigne mamour anta sali sa bu xey di ñew di dam ci fa nga xamne moy kër lak dior di atté su atté ba nopi delu wat ca daram ndax bëggul won jaxaso bu bari ak nga xamne ñoy nitu nguri waye ki nga xamne moy lak dior tam da ko tanal heure yo xamne mom lay ñew di atté bis bu set heure bu mu wara ñew ak semaine bi heure bu mu wara ñew ngir bo atté bu nopi mëna delu wat fa nga xamne mo ca daram je patar ngir continuer li nga xamne moy jaamu yalla ginaaw bi nak la ku tedd ki cheikhul khadim delu wat ci loxoy wayjuram wo nga xamne moy mamour anta sali ngir agal li nga xamne moy am jangam ginaaw bi mu nekkat fofa nga xamne moy kadior di jang waye serigne bi nak xew xew yi nga xamne amna yépp nak def na ay jexital ci xelam ginaaw bi nga xamé ni mom yalla daf ko bind mu nek ndaw waye nekkon ndaw lo xamné xel mu reey ta sel ta yaatu la yor xelam wuté na ak xelu doomu adama yi ci num doon xalaté ndax dafa amone xalaat bu kawé xalaat bu sori waye xalaat bu yaatu ta reey te wéton lolu ci xalaat bi nga xamné mo ngoy xalaat taxon na xew xew yi amone yépp dafa def jexital ci xelam señ bu bayiwul xew xew yi romb rek daf ko té def ci ay jangat yu yaatu yaatu ki nga xamne moy mabba dafa doon wote ngir mom dafa amone lu mbeugon rek diko wote muy dina taxone na muy not nit ñi ngir taxawal li nga xamne moy dina ki nga xamne itam moy wa sin itam dañ leen nono not ñu bañ natal go xex ak mabba ba gañ ko ba ray ko ki nga xamne may lak dior

0: don xëccu ak ki nga xamné moy Madio Diofal ngir ké dafa bëgguna yilif ki tamit bëgg yilif ginnaw bi ñom ñaar ñuy xëccu ba ab jàmbaru juggé feulé moy Touba bi ñew daldi nangu bir yépp ci san loxol daldi té mbiri sëriñ bi nak lolu nak def ko jàngal bu reuy mu jëlat lepp nak delu wat ko suñu borom daldi ci yému suñu borom lolu nak taxon na sëriñ bi xép aduna lool xamné aduna bi dal lu ñak solo la ginaaw bi nak sëriñ bi daldi won aduna lool ginaaw daldi jublu yalla kessé ju raxul dara yalla jo xamné dara aduna raxu ci jëlat mbir yépp delu wat ko suñu borom
1: waaw jërëjëf légui bëgg na nga léral ma melokanu sëriñ bi manam mom jëmmam nan la meloon
0: sëriñ bi nak nit ko dugg doom la won manam nit ko yam la won ndjolul won ba boko gisé ni ab ndjol la waye gattul won ba boko gisé ni ab ndama la mom nak nekkon na ko xamne ku tuti won yaram la won waye kuko gis di nga xamne ku am yakh la won le waralon tuti yaram bi nak boko gisé da ngay xamne ki dafa lekul nanul manam dafa dundul waye so dundon bu baakha baax dina am yaram lol mo taxon mu tuti won aw yaram waye bu dan dox dox bu gaaw la dan dox ku sawar la won ku reuy xel aussi la won mom nak yere yu wex la dan sol yere yu wex la dan sol te itamit daf dan kalaw kala gi nga xamne day mur kanam gi yeb ba aw tuñam sax dokuy murale nga xamne tuti moy fenc kanam gi kala git kala gu wex la dan don mom serigne bi nak bu dan dox du gessu daf dan waxu rek jubali fim jubali su deme ba manta ñak gessu da fay wulbeutiku yaram bi yeb ngir gessu taxaw waye nonu la dan doxé serigne bi nak nekkon na ko xamne itam ku seton la won ci aw yaramam waye ku seton la lo ku seton la won te siluisé ci reey mi sol waye ku seton la ci bëreb yi mi tok ku mu rombu xet gu neex la lay xéñ ba xet gogu day def jeexital ci yow ndax set ak siluisé ak sel gi nekkon ci mom mom nak dal ci rax la dan sol dal ci rax yo xamne dañ ko liggéey ci denk ak dar manam ci wolof ñukoy wax dal karbat dal karbat yoyu mom la dan sol mom nak ko amun ñewon te ci nit ñi la won ko amun yermande ci nit ñi la won yermandem gu reey ci nit ñi taxon na musul romb ko xamne dafa gis muy loru te dune dafa taxaw dimbele ko ba nopi doora delu wat ñewon te gi amun ci nit ñi bir mu nek daf ci xol yalla du defal kenn te fekk lam koy defal dafa bëgg ko gëreem ko lu ñuy def rek dokoy def te yalla tax bëggul wona feñ ci dara ci lo xamne doon nako def ci lu baax ku wéton la ci xalaat bu sori ku reyon xel la won te ku sellon la won te ku noppale won la ci nit ñi sonul won kenn waye nak ku amone différent la ak ay moromam ndax mom ñi masel jamono liñ dan ado du ko def daw ko def ben yoon kenn musu ko gis ci lo xamne luy nuru fala wala tiaxan musul nuru ak ay moromam as bu mu tollu rek as bobu daf leen di dépasser ndax da fay tok ak ay borom xam xam yi ak magi di sakku ci ñom xam xam ak di leen deglu jamono bu nek da fay wut lu koy jeriñ waye jamono mu nek da fay daw lu koy lor jukko yoy mu lamb won nak taxoon ne nit ñi xër ci mom lool bi mi jang nit ñepp daw dublu ci ko bi mi jangale itam nono nit ñi xër ci mom lool lool lool lool amuñ ci mom sago mom nit ñi ni ñu dawe jëm ci mom neew na ci histoire nga gis ko xamne nit ñi xere nañ ci mom comme nu ñu xere won ci señ bi ba mu commencé jang le nit ñi am commencé won di am tiofel ci mom bëgg ko lool ndax melokanam bu yéme ak sel gi ak sat gi ak jikko yu rafet yi waye nak ku bëggoon xam xam la ndax ba mu nekké ci daara yi wayjuuram joju ci patar dan na xey di ñew fa nga xamne moy ciel maxa fek fa ki nga xamne moy khadima jaxate kala ngir top li nga xamne moy jangum arab ci mom ak itamit di def ay examen di ko wan di bind ay fo yi di ko wan ngir mu koy corriger ngir jangam gëna sel gëna jaar yoon ci nonu jabar bu nek dafa tan xey di joge patat di ñew ci ki nga xamne may khadima jaxate kala khadima jaxate kala leg leg mu corriger ko wax baat bi leg leg mu bindat ko señ bi di def nonu bam yag nga xamne legi amatul len lum ko meuna corriger nga xamne bu señ bi binde ay beytam ba andiko khadima jaxate kala daf koy wax ne ko andil beyti ngir mo mokal ko waye yow mom fum tol ni bama corriger wul waruma la corriger ndax manatuma la corriger nonu lay sonne li nga xamne may xam xamam ginaaw bi nak daana dem ci dekk buñu wax njaagne ci borom xam xam bu mag bu dekkon Mauritanie bu fa nekkon ñukoy wax Mohamed ibn Mohamed Al Karim daan jang ci mom li nga xamne may xam xam waalut ak mantiq ak xetu xam xam yu bari ci mohammed ibnu mohammed al karim bobu ginaaw bi mu jang fofa xam xam bu bari bi wayjuram mamour anta sali gisee nak serigne bi ni mu jambaré ci xam xam ak niko xam xam ñoré ak ni mu dajalé xettu xam xam yu bari sonn ci ci nonu lay yëkëti daara ji daldi ko koy jox ci nonu serigne bi daldi yor daara wayjuram bobu di mamour anta sali daldi séré daara ji yor ko di jangalé jamono yoy sax téwul mo ngi jang ba légui xam xam waye téwul daf ko bolé ak jangalé ndax mom dafa sonn ci xam xam lool diko sakku waye bi mi jangale nak ci dara ja ñeneen nga fa nekkon di jangale gis nañ ne mom nit ñepp dañ doon daw di ñu ci mom ndax nu mu sété won awla meñ sat wax ji mi jangale fasa dal di leer xam xamam moy gëna yomb ci duggu nit ñi taxoon ne ba mi ne ci dara ja nit ñepp di faq di ñew ci mom di jangé ci mom xam xam nim dalé won ay mamam yépp nak dal di ñew ci mom ci jamono bi nga xamné ne mo ngi jangale ta fekk sax bobu pérégul am jang waye mën ko bolé jang ak jangale leg leg mu ñew ci wayjuram ngir top li nga xamne moy xam xam bi ci mom waye tewul su pere day delu wat ci daara ja ngir jangale jamono yi mi jangale ci daara joju nak ci la talifé téré bi nga xamne moy al-akhdariyu ci fiqh malik dal dikoy tuddé al-jawhurun nafis téré bobu nak daf ko woy ginaaw bi mu talifat benen téré bo xamne ñu koy wowe umul barahin ci tawhid la bo xamne imam sanusi moko talifon tuddé ko muahibul qudus ci nonu mu dal di talifat benen téré bo xamne ci walu teggin ak yar la bo xamne imam dalhaj moko talifon mu tuddé ko annahju khada'il hajj bo xamne dafa bolé wey yi ak wessari ci nonu nak mu dal di talifat benen téré bu mag bo xamne dafa bolé xéet xam xam yu bari tuddé ko mazalikul jinan mazalikul jinan nak khatimut tasawuf bu yadali mo ngi ci ak zahabul ibris ak dunatul murid bu ash-sheikh sidil mukhtar ak kunti ak ihya'ul ulumuddin ak hakam ibnu ata'illah ak xéetu xam xam yu bari ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko tazawudus siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko jasbatul siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko tazawudus suban ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko mulayyinus sudur yalla ñu yalla fayal ku tedd ki khadim rasul baye ash-sheikh mahamoudou fadal mbake borom dindi
1: waaw jerejeuf cheikhna netli bi leer na lol
0: waaw jerejeuf aisha ci tewlu gi ak baye xel gi nga baye xel histoire bi waye mam serigne touba nak ginaaw bi nga xamé né leral nañ aw askanam manam fimu bokku ak nimu gëné aduna ba nimu maggé ak niko xam xam ñoré won ak téré yi nga xamné jot nako talif kon tay dañu leral xel mu reuy mu sell ta yaatu biko suñu borom tabaaraku wa ta'ala defalon mom mam serigne touba mu nekkon ku reeyon xel ta yaatu ta sell lol xel mu rafet ta sell lako suñu borom tabaaraku wa ta'ala defalon lol nak motax jamono bi mi nekk ci daara way juroom bobu di mamour anta sali ta jamono joju daara way juroom bobu di mamour anta sali bokko nak ci jangukaay yi gëna mag ci réew mi manam mo nekkon daara ji gënon mag ci réew mi nekk jangukaay bi gëna reuy fune nit dafa joggé di ñew di sakku li nga xamne moy xam xam fune nit ñi di walwalé di ñew ci daara way mamour anta sali ngir sakku xam xam way serigne touba nak ni mu xéré won ci xam xam amu ci won morom daf ci xëron lol xër gi ci xëron musson na wax serigne basirou mbake ne ko man de jamono bi may nek sama daara wayjur du jang xam xam dama xaron ci xam xam lol ba ken jimuta dana lek man ci xam xam ba nit ñi sax xam nañ ni amuma ci sago ken dal lañu gisoon ko xamne tollo won ak man ci xër ci xam xam ñukay wax ball mam touré bokkon ci wa labbe yi waye koku nak limako rawé moy dama ko gëna samonté ta xam xam leeru yalla la go xamne da fay and ak samonté ba taxna man dama ko gënon samonté ak li nga xamne moy digelu suñu borom mi ba taxna mom daf ma non roy ci lolu waye mom rek la gison tollo won ak man ci bëgg xam xam mu melni xam xam yitelo nako lolu ba lolu taxon na ñaf nekko ñepp naw ko mam serigne touba nak ku amon hikma la manam ku xarañon la ci num daan doxé xel mu sallami ko suñu borom defaron taxon na dawul créer dara dawul sos dara ci mbirum yalla lu nekk rek fa mu dekk fa la koy tek dara daw reuy ci kanamam waye dara dawul tuti ci kanamam ci lu bax lepp rek lo xamne gis na ne li moy akam lolou la koy jox du toxal dara doxé dara ci ñak mandu lepp ci mandu la koy tek ak ci yam fam wara yam du eppal ci wax du eppal ci jëf lu nek rek fam ko wara yamalé fa la koy yamalé nak jek nak non la lan doxé du mu nekké ndaw banim nekké mak ak cioppé ko amul ci dundam ni xalé yi meloon nga xamne xalé soko gisé niko sun borom bindé muy bindu bu sat nga xamne xalé su xulo ak morom xalem légui ñaari minute nga gis len ñu andat ndax faté nañ li passé li ci kanam nañ deugmal jikko bobu mo nekkon ci mom manam dawul jappal nit dara lepp lo xamne ni def nako rek ci lu ñaaw daf koy faté waye di xol li nga xamne mom la wara jëflanté ak mom ci kanam ci lu rafet ba taxna jikko yim yoron yemon na way juram lol waye yemon na ñam jamonantel ñep ci daara yi ba taxone itam ñep di sako ñu ci mom di sako xam xam jamono bi nga xamé ni mom dafa bolé jang ak jangalé mom nak ko mënuna fatlikou la dawul faté dara isa dal na tok di netali lo xamné bi mi am yagoon na lol ba ñep faté won nañ ko wala ñiko ci fatlikou ñu neew lañ waye su koy netali daf koy wax comme nam amé won du ca bayyi dara xal mi nek xal mo xamné xal mu yéme la suy netali dara lo xamné mat na fukki at ci ginaaw daf koy netali comme ci tay la xew mom dawul fatte dara xal mi ko yalla defone xal mu yéme la won naka nonu non la melone ci xam xam bép téré bu mu jang da na koy jang ba mokal ko suñu jugé xam xam bi day dess ci bopam du ko fatte ben yoon ay jamono dan na wax seigne basirou mbacké ne ko day dafa am téré bu mënonu yeur don ko xol waye bima koy xol téré bi bima ko jang legi ay at la ci ginnaw waye bima koy xol defé né faté nako waye gis na né namako jang mokalé won dara soppé ku wuc manam bima koy téel sama bop di tari gis na né namako mokalé won dara soppé ku wuc té jamono bimi wax lolu fekkon na bobu mo ngi ci digg ndënd yi aduna bi yépp wuy siko bolo mu takku du joggé fu nek di ñëw ci mom jamono bobu la doon wax lolu nga xamné xel mi ko yalla defoon xel mu sell la won xel mu ñaw la won dawul faté dara mom serigne touba khadim rasoul ko bañon jaw la ak li nga xamne moy rambaaj manam jaw ak rambaaj daf ko bañon lool ba taxna ni ñepp xamoon ko ci mom ba taxna ñu daan maytu di waxtaan ak mom di tuddu nit ci kanamam di wax lo xamne su fa nekkon duñ ko wax ci kanamam ñepp xamoon nañ ci mom loolu bi mu nekké ndaw ba ni mu nekké mak daf ko bañon ba bañ tim ko bañon neewon na ci histoire ga degg ko bañé won nonu ba taxna sax tuddu nit fu mu nekkul ba ca dagonon sax ba ca dagonon mom daf ko aramal ci jëmam manam bu fekkentene da nga bëgg xam ci nit dara ben ngay liggéey ak mom mo xam ab société la nga bëgg ko laaj ci mom dara ngir mu labéré la ci labéré gën koy labéré ne ko ah borom société bi kat ku nakar dérat la wala kat mom dafa gawa daqé wala nangam lolu sharia may nan ko waye mom serigne touba sax daf ko bañoon bañ ko bañoon ku tud nit ci kanamam di wax ci mom lu jaaduwul bañ ngim ko bañoon taxoon na amu ci won morom ba taxna ni ñepp meytu ko ci mbir momu ba ku bëgg jubo ak mom do nango tok ak mom di waxtan ba tuddu nit ci kanamam di wax lo xamne lu koy aybal la serigne basirou mbacke wax na ne serigne touba ku bari won lu muy wax ñaari adey ci dafa bari won lu ngoy wax lool moy yeenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ku gëm yalla gëm bis penci na ngay wax lu bax tay nopi benen adis bi yeenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne julit li meuna musale morum julitam mo ngi ci lameñam ak loxom ñaari adis yoyu ku bari won lu ngoy wax la mom serigne touba khadim rasoul ay talibem ak ñi nga xamne ñoy ay collègam ci jamonoom manam ñi daan bokk ak mom di jang taxone itam ñepp diko roy ci lolu kenn du nango tok ci jotaayam ba tuddu fa nit wax ci mom lo xamne lu ayib la waye nak ku tabe won la mam serigne touba khadim rasoul dafa tabe won lool ba taxna dara reuyul won ci kanamam ci lim daan joxe bu daan joxe daf daan joxe ak xol bu reuy ba taxna musul nangu ñi nga xamne ñom la bokkal daara ñu tumu rank ci dara lepp lu mu gis nit ñak ko tam yor ko daf ko koy jox liñu wax ifar moy yëgëti lo xamne dang ko soxlo lool nga jox ko te yalla tax daf ko daan def manam lepp lu mu daan joxe rek dafa nek mu nek lo xamne lu mu soxla la xol bi reewon lool ci tabe neew na ci histoire nga degg ko tabe comme ni serigne touba khadim rasoul tabe won lool ci way juram mi nga xamne moy mamour ante sali tabe gu reey ba taxna metiem bopam mi nga xamne mom la yoron dan ci tedd monon ci am alalam monon ci am terangam daf ko yëkëti jox ko way juram muy jangale bimu dan jangale bu nopi jox ko way juram tok ci ronam lepp lo xamne dara jara ak wërseug la ci wërsu gu aduna yi bu ñëwé da koy delawat way juram nek ci ronam diko jangale diko jangalel te soxlawul deureum ci mom nonu mu tabé won nak tabé gi reey lool taxon na way juram itam am ci mom tiofel loolu waya am ci mom ñewanta bëggula takaliko ak mom ben yoon jikko yu rafet yoy mu amon ak nangu gi mu nango won joxe ak tabe gi mu tawe won dafa nekkon lo xamne lu tumuranke won la ci jamonom mom rek boy xol ci dar ji mo ci melon nonu lolou nak nekkon lu yeme lol motax serigne basirou mbacke dal na wax lu bari nan serigne touba khadim rasoul dal na len wax ne lepp lu way di joxe ngir yalla ta yalla tax fo gestu gis ko xon nango jox ngir yalla ta yalla tax waye nak lepp lo xamne nangu woko joxe ngir yalla ta yalla tax bo don wër aduna ba aduna jeex do gis ko lako nango jox ngir yalla ta yalla tax lol nak taxon na serigne touba khadim rasoul nango won joxe lol ba tax na lepp lum amone ci jamonoom bi mi nek ndaw dan nako jox way juram waye tam dan ko jox ay rakam ak ñi nga xamne ñom la nekkulon ci daara ji ba taxna soxlu wul won dara ba taxoon ñepp amon tiofel ci mom ndax jikko bi mu lambo won dafa jafé won ci jamonom waye bi mu gëne nekk mak melni jikko ji mu yoron dafa gëna yokku gëna bax gëna tedd waye dara wañé ku ci jëf yu reey yoy mu lan jëf nak ak itam nango joxe gogum nango wona joxe ba dara reey ci kanamam lepp rek lu ñew mu joxe ko ta yalla rek tax lu mu reey reey lu alal ji takko takko takko daf koy joxe ta yalla tax bu koy joxe and ci mbekté ak contenté xol bu sedd ba yow mim koy jox sax dang koy sawara jël da ngay am contentement ci bokoy jël ndax yene gum lu ko yene lolo taxone borom xam xam yi wusoli di wax nan ajzaa min jinsil amal manam ku nek rek qualité bi nga liggéey mom la la yalla sunu borom di fay lolo tax mom serigne touba yalla fayé ko mbolo mo xamné lepp luñu am lu bax lu rafet yene nañ ko ko te buñ koy andi di ko jox dañ ci and ak mbekté ak yene kon yalla na nga liggéey rek non la lay fayé motax serigne bay jaxaté diko tag nan ko yi gaay ngi futti ku dal yi gaay ngi di la bindal yi gaay ngi joxe alal gaay yi di jang téré bi ku nek ngi di def lu ne ngir ya ko tax di def lu ne ndax yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi waye nak mam serigne touba khadim rasoul nonu la sam wante won digentem ak boromam waye non la samonté won ak digentem ak jami yalla yi ba taxna dawul nang ben ak du joge ci mom di dem ci morom mu mindefam waye dawul nang ben bakkar du joge ci mom di jëm ci boromam ku sam wante won la sam wante gi mu sam wante ak boromam taxon na wax nañ ne jamono bi mi santi daara bopam difa nek di yor ay talibé bopam bu waxtu julli musa na jot ñi nga xamne ay gan lañ ci daara ji ta xamnu programme bi ñom ño daan liggéey di baye julli gi waye buñu julle ba selmal señ bi day laaj ana ñi nga xamne ño julli wul buñ leen woyé ba ñew mu laaj leen lu leen téré julli ñu ne ko dañ doon sakket mu laaj liñ doon sakket biñ tambalé julli ba kabar digënté bobu ba biñu selmal li nga xamne sakket nañ ko fi yëpp dañ koy firi waat ñi nga xamne dañ ñoon liggéey li nga xamne jot nañ ko liggéey yëpp dañ koy tojaat yaq ko ñu liggéeyat ko mu tambalé waat en zéro ndax bëggul lepp lu nit di daf mu koy daf ci ginnaw bu ko borom mom joxe ndigal muy fat waxtu suñu borom te def na na julli gi mu julli ci geej gi rek doyna ci misal waye tamit ku sam wante won la digëntem ak dooma adamay ba taxna bugul wona lor kenn bugul wona yoral kenn ak waye tamit bugul won lorange du joge ci mom di dem ci ben dooma adama netali nañ ne ben bis ben jambu jambur muson na daw dug ci bir daram bi jamono bobu señ baangi ber daray bopam yor ay dongay bopam jambo bu nek na ay fan ci bir daara ji biko boromam di wër ba aksi ci daara ji biko señ bi deggé dafa genn lacc na ndax jambu diw dafa nek ci bir daara ji jeewriñ dafa nek kon ne ko waw mune andil len ko ngeen xayma li fi liggéey dir bu fi nek ñaata la ngeen xayma ni mu tollu ngeen fay ko ki nga xamne moy sangam bi te lu melni bu len ko nangoti diko bolé ci liggéey bi nga xamne ku sam wante won la ak boromam way ku sam wante won la ak digëntam ak dooma adamay ci jamono yoyu serigne bi dafa sobu won lolou yoonu tassofu manam dafa jangon lu bari bari bari ci téré tassofu yi mokal ko bo nopi sobu li nga xamne moy yoonu tassofu and ci ak yene ju reuy ndax lepp lo xamne waccu way bu mag bu sun borom yeyo mu jox ko ko waye rek jamono yoyu ñaari mbir ñoko don xoccho bir bu ñëk bi moy faaw rek mu top li nga xamne moy wayjuuram te yoonu tassofu andul ak lolou ndax yoonu tassofu da ngay wétal yalla sun borom jox ko waccu wayam ba mat seuk dara du dess di wet di tuddu yalla di magal yalla di selal sok dundu selal gu yeme yeme waye nak jamono yoy fekkon na daare wayjuram nekkon daare bi gëna reuy ci rew mi bur yek borom xam xam yep wuti ci wayjuram ndax jamono bobu wayjuram mamo ante sali dafa tumuranke won ci ay moramam manam amul won moram ci walu xam xam ba taxna bur yep daw ñoo ci mom ba taxna mënu wona boole jangale bi ak yor daara ji ak di reservoir gani ba taxna do opponti njang mi serigne bi lako joxone waye tamit serigne bi la dan jox lettre ñu ko dan bind serigne bi ko firil lu beuri ci cieur bo xamne mo waron nako def serigne bi lako jox serigne bi diko defal ndax mo ci gënon na yeey teyit mo ci gënon na sel ci def bi ngui koy def ba taxna mo nekkon loxoy ndey joram loxo ndey joru way juram mamo ante sel nak lolu taxone na bëggul won takaliko serigne bi ben yoon te serigne bi tamit amna yene sobu li nga xamne mo yoru tosofu ndax bëgg bëggam la ak namugu mu namu wital suñu borom ci xel mu sel bi ko yalla defal waye nak señ bi def li nga xamne moy lu ko sun borom sante moy dafa jël sharia bi baye akhexa bi sharia bi nak moy mu top way juram ndax lolu lako yalla sun borom digal yoonu akhexa bi nak mu baye ba nga xamne sun borom genee nako ci situation bobu man ca delu wat nga xamne taawam yep daf ko jox suñu borom tabaaraku ta'ala lol nak biko señ bi di def di top way juram baye li nga xamne mo yonu tassof bi mu amone yene ngeju ci da ko def ak yene bu rafet ndax bu don kenen mënon na am yene ne sama way jur de mënu mako ñak top kon faawu rek mu top ko nga xamne amana day nek lo xamne gënaluko waye señ bi da ko def ak yene ju rafet nak mu nek lo xamne fierté la ci mom ndax da ci sentu fay ak suñu borom te lepp lo xamne mëna ci am gëremul yalla rek daf ko koy jaral lol melokan bobu señ bi melon nak ak jikko yu rafet joju mu melon taxone na nak ni ñepp di daw di wut ci mom buri nak nga xamne dañ dañ ñew di soxla way juram dañu muju ñom ñepp nak di daw di ñew ci señ bi ndax gis gumu gis melokanam ak tumulanke gi muntu manke ci jamonom mom ku melni mom dafa jafewon ci jamonom ndaw la waye turam commencé na ciw ñepp diko waxtane cër bi way juram amon melni yépp dafa ñewat dal ci kawam way juram ñi dundu waye ni ñepp dañ ko muju baye di ñew ci señ bi ndax ci xétu ñangalé ci xétu topin ci xétu lepp señ bi ci gëna gaaw te mo ci man waye tew lepp nak señ bi dafa jiraat lepp delowat koy juram bepp bur bo xamne sakuna gisante ak señ bi du nangu revoir lulu da ci waxtan ak way juram ba way juram nangu ko mu joxat ciir yep way juram taxna nak way juram demewul won señ bi ndax fonk gum ko fonkon ak bëgg gum ko bëggon ak itam bañ gu bañon takaliko ak mom melokan bobu melon ak jikko rafet yoyu mu amon taxon na bur yep ak nitu aduna yep diko wutsi ngir bëgg xamanté ak mom ñepp di sako xamanté ak señ bi ndax deg buñ koy deg ci melokan bu rafet bu tubu ranké bima amone ci jamonom waye señ bi jox len ginnaw manam xolam djublu wulen nitu aduna ñom dañ ko djublu waye mom daf leena won ginnaw ndax bugula boole jangale ak jang ak wétal yalla ak top ndigal way juram ak di jaxassok nitu aduna ba taxna kum ci jaxassol rek day fekk way juram mamour ante salim moko ci jox ndigal pour mu jaxassok mom waye du nek lo xamne luko gënal la ba taxna sax nit ñu bari dañuy nek diko jëw nan ki de dafa dof ana bur aduna kan lañuy wussu ga di len jox ginaaw am ñu nan dedet ki kay doful way dafa nek xalé rek waye su deñe ba nek mak dina am xel ndax lim am bari na morom mi ko bëgg ta amuñu ko ta fekk ne seen gis gis ak gis gis señ ju wuté na lool bi señ bi di gisé ak ñoom fa ñuy gisé wuté na lool waye nak ab diir lañ ci tag rek ak wilaya gu reey dal di feñ ci señ bi wilaya gu reey reey reey bimu feñé ci mom nak buru aduna yek nitu aduna yek borom xam xam yi jamonantel ñepp daldi respecté señ bi lool jox ko ciir ñepp daldi koy respecté ba kenn ñime wu da wax ci mom dara kenn ñime tu la wax ci mom dara ndax respecté guñ ko respecté gën ko respecté sax ci way juram mamour ante sali ci yamono bobu nga xamné señ bi ci sahir mo ngi nek goné ak limi nek nek goné tewul mom lañu gën respecté ci bép señ bu mu jamonantel ak borom xam xam ak itamit buru aduna yi ndax wilaya gi nga xamne feñna ci mom ak jikko yu rafet yu mag yi yi feñ ci mom ci jamono yoyu buru kadior biñu wax samba law befal muson na ñoo ci mamour ante sali bi mu ñëwé ci mamour ante sali wajuru cheikhul khadim mu dal di koy dalal ñu ko dalalé ñu andu ñom ñaar tok ci kaw lal bi di waxtaan samba law xamal ko ne ko sama tank yi lan momu yëkëti moy dama bëggoon nga jox ma ki nga xamne moy serigne touba khadim rasoul mu ñëw ci sama daara ji di ma jàngalal sama tout tank yi yoral ma walu diiné bi comme ni nga xamne non nga ko meloon ci sama nijaay lak jor ndax lak jor moy ni jaay samba lobe bi waxe lolou seigne mamour ante sali dal li genn waxtan ak seigne bi xamal ko ne ko bour bi kat ya ko fi indi dafa bëgg ma yawal la ci daara jam ci kërëm nga fété li nga xamne moy daara ji ak walum diina ji seigne bi ne ko wa baxna bayil bamu genn ma wax ak mom seigne bi genn diko xaar ci biti bi samba lobe waxtan ak mamour ante sali ba genn fekk seigne bi muy japp bi seigne touba jappo ba nopi dal di jël ab tapi la ko samba lobe waye bi ko la lay tapi bi samba lobe yalla def ci xolam ak ragal ba ñimi wula tok ci kaw tap bi dafa xol señ bi rek amul fitu tok ci kaw tap bi ba sax ci suuf la tok lol di feñal wilaya gi señ bi amon digëntam ak boromam bi ñëwé samba lobe waxtaan ak mom ba pré señ bi xamal ko ne ko gis nga mbolo mi nga gis nga tok ñepp dañu ñëw ci man di sax xam xam ngir yalla te yalla tax kon mënu ma leen fe bayyi defi leneen bi waxé lolou samba lobe nangul ko lolou ba nopi dal di yëkëti aw fas dal di koy may bi samba lobe demé señ bi dal di lacc fas bi ñaata la mëna jar am ko ci fay ñetti témèr mu lacc ci dëkk bi ndax amul ko xamné bur bi yoré nako ñetti témèr ci nonu ñu dal di indi ñet ñi yo xamné ku ci nekk bur bi di samba lobe yoré na témèr yo xamné bëgg nga ko fayé ko té ñëmé ko ko lacc señ bi dal di yëkëti témèr yoyu jox leen ko ñom ñet ñep ku nekk mu jox la témèr ngir fayé ko bor bobu ngir dimbalé ko li nga xamné moy samba lobe fofu la tollon ci digëntam ak boromam ginaaw bu mamour ante sali joge ci daram joju nga xamne moy keur amadou yalla daldi sant fi nga xamne moy soguer ginaaw bi nak la jugé souguer dal di santi ci daram li nga xamne moy mbacke kadior te fofa ki nga xamne moy lak dior moko fa dagalon mbacke kadior gogou moy dara gi mu mujjé santi ci jamono bobu mu nek fa ak señ bi nek fa ak mbolo mu takku bour yek nitu aduna yeb diko fa fek mbacke kadior gogou nak bimu fa amé ñaari at ci le membre antasoli dal di wacc liggéey dal di wuy ju boromam membre antasoli moy wacc liggéey ci atum jundi ak ñet témèr ci gadda gi tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tam xarit yalla suñu borom tabaaraku ta'ala dolli ay leeram te yok ay yermandem ci daraje doomam ju todde joju di cheikhul khadim baye ak cheikh mahamadou amin bara mbacke borom guy minde
2: bamba mo ko tudde lemin wax ci wax yu mag yu reey yoy señe su ko berelit ngir xala

0: kadior gep diru damel de ci fo njugu ba ci sambalo be fal ben damel le masarax bu santul fal muy la don ngone la tir waye mbollem ñi nga xamni ñoo daan falu kadior mami cheikh do fal rek lañu fofu mu bok ci neeg yi nga xamni mom la jox fami ay sukradi musa jaar ci kenn ku sew bu de ci keur ndayam itam mu dekk njabi njare gi nga xamni diine yag na fa xam xam yag fa ñoñ aduna ñeek buri aduna yépp daan leen watandiku ñaari neeg yoyu ño meñ ki ñu wax maam cheikh ibrahim fat babul muridina mu gane aduna fofu ci bir njabi fal ci keri bokam ay julit jur ko bo dege ni mu tuddu moy ibrahim ndayam tuddu zainabu bayam tuddu ahmadu nga xamni koku ab julit la mu jang itam jang xam xam jang alquran bu bind ab tere jang xam xam ba talif ci la ko yaram ba mu joge rek la ko yalla xir ci lu bax beug lu bax beug yalla boromam fo bakanam tek ko ci di wut yalla boromam waye mustajar mukk ci ak soufé naka jek borom ki teyu kawé la massa don borom yi teyu reey la wara don la massa don ku massa beug lu bax la ku yalla téla dimbal la donut won dal bokko ci lelu tuba bi wax la ko mo mortel lolou motax biko yalla wone lek serigne touba itam mu melni dañu andone bu yag ni bir loxo bi ak bitib loxo bi yag xamanté lol dajé wat ci aduna ngir xettali jam ñi mo non serigne touba fété lek yalla ma fété ak yow nekkal ci kër gi ma nekkal ci naaj bi nga fété ak yalla yow mi xam yalla ma fété ak yow man mi la xam fexé ba won ko ñepp jariñ ci ñepp lolou motax serigne touba masna ko wax ne ko ibrahim fall dama deglu na la babul muridina ni ko mbacke neewuma kenn mu waxuma ko mu ne ko kula ko woyetu wuyul yow la koku nak borom histoire bu riche la yalla man na até buñ duggé ba ci bir waxtaan yu inshallah dinañu ko xam bu baakha baakha bax ndax xam ko jafé na lol waye dal moy al muqtada bihi moy ki nga xamni ku bëgg jariñ ci serigne touba mom nga wara roy ci ak bëggam ak dogom ak pestefam ak xam fi mu jaar serigne touba ak deggo gi mu deggo won ak serigne touba itam ba kër gu ne ci mbollem kër serigne touba yi kër gu ne ak nuñu mëna wuyo ña ca gëna jambar gën ca deggu gën ca dogu gën ca bëgg jariñal borom kër ga ñoña lañu woy bay faalu kër gi ak nuñu mëna sant kok inshallah dinañ ci talal bu baakha baax bu soobe yalla inshallah
1: jerejeuf serigne bousra xamna ne fofu nga danelé cadeau gi sax fofu lañuy wëyel ak serigne ganna ndax bay fall gogou wala taxway bobu nga xamne ni cheikh ibrahim nako ci bir keur serigne touba kharim rasoul mo waral tay ji kep ko xamne ni ñu ngi mandargal wala ñu ngi nan ab mourid nga rek dafa fek nga tek saptank fiko cheikh ibrahim fall tegon don ta jafena lol kon serigne ganna buñu dikké ci digënté serigne touba ak mam cheikh ibrahim fall mom itam ay buntu yu bari te yatou la waye njal ben nga rek moy cheikh ibra jamono yi nga xamne ni mu ngi ñew keur serigne touba kharim rasoul lam fa fek nam fekke doxine wa ak doxine wu bes wala doxine wu nga xamne ni motax ñu jariñu ci kharim rasoul lolou itam melni tarikh andi na ci lu yato yato mom itam boñ ci doon teunkel ñew ak cheikh ibrahim fall keur serigne touba ak taxaway bu am solo bi nga xamne ni amnako ba tay ji mo waral li lepp
2: jerejeuf seigne abdoulay jerejeuf cheikh bouchra ci ubbi bam solo bob waaw cheikh ibrahima fall digeunte ma ku tedd ci ahmadou bamba khadim rasoul ak ñewom ci serigne bi da fay mbir yu bari yu dajé waye di mbir yu yémé lamuy tektalé moy cheikh ibrahima fall ndigal lim am ci boromam moy mu wëri cheikh ahmadou bamba takkok mom te jox ko mbiram defena kumine wala faluk cheikh moussa ka dang ci deg muy netale ne mom ci bopam de mo mas di xibar moy di netale bopam ak njebulom di ca wax ne yalla mi boromam moko jox ndigal mu seti serigne touba mas nay xibar ak njebulom bay wax ne yalla mi ko mom mo ne ko bamba mo la mom rasikh jox ko sey pexe lolou moy li serigne touba di wax ci mukaddamat yaqulu lisanul hal li kun khadimaman hama kan al akdari billahi sara seigne touba neena lisanul hal mo neema lema leggeeli rasulullah cheikh ibrahim fall momi neena yalla neema dama leggeeli seigne touba amna setam bu wax yalla yalla dole ay leeram seigne bakki fall bindon la ci khassida go xamne loli la ci misal id qala rabbuka aslim khumta murtahila ila al khadim bila kibrin wala nazar waye bamuy ñewit niko seigne bousra waxe legi mbolim eut yu bari ci rew mi di eut diine bari na ci bëreb yum tew bari na ci bëreb yum jaar waye ku mandar gawlu won la ci man al qur'an waye man nafila waye di gessu gis nga li seigne touba doxinu cheikh ibrahim fall ni mi nuro mbirum serigne bi moy serigne touba bi mi dooro jog de nga lim wax fa jultu baynal ulama wal awliya bobu moy fum deg borom xam xam wala mu deg fa wali wala nitu yalla seigne touba neena werna fa ngir dem fa waye cheikh ibrahim fallit fu ma se deg jambar deg fa nit ku bax tabina fa ngir di gessu sangam bi di khadim rasul waye bamuy ñew ci serigne bi dafa am lu ko taxo jog te lol moko waxal bopam bo deme ci waxi cheikh ahmadul bashir ibnu khadim rasul ci minanul baqil khadim serigne bashir dafa xane netti na ma muritam bu mag ba cheikh ibrahim fall kon day melni hakka alay muridul kabir cheikh ibrahim fall kon moko netti bopam nako bimay genné sama kër di séti serigne touba bobu dama don wër serigne bu yagg ci yalla bu yagalé kon égg ci yalla ku yagg ci yalla ba nopi di égalé ndax ki bëgg yagg serigne touba néna faaw mu jokk ci ku yagg kon mom yalla kessé rek ko taxono juk cheikh ibrahim fall yalla kessé rek ko taxono juk yalla kessé juk don taxono jukit moy li serigne touba woté won ba mu ñëwé ci momit lam don sét moy serigne bo xamné léri bindé fiëpp day dajé ci kanamam bu xamé sew sew yi ak mbir yépp yoy biir ak yoy biti serigne bobu la don sét muy serigne touba bam ko gisee liñ ci xamé pass pass ak deugër ak melokan wu reuy moy seenu xata bante ñom ñaar ndax ko xamné bimu ñëwé ba gis serigne bi xamné ki moy kim doon sét baat bam jëfëndiko moy biko serigne bi laajé lu dik bëggam waxuko bëgg ay alal waxuko bëgg nangam té damay wax né del sétlu né baat bi cheikh ibrahim fall di jëfëndiko boko sétlo mag ñi doon bind sax di jëme ci seigne touba kenn ku nekk bo ñëwé yéena bokkul ay wax ina seigne daru ousane jay li cheikh ibrahim fall waxon seigne touba dana ko ndongal luy setan muno ko egg ci yalla cheikh ibrahim seigne ndam abdourahman seigne daru ousane gis nga lillahi khad surduhu la ghayruhu arabi yalla e kesse ma taxa ñew ci yow o ma geneen beug kon ñom ñep yalla lañ do wut te diko wut ci seigne bi waye yalla joji bim koy wut te ñew ci seigne bi nako yegg ci yalla sama borom seigne bi jeffi seigne touba ju nek xam nga seigne bi lenn sharia duko wañi duko yok waye ci bir sharia lako yalla maye lol ku difut ni mom do kam loli luma ta baye xel moy mbir danañ ko teural ci ay ordu nit def ci ba am ci sañ sañu am ci yefi bopam yoy leedi yoon wala waye ci bir yoon wi lako amé moy seigne touba kon wa anna hasa sirati mustaqiman fattabi'u li moy yoon wi gaay bax yi don jaar te baña jaar ci ñal ya waye xol xata bante bi cheikh ibrahim moy cheikh ibrahim dafa am dogu tolni xamal serigne bi nako serigne bi may wër man buma ko gisuton ci aduna digbe dikke neen genn aduna waye tektal nañ ma fu bammelam nek dana sax fa bammel bi diko leggeel ba am geureumam lolou lañuy tidde al himmatul ulya wal himmatul aliya moy yitte ju kawé moy tay yitte ju kawé moy bu ne tay dañuy xëccoo dara nga sét la gën bu ne mbolo mu dajé nga bëgg doon ko jitu bu ne nang bu sét lolou moy yitte ju kawé jojju la cheikh ibrahim fall am waye yitte joju xol nim ci dajé ak serigne touba ki may wër bu mako gisuton da gis bammelam dana fa sax diko leggeel ba am geureumam waye luko señ bi wax yow cheikh ibrahim fall xamal ne fa'lam ya ibrahim bi anni law lam ajid min athir salat illa munzaru hadhihi an-nujum dana xamne may bi may ñew jamono mo fekkutun ci aduna ben jeexintal ludul asaman si worna mané dana tim yonenti bi biddi wi dana ko tim yonenti bi dana dox ci kaw suuf sama pass pass ak sama ciofel ak sama yene dana ma may limay wut ma am ko ci mom xol ñaari pass pass yi ki bu mako gisuton gis bammel ba dana am limay wut bi mo fi ñew bo fekkutun ben tektal buma tektal rasulullah lumay rek xamna ne asaman si dana ko tim limay wut dana ko am kon lolu jaayante gogu da fay jaayante gu deugar gu sax ci mom mu andi fa nak bimu ñewé ci jaayante gog yi doxine wo xamné ak melokanu mat wo xamné day tektale ne ki dafa am lu mu bëgg waye señ bi mi ñew ci momi di wut ci limi wut dafa am lu ci taxa jariñu ndax señ touba dañe shaykhu murabbi bu la digalé rek jëfël fa hisuma amarakul murabbi fam tasil al amr tasil li rabbi bayil baat bam jëfëndiko won moy dama bëgg egg ci yalla kon señ bu egg ci yalla bu yegalé señ touba nak kat shaykhu murabbi bu la digalé nga jëf moy tax nga mëna egg ci yalla sa borom momit mu soobu kon ci mbirum serigne bi seigne sidi nar jenn yalla nako yalla doli ay leer moma netti ne seigne bara jenn mama moko wax ta seigne bara nenako cheikh ibrahim fall la ko laaj moko laajal bopam nim djebulu ci seigne bi ci misal yoy mu ko doon wax gis gam gis cheikh adama gey mu yoron ay cior and gam and ba ñew mbacki kadior waye lañ ci gëna djublo netti moy neena bis bimu ñewé ci seigne bi ta khatamante ak mum khatamante gi dafa dem tabbi ci bëlepp bu ñu xuru xat neena def na fa wéré ki fan bimu ñew ci seigne bi kala la tak ci batam nako lew na la dom ni am tebeski lewé borom bu la nexé jaay bu la nexé may bu la nexé nang fofé seigne ci netti mané yalla yalla do ngeerum limba fa seigne cheikh ibrahim fall fek nga xamné néna seigne bara dañ ko ah xawma nangam ci mbolo waye limbi dal fa cheikh ibrahim fall fek mo fi indi liñu tudal islah al-ijtimaai ci bir ke seigne touba liñu reforme sociale soppi togin moko fi indi mon manam fekkon na fa bimu ñewé ci melo yi nit ñi jaayante amuk bëgg jëm ci mom waye xam yoonu doxine top serigne bi man na doon lu jafé won ci xam ko motax bo bëggé xam deug deug dara jam ben borom xam xam dané ko anta ladhi nilta inda shaykhi martabatan mana laha min jami'il khalqi insan am nga seigne touba maqama mo xamne mbindef yep ken mënu ko ci am la yajhalu yawma maqat nilta min sharafin ila hasudan kadhubal qawl ghawan ko deg mu sik sak ni nga mel ak li nga am seigne touba ko añaan la ko xamne ay waxam du deug ab workat la neena workat ak kudul wax deug ak ko iñan moy sik sak li cheikh ibrahim fall am ci serigne touba kon lako may lol ay jeuf la inshallah buñ ci tabé
1: jerejeuf seigne gane mu nek buntu bu am solo fofu lañuy descendre rek ñëwaat ci seigne bousra bu melni deug nañ taxaway bi nga xamne ni mom la mam cheikh ibrahim fall amone ci atoup khadim rasoul waye nak yemul rek ci ñew joxoñ tektal yoon wi waye dafa sax ci xitma bu teunku ci digël ba am limu am tay kon bo doon andi digënté mam cheikh ibrahim fall ak ndigal ak xitma bobu tam buntu bu am solo la bo xamné ni jatna fatalé
0: waaw jërëjëf sunu présentateur bi jërëjëf serigne ganna ma sha Allah yett nga buntu bu yaatu ci waxtane cheikh ibrahim fall ma sha Allah cheikh ibrahim nak dafa neexa waxtane ndax boy tarixal nit ci ñett rek ngay tarixal nit ñetti nu xat ñetti point nasabuhu wa akhlaquhu wa khidmatuhu juddom jëfëm ak jikom len lu ci nek cheikh ibrahim fall da ko reele ni judd bi reeyé ni la jikko ji reeyé ni la jëf ji reeyé te itam mom bamu yexé rek bamu waxé ak serigne touba rek la daldi japp xolup serigne bi ndax serigne touba dafa wax ni fal amru afdaluhu ma kana lillahi mbir ma ci am njariñ rek mbir mama xaj rek man serigne touba moy mu yalla tax te cheikh mohammedul bashir dafa wax ci téré bobu nga xam minanul bakhil khadim neena cheikh rofalo ko ni kay ma netti la wala rew mu jëkka fasante ak sa bay kérok buma jakkar rok mom ci mbacki kadior daniko khultu lahu inni lam yukhrijni min bayti ila talabu shaykhin muwassilin ajudu fi halihi nura haqqin tandafihu amamuhu zulumatul khalqi wa tanjali bihi ayatul haqqi لو لم اجد احد من هو هذه صفته الى خبره لبلغني صدق نيتي فيه نيكو سما بوروم موما واخني ما نالا وور با غيس لا جيبال لا سام بير نا سيت كو خامني كي دا ييغ سي يالا كو تا مانا ييغالي لم يخرج من بتي الى طلب الشيخ المؤسس ناوت سيرين بو ييغ بو مانا ييغالي اجر من حاله نور حق ما سيت ميرم فك تا ليروك دغ داماني كوني مان نا ناخي واي سيغن توبا دو ناخي man nga and ak kula nax mba kula baña nax way serigne touba mom du naxé nura haqqin la cheikh ibrahim fall wax ajudu fi alihi nura haqqin tandafihu amama zulumatul khalqi wa tanjali bihi ayat haqqi daliko wax lol yi nga wax niko law lam ajid man huwa hadhihi sifatuhu ila khabruhu labadakhani sirqu niyyati fihi amali kon na ginaaw gis na la te yalla moma ni na la wor ba gis la te kimay seddu kenn ku dul yow ini ubayuka ma ngi jayante ak yow seigne touba ne ko ci lan muniko ala an la usami dunya bi sha'aratin inma hamillahu darul akhir aduna mi nak buguma fi ben sagaru basang buguma fi jabar buguma fi dom buguma fi dara inma hamillahu samayta mo yalla wa darul akhir ak yawmal qiyam euleuk seigne touba itam melni cheikh rufal da ko jam xejju deug ci xol muniko yow da nan mana and ndax maytam de ki nga xamni mang ko beug mang ko wotu fi mu digel mama wote nga fekk ma may doora wote aw yoon diko tektale suma dikone fekk ma fi ci mom dara luddul munzaru hazihi nu joomi wa sama'u lati tahaqqatu annahu kana yansuru ilayha la wasiqtu bi anni niyyati fihi wa mahabbati kon yar yu am solo ngok muy niyatu wal mahabbatu yene ju deugar ak tofel serigne touba nena fal hubbu khairun mali khairun mali shakhsin wahiba walaw kam muslimin lirradi zahaba nena lo meena may nit ci aduna may ko lim beug ko gënal ndax kep ko xamni ki jox nga ko dara lolo lu bari bari donte souf si bam fess del ak wurus la nga jox ko nit ci beugam la koy def ba am dem beug ba lolo jeex motax cheikh rufal niko buguma lulul yow serigne touba niko buguma lulul yalla sama borom ak rasulullah muy lolu ñu wax une relation symétrique serigne touba yalla rek la beug rasulullah cheikh rufal yalla serigne touba rek la beug mu and ak mom jaayante ak mom serigne touba niko waye mba xam nga ni inni ubayuka alal imtisali wal ijtinabi wa tarkhitil himati ila allah tabaaraku ta'ala wala tarjumni fi dunya arishan yadhiluka yatlubuka fadlan an ahlin wa darin niko dama bala ma nangu sa jaayante dama lay satal ñetti sat alal imtisali luma la digal dang koy def te doone lutax lutax bokul ci mbay fall bokul ci mourid lutax waye legi nak li xew legi waye señ bi nang waye bokul ci yoon wi alal imtisali luma la digal dangay def tawone lutax walitina bi luma ter dangay bayyi te doone lutax wa tarkhit limati illahi tabaaraku ta'al jil sayyiti yeme ko ci sa yalla sa borom wala tarjumni fi dunya ajjan yadluka yatlubuka fadan ana ahlin wa darin te bul yaakar ci aduna mi dina la fi jox sagaru bas ak moy tok do fi am mbar mu lay tim mam cheikh rafal nangul lolou nango ñak aduna bil kulliyati cheikh mohamdul bashir neena mako laaj niko kon sa barke bi ak sa mbolo mi ak ni nga mel foko jele ndax ko and ak seigne touba ak ko andu seigne touba ko ni barke bi rafal la lay andil dana ko nangou temir loxom tew non nga ko bëggo fe am dara mom non la duma la fi jox dara muniko loma gis leel ci aduna fakhasitu um yama ko sukkele won kërok bu may ram la loma gis leel rek sama fakhasitu um yi la lolou tam bam ko waxe ba nopi cheikh seigne bassirou dafa tek ci wessarwani ibrahim fall lam yamdi ala ubayati ibrahim fall waxul lam wax ba nopi saniko li jafé ngok gaay man naño wax bu émouvant légui waye buñ togué defi lenen lu bokut ak lañ wax seigne bassirou neena cheikh ibrahim fall lam yamdi ala ubayati lam waxon sanni wu ko ci ginaaw da ko wax ba nopi tek ko ci beutam fam xolam ak ngangam tek ko ci waxam jojé musa bëgg lu du seigne touba bam diké ci dëkk bobé di mbacké kador fofé la djébulo fekk na fa aw nit fekk na seigne touba wota won ci gamu wax ni wër wi tay wër wi mu woté aw gamu aw rakki gamu rakati gamu mamu kor ndey kor baratu kor ci cheikh rufal ñu fekk na bobu yoon wi gan walu at képp lay am am nañu jotté djébulu waye dëgg dëgg doxé ñu cheikh rufal ko fa andi bi mu yexé itam seigne moussa ka dëng lim wax yow ya jëk djébul sa xol fekkon nga gaayé xor xoral ñalé takal ñalé neexal ya xal ngir mi ñuy doxé ya xam sëriñ bi ya xéréñ dawo wéranté ku sëriñ ba jobi ya bari ngëriñ fal ñaga yag nga naxé am ngay ngeerum am ngay deureum fop say deureum jëndé ngeerum lo ma sa am tabal kërëm ay jooni dal nga da joxé sëriñ touba masna wax ni sëriñ madou fall sadio néna sëriñ touba da no jox ndabul ndekki fi ci ñaari man ak cheikh mohamdoul bashir ak sëriñ massamba néna ñu ndekki ba yag sëriñ touba di ahmadou maniko mbakam ñuko ndekkil te jogu ma yoni la maniko mbake del du nek muni ahmadou maniko mbake muni xawma genn keur de waye man de sama keur gi lu fi way ligue ibrou fall am ci neena ma alhamdullah mbake muni ibrou fall nak ak ñepp fi yam manam seigne touba watewul taxas gene geneelewul ken ak ken ku nek rek la yalla la nga bëgg yalla dogal ko ci yow rek ci la fay ibrou fall ak ñepp fi yam dafa jepp lu joxe bopam ma diko digel muy def len digel ngay def waye li len wutal ak ibrou fall moy ibrou fall xol bi dafa amul kan ma ginaaw ibrou fall xamna yalla xamna yonent bi xamna alquran xamna ma jëndima lepp mu yagg ci kër gi lool kérok bam djeblo ci serigne touba won gannaaw allah bay do ngay jang dem allah bay dibeer mu soobu ci allah bi kanay taharaku layla daharin bo le guddem yek ba ceugam yep diko liggey de nga serigne moussa ko yendo liggey fanane rot gaay nelaw bana khurit baluy ginaar di kuriket moko xewal daw dox mo fa xewal saxal kawar mo fa xewal saxo sikar mo fa xewal daw fa da bay ruh ri lepp lo xamni li liggey la bo xam khadamatul quwwa la liggey katan ak dole mu yanu ko ngarda joko bo rek ko lamine du tuddu yalla gudi ak beccak dana wax ni man de aduna jef ak wax rek la fi fek al amalu wal aqwal jef ak wax rek nek ci aduna neena yar yoy nak lu ci nek yelna la ci gën man ibrou fall jeuf bu jeuf jeex leggel seigne bamba ci genn wax ba jeex la ilaha illallah mo ci genn ma fasiyere di wax la ilaha illallah te leggel serigne touba lolou ci la amé lim am lepp ba nopi tam rafet jiko lol ñaka yakamti lol bimu yexé li bu jëkë def rek moy fexé ba ñëpp am ci mom estime ak considération fexé ba djubo ak Serigne Touba fop deram bi tam sarax ko aduna musta tontu musta mer musta fajal bopam xana lepp lu jëm ci wax ak Serigne Touba rek nangotul nak kéro bam djéblo nangot ba biko ñëpp topado ba ñëpp lag ci wo melo nangotul ku togg ak Serigne Touba ci benn dar nangotul ku bind ci day Serigne Touba nangotul ku nuyo Serigne Touba ben loxo nangotul ku ko dina mbala bayk nangotul ken dox ci kan mu Serigne Touba ak julli motax attu yu bari Cheikhou Fall ko tass ba mu deme mbacke kadior bim dikke mbacke bo deg mu ne bim dikke mbacke bol daf ni na wa keur gi bawal may sok tay roti diwal bolek liggey diko joxe dana sok dana wal dana gori gayet dana tak ay neek bolek lumu liggey jox ko Serigne Touba lolou nak moy mission motax kulun muyassarun lima qulihu ndax bimu djeblu segul cheikh ahmadou diaw pakha radiyallahu ta'ala anhu amna bis mu nek ca pakha ga ca get boba djeblu na ba nopi ndax ku tel and ak seigne touba la waye bimu delo get gis ni dongoy seigne bamba yi sen dal yi ñu duggal ci bir keer gi ñi ngi len di molu bam diko deg ca pakha ga mu nek seigne ma diaw pakha neena ma dik mbacke kadior bu goona dajale dongoy ni len sen dal yi len di molu ca sagata la ko dege ca get bim diké ba jox señ bi loxo siara ko mo bëgg dajalé do ngay wax ak ñom señ touba ni ko ahmadou mu ne ko mbakam ni ko defal ni yalla sa borom xamal bacci kay faj lé mu ñew ab dir cheikhou fall djeblu ci nangotul nak kenn ko xamni ki askanon te ngak señ touba lulul bil iradati wal qiyadati wamatu ci señ touba rek ak doonu talibem mo xam mbokk la mo xam ab jamour la de nga mu ni mbolé mouride diko so mu melni dofu mata yew waye ba muju far ñepp ni siw melo mo far diko doxé musoobu farba jitu len bamba ni ki eppun len leram gu reegi worna len fum tollu xol bay nuxnuxi seigne Moussa Kane waxna ni tuti kon mu dem fek seigne bi lembiram ba ken du mos ci batitam du ci bis bañu taxé jaarama cheikh ibrahima fall lamp bi cheikh bamba tal leral nga rewmi yakama jall nga do libere xé masnama wax ci ab radio une radio de la place bo xamni bi dañ ma invité won fek na ci fagn ñako jitu deggona ay wax ndax bone yalla piccum jam naw rek ndubin la julle bo dege ñak julli ñak wor ñi dul ay julli julli wuñu woruñu ku nan ñak julli ñak wor bay fall li ngay wax bay fall ñom seen mbira gi dox te kat yoonu señ bamba wi ci bay fall gi tong lay doli ko nak fim nek ni ci ray doli ko bo don def recensement li dugg ci mouride legi li jaar ci buntu cheikh rofal gi epp fouf ndax nit ñi dañoo dem ba xamni deug rekay deug al haqq sabitun wa amal batil wa in ala fasayikhun wa safilu manileen keri diine yi war nañu fonk cheikh ba fall bu baakha bax muy mouride gi ak ñudul mouride ndax mbollem barke bi ci tariixa yi fofu dem barke ba fa nek xewal ya fa nek jogoral ga fa nek joxe ndigal ñu def ga fa nek bayiko wul ci tariixa yi ci yoonu mouride la bayiko te cheikh ba fall ko fi indi ndax mbollem fofu tariixa bayiko xamna ko fu ci bari dem na fa gis na la fa nek gis na seen khalifa ya gis na seen keriya gis na ñañu askanal ci ñoña barke bi nga xamni ñi nga xam dañu nek senegal am dara mayu leer ko lulul seigne touba mi ak cheikh ibrahima fall mi ñepp di roy wal fi la bayiko
1: taskal ma sha Allah jereje seigne musra buñ ko topé man na yatul lol kon seigne ganna dañuy dessani fofu mu wax ndax niñ ko waxé légui rek waxtane cheikh ibrahima fall mom ben tombe bo ci jël rek man nañ ci def une semaine té du jeex mu melni wax na légui ci digënté taxaway bi nga xamné ni mom la cheikh ibrahima amon ci kër mam cheikh ibrahima fall ci kër seigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul la ko commandé du len lut ak dogu ak jayante digeuntem ak serignam ba di serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul waye lepp na xitma ak ndigal rek moko ko may lolou itam waxna ko legui nana ab baye fall am mouride sax en general mom bu ndigal dikke amatul waye kon bo ñu bëgg fatali wat tout rek ci nim ko waxe legui digeunte ndigal li nga xamne itam ñu ko donné ci mam cheikh ibrahima fall ci ndigal li nga xamne ni serigne touba don nako ko jox bom am ci taxaway bu am solo bi ak fi jamono ji tollu ak fatali wat dal ci ak baye fall ak ak mouride tam loy tam xamna ne nga geccé xof tuti rek
2: jere jeuf seigne bousra jere jeuf seigne abdullahi wa xam nga cheikh ibrahima fall di mu deelenti serigne bi moy diko liggeyel te liko serigne bi defalit ci liggeyel gi mu ko liggeyel lako defal lako ko defale ndax ndigal ben serigne mën ta jeriñ ab talibé te jaru ci ndigal Seigne Baye Diakhaté dafa wax né luddul ndigal amul njariñ té kat xamal né ab sérigne du bëgg nit ba fop njariñ joxoto topul ndigalam bo bëggaté ci sëb sérigne lén njariñ joxoy njariñ sérigne ku koy joxé njariñ mu dala jox njariñam kon mënisu ta jariñ ci sëñ bi té du ci ndigal ngay jatt Seigne Touba néna Ibrahima Fall liko taxaraw moy dit mësta génné ci lamiñ yam tabi sama nopp mësta wax Serigne Touba dit Serigne Amadou Diaw paxam mo mu tuddu légui Serigne Amadou Diaw doyna ci daraaje rek ko xamné egg na ci tuddu Sultanu Arifin Makhrafatul Gharifin té defena bu yogu re Serigne Thierno yalla nako yalla doli ay lèr netti dama ko ay yoon mom ci bopam Serigne Bé ko wax né ko mayna la bu Ibra Fall aké nga seen pendam té mom dem na ba Serigne bi nako yaay sama jaw may sa asaman mu bindal ko bopam dem na ba wax né moy Sultanu Arifin Makhrafatul Gharifin Serigne bi defal ko nak té nga xol koku té nak lool yow rek la ko may té mom Serigne Amadou Diomo dafa xone ilayka salam yu'allimu nas annakum tafukhu bila inkar zal khawli jilaka salam yurina annakum sataqaddumi ala julli hadha al jil takhlu qabilaka yow kat ma ngi lay jotli nuyo bo xamne damay xamal nit ñepp ne kawé nga ñepp yow Cheikh Ibra Fall amo kenn ko masel ci tollo ma ngi xamal ne yow say sa kem raw nga len saw askan kawé na fété na ñepp té loolu lim ko amé moy leggeel Serigne Touba ci la ko jaaré ba yegg fofa andi lo xamne nit bim koy andi dañuy wax ne lu bes la ya andi jebul ak sujud ci yoonu mourid ya joxe lepp randal arab Cheikh Ibra Fall mo fi andi ak jebul mo fi andi sujud mo fi andi yit dak lepp jël sa bop jox Serigne bi diko leggeel lim def monsieur suko def te ken duko def ba adnuy tukki nel billahi Cheikh Ibra Fall am nga lu ken amul te am nga lu ken te def nga lu ken jeful te gis nga lu ken gisul ci diine Cheikh Ibra Fall lutax def na lu ken jeful moy li musta wax Serigne Touba mo ne musta deet musta genn ci lamiñam tabi sam ak ibadam xam nga ibada mo khitma bi ñeël benu bi moy mujjuk bi motax khitma ibada la ak jaamu yalla la khadamtahu abidan lillahi jalla ala fal muqtadi bika lan yulam fi sakhar liggeyel nga Serigne Touba jaamoko yalla motax yow Ibrahima Fall ko la roy du tabi sawara ndax khitma bobu non def tayit mbolam lu nit di bëgg mi ngi koy amé ci ndigal ak jëfël Serigne bi muy fajuk aajo muy aljana muy taxé muy barké budul jeex lepp akuk bax ak jikko ju sel mi ngi ci biir liggéey Serigne bi loolu la Cheikh Ibrahima Fall jëlone ñew woow melokan diko doxé doxil wo mu ci don doxé rek antal murid li abdullah ahmadana albaki man situ qad dha'a fi juzr wa fayta bil a'di mitwa'an lahu ala mulasim as-sidq fi sirrin wa fi jahr lam deele won dako matalé Serigne Bousra wax nako leg nit man na wax jamono soppiku bi ngay wut bi nga amagut ak bi nga amé melo yep melo Cheikh Ibra Fall wenn melo la bi mi wut ni mel bi mi amé ni mel lepp lepp ben doxine la lam jaayante won musta delu ginaaw ben yon moy bëgg Serigne bi bëgg ñun Serigne bi bëgg lepp Serigne bi fonku Serigne bi fonku lepp Serigne bi wagar lepp Serigne bi ma sa sik sak ci melni bir mom Cheikh Ibrahima Fall motax mu ne ko waye nak mulasim sidq fi sirrin wa fi alan la la may lola moy sa jëfinu melokanu biir wi ak wo bitéyam ci yow moy li ngay def ci biir ak li ngay def ci bitéyam saw doxinu nek ak deggo ku melokan mo la ko may lolo tax bu ñuy wax babul muridin wala ñu wax Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba moy li teunk ak murid lepp dafa maté ci mom ba ca jëk moy ban moy bëgg Serigne bi tammi dëkk kenn ku melni mom ci bëgg Serigne bi amul ndax amna ko ma sa wax Serigne bi Serigne bi dañ ko lo bëgg sa ma défal lako mu ne ko xana melni Ibra Fall Serigne bi ne wërëñ won ko gën lako faduna lool mom fatna moy ken man mënutula melni mom budé ci ciofélit moy fi ne man nga bëgg Serigne bi bolé ko bëgg dara moy ni Serigne bi rawé kuy bëgg yonent bi rek xam nga nit dana bëgg yonent bi bëggu fas nit dana bëgg yonent bëgg soxna nit dana bëgg yonent bëgg dom nit dana bëgg yonent bëgg kër Serigne Touba dana lu ñuy bëgg dañ ci sama xol ngir bëgg rasulullah Cheikh Ibra Fall nono def Serigne Touba manam bo sétlo mbiram dañu xam nga Serigne Touba dana lu ñuy bëgg rek fatanako am mam Serigne Sylla bam koy tag dana ko Serigne Mam Mahmoud asa ba qalbuka hubbul habbi ya sanada fa hubb hibbika yamhu hubbakal walada dom la nit gëna bëgg ci xolam faru na ci xol yow Serigne Touba ngir bëgg rasulullah Serigne Touba waxal bopam nit ne bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla fatanay nari gur fatanay wurus fatanay soxna fatalep ngir bëgg rasulullah mahad mahabitul mukhtar sayyidina hubbil maghaniya wal ahlina wal walada lola mo dal Cheikh Ibra fi ne man nga bëgg Serigne bi am leneen loy deugar lo wala leneen loy bayyi xel wala lu wut ku melni secours Cheikh Ibra nak mom lima deg ko na tek jeexal mom tek jeexal la def mom Serigne Touba kep dara bo doli ko wut xam nga tay ki koccu ko jël ci wir dama koccu ko jël ci julle ma koccu ko jël ci nangam man na japp ne bu nangam Cheikh Ibra nak ni Serigne bi def rasulullah da nga bayyi xel ne Cheikh Ibra da ko jox bopam jox ko njabotam jox ko ruham jox ko lepp Serigne Touba non la def yonent jutulahul yawm bi ruhi wal badan wa waladi walidayya fil hadan man nu Cheikh Ibra Fall def Serigne Touba bam yem la bo demé ci seigne touba fekk mu def ko nono rasoul le lum ko wax bam yem la bo diké fekk seigne touba waxon ko yonent bi manam di seigne touba leble ci yonent bi lañ ko fay ci cheikh ibn fall joxna la sama grou joxna la sama dom joxna la sama jëm joxna la sama lepp lolou la cheikh ibrahim fall def ci mom moy bëgg mo jitu ci melokanu mourid te ak bëggam ci mom kenn mënu ko jot mom cheikh ibn fall ba ca top moy imsal amri ay swarat moy ñaaratu moy jëfé ndigal cheikh ibn fall lu seigne touba mësa bëgg lu seigne touba mësa junju lu seigne touba mësa joxagn cheikh ibn fall la koy jëfé li seigne bousra don wax légui ci warma te damay wax ne lañuy jangat mirum cheikh ibra jenn jëf jo dégg ñu la cheikh ibra jëf nako te jëf ju wër wala jenn wax ju ne jo xamne cheikh ibra wax nako te wax ju wër demal xoliko ci mindum seigne touba dang ko gis mendu mindum seigne bi du juuyok jëf cheikh ibra fall du juuyok waxi seigne bi ci lu jëm ci haqiqa ju wuur ak rew mourid ba mara jaar ba mën fa jëm xam nga seigne bi bi muy woté bi mi dooro woté liñu tudde teggine ci yoonu mourid la ca jitu moy hafsu wurma am worma wattu worma wattu worma ci yoonu mourid cheikh ibra fall ko jangale da dana am ñu bokk ak seigne bi len ndab di xewlu bu tedd joté am ñu bokk ak mom neeg bi duñ tedd ci lal waye dañuy fengé giliñ loolu lepp cheikh ibra fall ko dindi bis bi bis bini bis loolu xewé nga xamné am na ñu bokk ak mom ndab li am ñuy bokk ak mom neeg bi ngir fengé giliñ yi bañ ko défé lu melni ay nga xamné dañuy wax né diiw mi ka tay mo baxo bokk ak seigne bi wala diiw mo baxo fengé giliñ yi mo ayé xambu kéro bi seigne bi waré xewlu raxasu jagn ko raxasu mi cheikh ibra fall da ko nan seigne bi japp ne dafa mar muné ko bokk ak yow len ndab day melni yalla waccion jamono ngeen bokk ndab kon gis nga war mal lu yalla war mal limi jur te bari nako al ko xamne xol xejju bi yalla beutup safana ko xagn fi ne li gaay yi ciow lepp li geuna dans ci aduna moy won ginaaw ko ak yalla li geuna ri ci jaamu yalla yi moy beug ko ak yalla fi ne ken jeemul yalla lu tol ni beug nitu yalla waye ken diful bakkar bu geuna ri won ginaaw ko ak yalla ndax yalla lim tekk ci ko won ginaaw wayam tekk ci lenen ndax ma la déclarer guerre la wax te yalla kum déclarer guerre fan la sa mbir jëm ci won ginaaw wayam fi ne balham bun baura yako yakal ñaar la bokku na ci galmatu aduna ak won ginaaw ko ak yalla lolo ko yakal mbiram cheikh ibra fall ñew jangale yoonu señ bi jox ko xewal mu xewlo moy nandaxasu mu tegal mu xewlu nako bismillah mu nako bokk yow len ndab day melni yalla waccion jamono ngeen bokk ndab mo ne bam xewlo jox ko dako xewlo raxas nako saw ñam la ken xam saw dess la ken xam nu ko lay reggon na fatu jot mu nako bismillah mu nako bokk yow neeg nak day melni yalla waccion jamono ngeen bokkum neeg boof ci biti tatal bi lu gim ndax bo wolé gim dana ram fengay giliñam del ci wat du gakantu du gemin te du nelaw ngir du fuglu señ bi ak ne ci la mi mel moy lim doon wut da ko wuté ci melakan yu gëna mat te xol fuglu gum fuglu yonenti bi señ touba fuglu gum ko fuglu mom la señ bi doon fuglu moy jëfëndigal kon jëfëndigal bokku na ci ba ci top moy bayyi diingat manam luy neel mësta tabbi ci xolup cheikh ibra fall manam sik dañuy nuru sik te kat loolu jafé jafé la manam légui légui mbir dik andil la dut waye mësta gar cheikh ibra fall moy señ touba dane ibrahima fall liko taxaraw moy deet mësta génné ci lamiñam tabbi sama nopp ngir melokanam mësta wax señ bi deet ba ci tax moy salabul ikhtiyar moy baye ko tan cheikh ibra fall musla tanal bopam moy seigne touba la baye ak tanam ci leppam mokoy tanal mokoy joxagnal mokoy joxo ci bepp mbir motax lola nak moko may mu egg ci melokan wo xamne ci digeentem ak serigne bi ci jëf ak jëfé ndigal ak lu seigne bi santane nga xamne du ci wax deet waxuma la mom ci bopam waye da dan jubanti aw nit ci niñ wara jëfé ci serigne bi ak niñ wara doxé ci serigne amna kilifa gu bax go xamne fi ne bari na tawfiq jum am ci seigne touba cheikh ibra fall tax moy lan borom xam xam la domi soxna la seigne bi diko toplo mbind mu diko xol ba yag waxi seigne bi xoot na ci mom mu japp ne bat bi kat les tia wara joyante dara mo ne lako cheikh ibra fall dimbulé dé bam ne ko bam beugé ne bat bi xana lañ wara joyante cheikh ibra fall na nit ak putam nako mom mi mo aja defar mo ne lolo may nako ba lum gisseti seigne bi xam ko nga xane mom da jëlatu ciantam jëme ko ci cheikh ibrahim fall ci aw melokanam lo bokku na ci loolu it moy liko serigne touba tanal ci melokan yu mat yoyu da ngay xol borom xam xam yi xam nga serigne moulay bousso serigne bakay bousso ko jur defena budé sharia budé sam budé bax ci yoyu cieur waye dafa wax ne cheikh ibrahima fall serigne touba ko yar tarqiyal ko bopam ba nopi ndoxum ghaibu mi serigne touba ko ci nanal ba manti raqahu min ba'd ma rabbahu mut'ibuhu bima bihi min mi'al ghaib khurifa kon te seigne moulay nana bamuy jaayante ak seigne touba bu yag xam nga dana jaayante nak seigne touba jaayante gu yag yag khat baya ash-shaykh qidaman khadiman fatina yabqi ridahu wa anhu yahmilu al-kulafa khidaman bu yag way khadiman nak diko leggeel khidma bob moy mané ben waye lan la ci don djublu yabqi ridahu djegu bu cheikh ibrahim falmassa djeggi lan la ci don wut lan la ci don beug moy ngeureumul serigne touba mussa beug dara ba mu djem ci len lu dul dox ci ngeureumul serigne touba lolo djural nako nak man rama fika ridha ar-rahman fuhu bila raybin lahu min ilahi ghayr muftakhir kep ku jogne mangi jaar ci yoonu cheikh ibrahim fall ngir sakko ngeureumul yalla ci mom neena da nga am ngeureumul yalla ci lu ben sik sak amna kenen ko wax lol ataka mawlaka ilman min ladun rafama aw salat man salaku bidat ci zuwar ne dak julli dak wor yalla mayna la ci liggeyel seigne touba gi ba nga yegg ci fop nit munu ko am ci jang nit munu ko am ci julli nit munu ko am ci wor nako takal nañ la garatup ya jitu ya raw ko lako may moy ñi lako sérel ñep moy ñi dak julli dak wor fini ñi dakuna julli dakona wor ci keur seigne touba ñoo gënon na waxar cheikh ibrahim fall xolo seigne medlamine gay firdausi da daan wax sama keur sunna la ko sante ñage ko sharia ku ko ñeugerti ya boole medlamine ci bop ay medlamine boole wul ci bop da na wax le bu seigne touba wote won ak sabar duma wujji man modlamine waye xamna ni ku ju dem sawara mo waye duma dem man day wone ne samuna ba duma wacc li yalla santane waye li seigne touba wote ku ci dem dem sawara mune bu seigne bi wote won ak sabar duma dem waye xamna ni ku dem dem sawara da lan wax ni ibrahima fall ken da ko xamul fuko seigne touba laq waye niwul ci tiaxan xol ni mando da na cheikh ibrahima ken xamul fuko seigne touba laq waye niwul ci tiaxan kon ñom sax dañ dan yemu ci mom ci melokan ko seigne borom jaglel ak lako seigne borom andil moy ko xamne kon suñ borom da ko jaglal ci yure yoyu mu amé ko ci leggeel serigne touba sekrul ilahi la sax yendo leggey joxé ko ci li la jaar bañu xey badil ko cheikh ibrahim fall amana way diko jeex ci téré ba jamono allah akbar yalla nopi na cheikh ibrahim fall ëlëk lañuy xam biram bur yalla mo xaralé wallahu yaf'alu ma yasha cheikh ibrahim fall basmala lam ga ci kaw tim ba ga ken xamuko ba ga di cheikh bamba lam gay lamp ci cheikh ibrahim fall lolou aw lak la fine boy jang bismillahir rahmanir lam gi ko jitu kenn ko ko meuna tek ci gaay amul baagi rek lañu mune baagi mom leer na moy seigne touba way lam gi lu um moy cheikh ibrahim fall motax mune basmala lam ga ci kaw tim baaga kenn xamuko baaga di cheikh bamba lam gaay lamp ci ibrahim fall eulek lañuy xam biram bur yalla mo xarale wallahu yaf'alu ma yasaw cheikh ibrahim fall labdali aqurbi ya qawsu neewon jamono arif sin mbude damel na jox ibrahim fall amana way diko jeex ci téré ba jamono allah akbar yalla nopi le cheikh ibrahim fall boko de wor ci téré do ko gis boko ci doy xol do ko gis li ngay meuna gis moy yalla mo tan seigne touba jox ko yefam mu jeufal yonenti ba yonenti bi jox ko lu ken amul cheikh ibrahim fall jeufal seigne touba jox ko lu ken amul ndax seigne touba neena won yatti jota ya ngi ni ben bi dan ibrahim fall ku juyo ak mom safanu aljana ñel na la te amna lu ko waralon te bobu amna ñu doon bëgg atté wo ci dara mu ne ibrahim fall ku juyo ak mom safanu aljana ñel na la tayit bokku na ci liko suñu borom gëna jaglél ci ay melokan te jëf joju moy lepp lu seigne touba ma sa santane mo ci man ci melaw biir man ci melaw biti man ci doxinu wana nek ba tax suñu borom may ko ngeureum yu dul jeex yo xamne lambo nako ba mag nit nungu nañ ne mam samba jaara dane mbollem gaay yu baxi serigne cheikh seeni dong buñ dajé kay seen serigne mo cheikh ibrahim fall manam seigne touba men mag mu ma sa leunt mbiram ci keur seigne touba amul ku ma sa sik sak ci mbiram it amul doxine wi muy doxit li tax seigne boussoura lim wax ba legi moy buñ li jaaré ci baye fall di tab ci yoonu mourid jaarewut fenn moy soppi ko amul ci baye fall ba legi lu nek day melni mbassin ñi ciub nañ seeni melokan ñi def nañ ko palman ñi def ko deux couron ñi soppi ko cheikh ibrahim fallum demuma nak moy cheikh ibrahim fallum tay mi moy doxinu wa kërëm ñi jëfé ndigal te xolal li baye fall di daj rek sétlu jamono yi yow waxuma la dara way li baye fall di daj ci yoonu mourid wi dekk tabax ye gëna jek nga diko tabax te mëna dekk ci neeg yu sen mëna takk milliard di joxe mëna takk million di joxe ta do noppulu di balé dekk diko boup di sam nit ñi di leen saytu di liggéey di joxe ta sax ci ndigal buñ laaje bakkar nga joxe ñaata bakkar ñaata seeni bakkar wacc na fi ci ndigalu serigne bi musul no soppiku manam ba cheikh ibrahim fall ne waw ba légui di tabegul ci biram amul luñu lañ beul ci keur cheikh ibrahim waw cheikh ibrahim fall mo wala bal bi sub tay bi ñu tok bis bi ñu nek ni cheikh ibrahim fallum dem may cheikh ibrahim fallum tay mi
1: inshallah jërëjëf seigne gannaaw mu nek lu am solo lo xamna ni xamna ne ben buntu rek mo ñu déssé moy buntu ngeureum bi di taxaway ak liggey bi nga xamne ni cheikh ibrahim amon nako ci keur serigne touba ba serigne touba ngeureum ko ngeureum lolé nak lañuy fatlikoo diko barkelo walé mo waral bis bi nga xamne ni mom lañuy deugmal mu wara don alarba 10 septembre 2025 fi ci jannatu mahwa di len fatil rek tarikh bi xamna señ bi dina ci dëkk waye du len lu dut fatlikoo wala barkelo wat ci ndigal lolou serigne basirou fall al qur'an bokkon ci seti cheikh ibrahim don ko taxaw ci tiawon ban andi ko fi ci touba ren ji nak ñukoy wëyel inshallah rabbi mom lañuy deugmal waral jotaay bi kon Serigne Bousra ginnaw buñu santaté ñi nga xamné ñu ngi téwlu mo xam ci radio yi wala and ak ñun ci internet bi wala sax diñu sétan ci télévision yi di ziaré bu baax baax Serigne Cheikh Fall Khalifa Serigne Mbacké Fall mom itam ñu ngi koy ziaré bu baax baax ak délégation bi nga xamné ni mom la fi yebal Serigne Bousra dañuy daldi dikkar rek ci buntu bi nga xamné ni tay ji mom lañuy tejé mom mo waral bis bi ginnaw biñu waxé Chebra jaar jaar yi taxaway bi ak liggéey bu am solo bi doggu ak jaayante gi résultat ba moy ngeureum digënté Cheikh Ibra ak Serigne Touba ngeureum li lu ci tarix andi
0: waaw Cheikh Ibra da na wax ni jere jeuf Serigne Gane ma sha Allah Cheikh Ibra Fall mo mel nonu Cheikh Ibra Fall dafa neex waxtane ko dafa neex ndax mom dong moy lo xamni Serigne Touba amna ko te keneen amuko mom dong la Serigne Touba am te keneen amuko fim nek ni keri mouride sax amnañu ay baye fall keri diine yi leg leg nga deg ñuy waxi baye fall waye ndok biñ ko woyé baye fall ndax baye neena nuñ ko woyé won duñu xam luñu bëgg wax mom ak no mëna sante sa talibi bi gëm te deggal te nga gënal ko bopam baye fall rek nga ko mëna woyé boné di woy sama baye gay duñ ko xam boné moy sama baye ndjay duñ ko xam boné moy sama baye fall rek ñu xam kon loolu kon empreinte Cheikh Ibra Fall loolu moy lu nit sakul bopam ba am ko kenn du ko meuna falsifier Cheikh Ibra nak Serigne bi dafa wax ni daami dadi khada haji li khidmati man tabshiruhu dar ahda ansana Serigne Touba lo meuna da ci aduna bis bu la geureme nga fatte ko bis bu la geureme rek saxol sedd guyu mom nak neewu fi won sax ngir beggona tagal ko Serigne Touba Serigne Madou Fall Sadio neena koro bi nga xamanteni andana ak Cheikh Ibra Fall ci tol ya muy bañ ba ci ag mu jël leeram jam ko fi barab rek dal di koy deug mu dam ñena ma gis muy joy joy yu metti maniko Cheikh Ibra li lu mu doon mun ko ah Madou Fall Sadio Serigne Bamba genné na ma Serigne Bamba dak na ma Serigne Bamba néna ma sama bon gek baxam gi xaju tusu ben barab Serigne Bamba yewi na ma man yow rek la bëgg bama fi ma di la ligéeyal muniko yalla gëreem na la rasulullah gëreem na la gëreem na la dal di ko ni Ibra Fall ana lo bëgg sa borom néna nga wax ma li nga bëgg ma defal lako muniko Serigne Bamba li laaj nga mako laajati mako yow rek la bëgg waxtu ko ne lo bëgg muniko yow rek la bëgg ba karok bam ko wacce ko fifi dekk bu tedd bi di Darus Salam wacce ndoko ñam ko wacce dol geureum leen muy mawlidu Cheikh Mohamedou Lamine muy ñetti at yi nga xamni mom la damel samba lobe yilif kadior neena damel samba lobe ñetti at yim yilif kadior ci la liggeel Serigne Touba ci la wacce muy gane ak aduna Cheikh Mohamedou Lamine Cheikh Ibra ak Serigne Touba nitakum tofam rek lañu Serigne Touba ko maga ñetti at Serigne Touba ko fi mo fi mujjé Serigne Touba ñetti at ño tolo ak dund bi nga xamé ni Serigne bi gëreem nako gëreem Serigne Ndam gëreem Serigne Mandoumbe gëreem Serigne Daru Assane gëreem Serigne Massamba Diop Sam kenn ku ci nek mu laaj li nga bëgg bam né Ibra Fall lo bëgg dañ ko yow rek la bëgg xolam ban nakari lol Serigne Touba yabal ko wetti ndar wax ko ci yu tando tando te ku Serigne Touba ma sa gërem da lay yabal ci say bok wala mo yabal la ci sa ciosan waye mom bam ko gëreme ndar la ko yabal lolit amna hikma bu ci nek ndax Cheikh Ibra donul originaire ndar dekkul ndar ay bokam dekkul ndar jangul tubab sujet français la njamur la dekk ak kadior Serigne Touba yabal ko ndar waye boba ndar day capital colonial bi nga xamni fi la tubab bi nek muy dekk bo xamni géographiquement niko yalla bindé mom do nga ni mel ndax dekk la bo xamni bi île presque île amna embouchure amna langue de barbarie ay tubab nefa ay nar nefa ay mulâtre nefa ay catholique nefa nit ñu wéx ñu nefa dex ga nefa geej ga nefa muy dekk bu am dex am geej ndox mu téemi ak ndox mu yëngumi té kuy taf ay affiche sax da ngay sét mbédd mu populaire nga taf ko fa pour ñu gis ko bobu señ baangi doora sos yoonu mouride bëgg publicité bopam mu xamni Cheikh Ibra Fall mi défarul na biir ak biti waye Cheikh Ibra Fall dafa rafet jikko mu yabal ko ndar mu jaxassu ñepp naari di ko gis di ko yem tubab yi di ko gis di ko yem cherif yi di ko gis di ko yem mu difa dox di wone Serigne Touba ci charisme ci melom ci jikom di ladanti nit ñi di dimbali nit ñi di supporter lor yi ba muju ñepp di ko xol ke alim yaak doobi soxna yaak ceddo yaak bourgeoisie bak militaire ak signar yak ñepp di roy cheikh bafal ñepp liko gis buma sañ di dox ci ruy andre le bon bi mu dekk nit ñi dañu sapp ci balcon yi diko xol lolu motax bi seigne touba démé ndar dem ci geej amul ben problème ndax fekk na nit ñi xam khadimam bi di cheikh bafal gis ko bu baax xamni ki jam rek la eum xam xam rek la eum moy fajj ay lor di téggi ay tawat di dimbali nit ñi ngeureum li mu ko geureum nak natou la ci cheikh ibrahim ndax lolo ko taxawon jog ngeureumal yalla waye bim ko amé tam takliko gi mu takliko señ bi dem ak ñew lolo moy añor ko gëna metti naka jekitam waxtu nek lu massa am rek yone nako señ touba de nga mu ne ko lo massa am tabal kërëm ay jooni dal nga da joxe sa fi gëlem sa fi ngordu digënté mak touba bi itam bi señ touba démé ci geej gi cheikh bafal japp ndal na ci lu bare ndax dafa dal di dugg ci fasiyene dugg ci politique fasiyene jaxassok touba bi ak gouvernorat bi de nga bañu xam ci mom mu yombal lu bare njabotou serigne touba gi tam ñepp am ci mom estime ak considération la ko tambalé ci cheikh mohamoudou moustapha fall cheikh mohamoudou moustapha mbake ba ci cheikh saliou mbake mi fi mujj ci doon borom touba kenn ku ci nek cheikh bafal def nga ko ni nga def serigne touba serigne mohamoudou moustapha fall serigne mohamoudou moustapha mbake kër bu serigne touba joggé muy ndaw ñeen fukat kep rew mi jaxaso lol mag ni de nga seigne moussa kani ku ne ni ngeje dal dem aduna seppi jex jexi mu dal di ngoy ci mustapha ngir xamni amna li sifa mag ñepp dem mom ne fa mustapha ko koy xex kérok le cheikh bafal wax cheikh mustapha ni mustapha mbake ni ko mustapha mu ne ko mbake mu ne ko ndawal ñeen fukat bu tayle keur bayam ñak bu ko jaay ñak lu jaay jëndal mustapha yene kuna fi yow mustapha top na la sama cour gi lu mu dog bu mu dal bu mok lu jaay jëndal kérok bi cheikh mohammedou fadil toge njabotuk cheikh bafal gi top ko ci la xamni lim bëgg lepp dana ko am tambali juma ji ba lampe fall bi soror bi ci gëna gudd bimu ko nopet mu tudde ko cheikh rafal naka jek njabotuk seigne touba gi cheikh rafal ñoy seen ñay xare ñoy seen garde fou kenn ku ci nek bu ndigal joge ba nga tabal ko ci dopp ki fi nekkal cheikh rafal nopi ga ci xam nga ding ko am ni ko bëgge ngeerum lolu nak moonu jural teranga ji nu nek tay ji nun ñepp ku yo fall ak ku yo wu fall bo de xewlu ci serigne touba teranga jo ci am rek nang ko sante cheikh rafal ndax wax deug yalla ab serigne amna lu mu amone ci aduna mo ñu diko tuddlo ay dom diko ñaanlo diko jox wéxal diko jox ay sarax diko jox soxna so xamni si day am xelma day dess wala mu amuk lago wala mu wop nga fajj ko ñu sarax lako wala ko xamni ki dem na wésu am do waye tay ji lepp lu bax ci kër serigne sa lolu kenn defu ko du cheikh rafal yoon weppit nangul nañ ko cheikh rafal doomi serigne touba yi rawi nopp Seigne Saliou Mbake mi ci mujju bo ne Seigne Saliou Mbake Seigne Cheikh Rafal rek mu soti xewal te non la Seigne Abdoulaye melone ci mom non la Cheikh Mohamedou Murtada melone ci mom ñom ñepp kenn ku ci nek bo duggé ci kërëm da nga fekk njabotou Cheikh Rafal gi te ku ne xam na ni Seigne Touba du ragal kenn ginaawam du masla kenn ci Yalla gëreemul waye mbollem lo xam ni da naka jariño la ci gëna lew moy alali wa kër Cheikh Rafal ñi nga xam ni ñom mamlok lañu luñu mom ngërëm di nak bam ko ko gëreeme mu dem taxul mu tekliko ak mom fu ma sa nek seigne touba la fa nekkal ba yalla son borom até bis bi feñ tabbi ci keur seigne mbacke fall tabbi ci loxo seigne basirou fall alquran muy jambarja mourid sarikh ba gorsa musta beug dara biñuy wut couleur yi tissu sax couleur déguisement sax wa keur seigne mbacke fall seigne basirou fall dafa wax ni dañ def son noir lolou moy son noir on sonnon war moy jaune noir bi seigne abdou fall ni goré noir moy gris noir même tiax yoyu sax ci sen couleur yéré yi len lu ci nek aw tiax la ñom sonn rek len war ngir xamni ëlëk rek lañu nopp seigne basir fall don ku bax don ku lewet don ku bëgg seigne touba ku bëgg cheikh rafal ñu askanal ko ci alcorane mi nga xamni seigne touba moko mayon cheikh rafal mu di ci def ci deggon alcorane lol njabotam gi jekku alquran lol setami jekku alquran domam jekku alquran lol way seigne musul fall alquran
3: lepp lu yalla ay yonti bi ay ko ci ay lan
0: day fi ci ci wa won la ko da def
3: ke ma pundu ya fa upp njari
0: dem ba xajatu
3: fa nanu yegni ya fa upp jam
0: cheikh nanu yegni
3: ya fa upp ngor nanu yegni ya fa upp fulla
0: tay ji mu dem aljana
3: bis bi gëna mag gëna jël yi def fi
0: seigne cheikh fall tokki mi ko fa nek yalla ko fi yalla yagal bu baax
3: lam fay def
0: ci barke seigne
3: pou ak njari ñi xam ci seigne bi koke da koy wote wo rek kon nañu google bu baakha baax xamni
0: no gi ñaan ci barke xadim rasul nit ñi war nañu
3: ci wax ci bu baax ginnaw bu amale bop njari bopam njari waye fo fekk aduna ko xamni
0: mun
3: kenn njari tay bo nga xamni amulul bopam njari ko amulul bopam njari nak danaka amulul kenn njari su boba nak
0: da
3: ngay won wo bu señ bi ndax señ bi amulul ñepp njari la
0: sant señ
3: bi bu baax tay geureum ñepp
0: señ bashirou fa
3: ziar mbolem ñi nga xam ñoo ngi top jotaay bi
0: ñaan ci barke xadim sool jotaay bi yalla ci yalla
3: sama barke mom señ jean ibou
0: ku ne xam na ni li ci
3: seul ko te wëral ko ci ligue ci jotaay bi waye di ñaanal cheikh mahmoud al muntaha sahibul fadila sun borom yaakal ko te wëral ko
0: ci soñ
3: ñaan itam bu baaxa baax señ
0: geureum li cheikh mahmoud fall geureum señ señ touba geureum
3: señ sun borom
0: doon ay leeram tax ci barke geureum na rasoul allah geureum na geureum na la
3: mo toge tay
0: ci jotaay ci amul won ba mel ni mu mel
3: ko fi lol te wëral ko
0: te
3: itam katnal ko way fayal ko
0: way fayal ko fi wan na ni
3: nga xani mom ba doon ci ci cheew
0: ndax lu mbole won ak seigne touba tey rek duñu xam li ko ko may wala seigne touba da ci nga xam ni ci seigne touba ak ken mën ta mel ni ndax ken mën ta mel ni cheikh dou fall te seigne ndam abdourahmane lodi ba ko seigne basirou mbake ne yem na la ndax le nga jige juroom ñet fukkat ndax le la seigne touba digelon té nga deulenté ko mom yang koy def tay muy taxaw guddi ñaari rakka jang ci alcorane muy ko big la ko def mu jëf big niko waye da lolou li gëna yéme man ibrou fall rek ma yéme cheikh ibrou fall dal ni mu def ba ci jikom ju rafet ji mu womat ci ciéddo yek mag war yek way xox yi saxon ci téréw ba ñepp taji tab ci yoonu seigne touba wi lolou dal mo yéme lolou jang alcorane mënu ko dal mënu ko wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah seigne ganna xamna dañ lay jox rek nga def ben contribution waye ñu dalalé ñu dalal serigne basirou fall cioké mom mi nga xamné ni mom moy coordinateur bis bi kon serigne bi da ngay ñew su ko défé serigne gann ñu jox la par rapport ak tombe bi nga xamné mo tecc jotaay bi moy ndigal li ci serigne bouchra wax rek nga def ci ben contribution daldi yow itam tejalé say cadeau ñu jox serigne bi mom itam mu daldi tecc jotaay bi bismillah
2: jerejeuf serigne abdullahi jerejeuf serigne bouchra wa cheikh ibrahim fall mom bis bi ni magal moy bisum ngeureum moy lool rek la doon sakku moy ngeureumul serigne bi rek waxna la ko legui na la serigne moulay waxon nako kero bim fi bayiko mu diko martial dana walal kiramu wa walal husnu ya asafa ala sami qalilillahi min sharafa akrim bihi min muridin hasa martabatal ashaq barran saduqan bituda kulufa qad bay'a shay qidaman qadiman fatna yabqi ridahu wa yahmilu kulufa kon mom bam jayante yit ngeureumul serigne bi rek la doon sakku waye fillahi jahara yakhfu ithqaidihi ila alhuda wa anil minhaj man harafa seigne touba la don roy ci ak djup ak bax meussa jog mom ci melni mbir ngeureum yu dul jeexit nak manam man nga ne etape bu ne rek ngeureum seigne touba doti ko na ci cheikh ibrahim fall waxtu wu ne mu diko geureum ba ci wer wi ñuko mujjé gisé ci ndjereem nga xamne fan yu mujj ci ndjereem wolo nako bam ñew mu bamtul ko ay yoon yoon Ibrahim Fall gërem na la Ibrahim Fall gërem na la amna bis waxna ko wolu bam ñew mu badilu ca gannaaw mu aksi ci mom mu xatamante ak mom xatamante bu yag bam joggé Cheikh Ibrahim Fall bimu joggé señ bi talal ay loxom dekk di ñaan dafa firi yéré yim sol bi señ bi suuflé dafa yagar suuf nako mbacké ëppuna da xamna kon ngoral nako lo xamné kèn xamul lu mu tollu ci ay ngërem ak yi melokan kon nak tay ji buñu né liñuy fatlikou moy bisub ngërem lolu war nañu xamne lay maye ngeureum cheikh ibrou fall dana wax ne ku yalla geureum dañ koy sukkal ku aduna geureum nak dañ lay majal moy tubab bi kum geureum dañ lay majal ñaata nit lañ fi takale galon jamono cheikh ibrou fall seeni dom di donante man ngeen ay monument wala nanga way ngeureumul yalla lolu moy sax ba faw ndax seigne touba bu geureume lamuy geureum deret la day geureum day top ci mom and ku ñew and ngeureumul yalla lolé du fi bayiko bu mukk kon te ligeyal seigne touba rek moko mayal di ñaanal bu baax baax nak serigne bashirou fall alcorane mi nga xamne mom dama wax ne doynaw dakantal ci tuddu jëmmu tuddu alquran ci mom te alquran buñ ko waxe mokal ga meuna jang lepp lamuy bari bari wa yunus bi sallallahu alayhi wasallam ban laje sayyidina ashin lu jikom dana jikom moy alquran kon serigne basirou fall jikom moy alquran way ñaanal njabot gi fi nek muy serigne gonda ak ñim xeqal liggey bi yeb serigne cheikh mi nga xamne mo nek ci bop njabot serigne bakki fall ñaan yalla suñu borom yagal ko te wëral ko ba yene yep mu yagale ko way sante serigne basirou nak bu baax momit ci yef yi nim ko nosé ak nim ko doxalé sante bu baax ndax cheikh ibrahim fall kula ci bolé rek dala dimbal damay wax né yoonu mourid dafa mot de passe am code manam mot de passe mu yoonu mourid ak code am mo cheikh ibrahim fall fi ne ko meuna doon kula jur boko boliwul sembir do saf xorom do am barké xam nga amour sax am barké bokut ndax nit dana yorul na gañi monop di dang dang barké nak da ngay yor 1000 am problème 200 bamut barké nak da ngay am 500000 am borom 2 milliards do matal te do noppolu barke wërs ak bokut bo bëggi am barke da nga nan dan Cheikh Ibrahim Fall tayit waro nañu xol ne waras na ci yeggeme ndax Serigne Touba amna bis Cheikh Ibrahim Fall diko xol ba yag xewal yi bari mu nako mbacke baadu nun lañ wara am ëlëk da ñew tay mu nako lañ daal won mbacke jor dara teggi wu ci lama degeere won ak yow dara dañut waye barke bi liggeeyam bobu moko may te barke bi kon nañ ci roy te degeer ci te baña gessu te baña depp te xamne deug moy sax ba faw Serigne Touba neena ku ne ci deug bu la ñepp topé deug ga dana sax bu la ñepp woné ginaawit deug ga dana sax bo nekul ci deugit bu la ñepp toké bis dana ñew ñepp bayila nga dess na kagn la ngeureum lolu kagn la won ab sékel nga fi duggal Serigne Bassirou Fall mako yoron

0: waxe dañé limi djublu moy dama bëgg ñu xamné seen mbokum tel bi ma nekkulun kër Serigne Touba té jilé bisu ngërëm ba né da bëgg ñoom ñëkku Serigne bi néna ñoom bu ñu yégué ni tay la ngërëm la rek né sax mën na ñaan mën nako ñaan li dess lepp luñ ko dañ ko ci tek rek waye bis bi bu toggé xewal jitt ko cheikh si ak ñëwul Serigne Touba gi néna mën nañu yëkëti jotaay bi waye dal mom nañ xamni bis bi mam serifal bi Serigne Touba gërëmoon mam serifal té jilé Serigne bi néna xewal li loolu la djublu daan ko def nak moy li jëk ci bis bi bu ne suba la dañ ci yendu fanante ba sama set buñ xeye yit ko ñëwatu Serigne Touba gi ak cheikh sek deuru salam deur mus fepp lay dem dal ak ci ñoxen sax xawma len mom ndax xewal yaatu lay doon buñ noppé nak ni ñi baaxu moy Serigne bi day daal di nek ci kër ga nak ak mbolam ñëwatu serifal gi amna ño xamni amna ñu fi kër amna ño xamni amuñu fi kër waye ñëpp koy magal ku fi am kër da nga ko magal ku fi amul kër da nga def sa kër talib ko fa magal comme ni ñi magal mal Touba rek non lañ koy magalé Serigne Gondofal mi nga xamne suñu borom dogal na mo jiti bis mom moy ne ci kër Serigne Bassirou Fall Qur'an ma ci téwab khalifa général de Baye Fall dana yoni ko fa téwal Serigne Muntahat momit dana yoni ko fa téwal Serigne Bass Abdou Khadir at mu jot mom moy ñew taxaw bis bi and ko ak ñun ak mbolem ñin mëna lim ak ñin muntalim yendu wo jangal alquran ñu jangal alquran ñi di sikkat di tuddu yalla di def lepp ñi siar di siar buñ nekké ci loola ba xewlu jot ñu dem xewlu ji buñ xewlo continue wat siar yi buñ démé ba ngon nak loolu ñuy wax cérémonie religieuse dañ ko amal moy kilifa yi ñew kilifa ay ñepp ñew ñu tok waxtane dundu serifal ak waxtane lan moy yele bis bi namat nit ñi seen pass pass buñ défé loolu bu nopi nak continue wat programme bi di tuddu yalla ñi siar di siar ñu fanane tuddu yalla ba sama set buñ tuddé yalla ba sama set nak sëriñ bi dajal wat talibé namat seen pass pass yokkat leen wax leen lan moy bisu ngeureum ak wax leen lan motax cheikh rafal doon liggéey Serigne Touba ci téwa ñepp ak mbolam Baye Fall yi buñ noppé nak sëriñ bi ñaan ñu wajaat ba déwon ak jamm wa sëriñ bi dal néna mi ngi ci wo ñepp bayiwul kenn mi ngi wo kilifa diiné mi ngi wo kilifa aade mi ngi ci jital président Bassirou Diomaye Faye di ci tek premier ministre Ousmane Sonko ak mbolam administration bo xamni yaang ci dëkk bi sëriñ bi lay bayiwul kenn ñepp dal mi ngi leen di xaar ci bisub ngeureumal mam cheikh rafal mi ñu bok ci jarñu ginaaw lool nak serigne bet mi ngi amna ño xene faaw da len di sante muy ko melni serigne bissoura samp bi mako woyé musuma ko ni kay liguel cheikh rafa suma ko ne kay serigne bidra soxal day dal ñew serigne gane da ko jëlale xam na am ñoo dañu kanass dañu dof dañu maam dañu say mom ba sayatuñ maam serigne gane ak serigne bissoura mom dañu mom dañu say cheikh rafa lool mom ñepp mën nañ ko séré kon serigne bi neena mi ngi len di sante di len gërem ndax bis bi di bisum gërem sa bu len woyé ngeen deug seen yitt ñew andu ak mom mun leena fay ginaaw lo seigne youssou mom Baye Fall seigne youssou diop lolou mom ñepp xamna ni mom doxnu Baye Fall lay dox mom seigne bi neena mi ngi koy sante mi ngi koy gërem ndax seigne bi dem nafa te seigne youssou lamuy def seigne bi rek la koy defal ndax kep kuy liggéey seigne touba ñun njabor serfal japp na ni yow ñun ngay jappalé ndax ñun sun lepp dañ ko jël seigne touba kon kep ko xamni yow laxa yu nga deugmal seigne touba ñun japp na ni yow la def ñun ngoy defal kon seigne youssou seigne bang koy beral ak ciantam diko beral mbolam ñim andal ñepp di jitalé Serigne bi neena mi ngi sante mbolam presse mi ngi sante Dar Beri TV Ndindi TV bepp presse dal buñu wax Kawsar Fall bayul kenn dal ndax suma limé damay joom waye Serigne bi neena mi ngi sante presse bi ndax gis na taxaway bi ak jitt jiñ ko may Serigne bi neena mi ngi sante ñepp di gërëm ñepp di ñaan nak ñepp ñew ñu and liggéey Serigne Touba Cheikh Rafal ci bis bi dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahir rahmanir rahim to suñu borom nangul lepp suñu borom fajaaji bark Serigne Touba Cheikh Rafal
1: jërëjëf Serigne Bassirou Fall Thioké di coordinateur bis bi xamna lim wax rek jarutul ben commentaire kon bis baangi nonu bisup ndigal waye bisup ngeureum ndax bisup ngeureum niko Serigne Bousra andi ak Serigne Gana Misra doyna seuk ci xamne bis bu am waccu way la bis bu bari ay njariñ la waye bisup ndigal ndax ñu koy def ci ndigalu ki fi nekkal Khadim Rasoul jaarale ko ci ki nga xamne mo fi nekkal Mam Cheikh Rema Fall ba ki nga xamne ni tayji ni ngeen ko gisse legi muy Serigne Gonda Fall di khalifa Serigne Bassirou Fall alquran tew ci jotaay bi and ko ak ñun di jaajeufal nak ñi nga xamne ñoo fété won ci xarale gi ba ngeen mëna sétane image yi mëna déglu son bi waye mëna and ak ñun ci réseaux sociaux yi kon bis baangi nonu yalla nañ ci ag ak jamm suñ borom tass ñu ci barkep ngeureum lolu ñaan dajé ci ak ngeureumal Serigne Touba Cheikhul Khadim tabal ko ci ngeureum lolu nga xamne ni mom la gëreumon Mam Cheikh Ibrahima Fall di jaajeufal suñu invité yi nga xamne ni ñu ko waxe legi Serigne Bousra Samb ak Serigne Ganna wax nañ ko ci njaal ben nek na ñoo xamne ni kenn dotu len présenter ci yoonu mourid ci seen taxaway ci liguel serigne touba cheikhul khadim waye ci liguel mam cheikhul fall ci yaatal yoon wi waye défendre yoon wi waye lepp rek tek ko ci xam xam ak dogu ak fulu jumat seuk yalla nañ ci dajja ngeureumal serigne touba cheikhul khadim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
3: Di bekk ci mbeg mu reuy momé nga xamné mom la suñu bëggon ci mom ci talibem bobu yi nga xamné bari won bari na luñuy def ci worma ci yoon wi ci mom lañ ko royé ndax serigne bi da na ko séxal né wonin mu wuyo sama sante ak yennin mu ne waxi daw budé ci gor ñi Ibrahima Fall momako ñëk defal ta lool nak bokk na ci yi gëna bayyi xel ci yoon wi mom day melne fa sun borom tek sëriñ bi da ko xam jiim ko fa tek na sun borom def sëriñ bi mu def ko nona loolo tax sëriñ bi bayyo ko xel ba defal ko lim ko defal mom nak dafa bëggoon señ ba japp ne mom da nga war liggéel señ bi fiir ci señ bi ba doom sax japp ne wurt defal señ bi dara nga xamne señ mu Moussa Fall sax bi ko señ bi tambalé sax dara da ko metti bam ne bu xamone bu ma amé doom muy liggéel señ bayima yalla na bañ am doom yalla na bañ am doom ak ben ci bëgg señ bëgg go xamne mom amna ci lo xamne sax ministre ko wax ñepp diko deg waye dal liñ ko mëna séral dal kum bokkolon Serigne Touba nangul nga ko ak cërem ci señ bi ak bëggum señ bi jabot ak señ bi nangul nañ ko bëggum señ bi ak cërem ci señ bi ta sax dafa mel lo xam dafa yaatu ba ag fepp ndax bokk na ci señ bi batalé won bi ñu dem ci geej gi nako na nga jokk wëlëri wi dox sama digg kër diiné yépp ba lol taxona fepp la loxom da ag ngir wootu ci serigne bi ba ko leerim yaatu won na lol ci kari diini ta lol yaatna yaakarna ne boko toppe geussu ko dang ci am yewere were were yu xam la ne yaatalon na lolou ngi ta serigne bi rek taxon liggeel serigne bi la jiblu won manis na ne yit ma sa wacc ndax bis bi ko serigne bi geureum mi taxon mu wacc da ko geureum rek waye teewul mu yedi liggey dal dem xexi bari mbolo lol fepp xeyna amna wet gum gëna ëpp li way cheikh rabbil yalla may wet gune mu am fu mbolo mbolo dafa yaatu ndax mbirama demé non waye téwut waxtu wone mi ngi liggéeyal señ bi ana bis mu señ bi ne ko ibrahima fall wacc na la bataay neena la noppalu mu ne ko wacc waccio ci liggéeyal sa sang ba nga bëgg man ma wacc mu ne kon wutali ma sondel suma ko liggéeyal guddii mu dem jëndi sondel andil ko señ bi taal ko bind ci lu bari bari ci guddii gi kon nonu dañ ci war roy cheikh ibrahim mouride wacc ndax seigne moustapha wacc cheikh ibrahim liggéeyal seigne ba noppi ko ci top cheikh moustapha def ko nam defon seigne bi bo xolé biñuy liggéey ray bi mais na wax ni liggéeyal seigne touba ci la démé ndax da ñew gas ci dugg ci biir liggéey gas ba ñakk to xépand bi jog mu joggé fa dem ñaari fan yakana mu ko sax mu dem kon li mujjé def moy liggéeyal Serigne Touba moy li mujjé def aw mom dara jam dafa reuy lol Serigne bi da ko fagul lo xamné ci ciri gaay yalla yi manisu ko wax ci kanam nit ñi waye dal japp na Serigne Saydou sax daan wax lu mel non né kuy wax ci mbiram dara da nga gisut fako señ bi sanni fako señ bi yobbu ci ci ay cieur ci pi yalla yi fam ko yobbu nga xamul rek waye kon do natable ci mbiram dara waye nako jey natable da nga xamul fako señ bi yobbu señ bi nak la sopp mu yobbu ko fako sopp lolou mu ciobari señ bi la te señ bi nak xejju borom la man na ci borom lu kon nak nako ñepp normal te roy ci mom nam defon señ bi bo jëmanta agit nga jël ci jikko yu doy roya nonu señ bi tay diko bayyi xel ci bis bi xamne ni mu liggeeyele señ bi ba am gëreem bis bobu moko gëreme ne mo da ko wacce de da ko gëreem ngeureum lool nak day dot ci kawam diuy ba tay ji kon nak buñuy dajé diko sante ngir ngeureum lolé lolou mouride yepp jowran kon nak ngi sante cheikh bi te ñaan ngeureum lolé di dolli ku ci kawam mom da bëgg señ ba nga xamné xolul li ci gënaaw señ bi rek la xol señ bi lijeenti lele diko andi way mom señ bi la tambalé yëm ci señ bi leen nga dégg nit ñi diko wax way lolou cheikh ibrahim tambalé ci señ bi yëm ci señ bi ñepp bëgg señ bi way nim ko wolo musuma is ko wolo señ bi ndax julli mi ak wor mi ñepp la ko yalla tek nga mën ko muñ dir wolo señ bi lolou ñu bari defu ñuko wolo señ bi tax nga bañ ko def ta xam nga nim grawé ak nim mel tam jikko te ëlëk la koy gëna jik lolou cheikh ibrahim rek assalamu alaykum wa rahmatullah
2: la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
4: Hadithu 'anil mawla
5: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
6: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

وتكونوا من بعده قوما صالحين.

الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

نفسيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها.

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرآن.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح

إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من

مرتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون

0: sunk yalla ci melni mbir manam nga wax ne ben tool rek ci lañuy bayal yalla wala melni mbir rek ci lañuy xam yalla lolou ko gis mu def ko rek koka suñuy xol ku umpul yalla ci koku lañu wara ñëk tambulé mu tax sebra bala nga wax xam il faut nga don ko xamanteni bi da ngay ubbeeku ci lepp lo xamne suñu borom diglé la nga xol ci mbiram té bokoy xol nga bañ ko xol ci ben côté way nga xol ko ci ay côté yu bare ndax alquran dafa wax lu bare alquran waxi yalla la ab téré la bo xamné liko compose ci ay sar ak liko compose ci ay isip ak liko compose ci ay laya yow so ci atté wu faaw nga xoot ab gëstu waye do yam ci lenn rek té damay wax toujours né so bare xam xam wala nga gëstu ba xol melni mbir di ci jima atté cheikh ibra da nga umpelé lu bare ndax bo déllo ci alquran da ngay fekk ay ay yo xamanteni bi ay yoyu amul kenn ko xamanteni bi man na leena deñ kumpa xam deug dara ci waxi suñ borom lo xamanteni bi yalla mo koy baxé nit té ay yoyu do gis cheikh ibra fall ci bir ay yoyu da ngay fekk suñ borom subhanahu wa ta'ala bi muy wax mbax té mbax moy lepp parce que alquran lepp mbax lay jangalé seigne touba sax dané yalla waccewul alquran ci ko souf lu may ñi muy wax né dañoo bax ñu fexé xam nan lañ baxé ñu top leen ñi nga xamné tam safan ba lañ nek ñu mëna moytu seenu yoon lolu suñ borom subhanahu wa ta'ala mako wax so demé ci alcorane daf ñu netali wax né yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné mom lañu yalla waccel muy suñu model bi gëna mag model bobu bu mu taxawé wacc ñew ci ko suuf suñ borom bolé ko ak ay sahaba yoyu nga xamné mom la yoonentibi bolé ak suñ borom subhanahu wa ta'ala dañu doon ay boromi xel té ñaw mëna gëstu té ñom dara taxu leena jog lumay liggéel yalla ñuy liggéel yalla nak ci par yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waye nak li yalla di diglé ëlëk nga xamné moy nopal ab jam nga xamné moy finalité bi fañ jëm lola la koy mayé conclusion yépp ci alcorane lool rek lay wone loy mayé lool rek la sahaba yeug xam ak débat yi lu bare conclusion bi moy li ngay wut di ci sonn suba ngone gudeek beccé la ko ramay lool nak soko xamé jog jëm ci rek moy nek ci ité sahaba yi nak defal nañu yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam lu ne and nañu mom ci lu ne and nañu mom ci julli and nañu mom ci wor and nañu mom ci nas and ta'azaka and nañu ñu mom ci ay stratégie guerre ba gagner guerre ya amna yenen yo xamanteni bi tam amna yo xamne ijuyé na non la adina di doxé wayé nak la ëpp solo moy résultat bañ mujjé moy rek am ndam wayé ñom dafa am bis bo xamne dañu wax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam neko ñun finalité bi ci liggéey la lañ bëgg xam lu muy doon yoonentibi ne len yoruma seen tontu wayé yalla mo leni tontu yoonentibi sallallahu alayhi wasallam bu ko sahaba yi mësaan wax lo xamanteni bi amu ci pexé day déllo lepp ci borom wakirlu wayé bako suñu borom di tontu ne neko inna llahi istara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna li conclusion la ngeen di wut ci lu bax fa mbir yi di mujju resultat ba moy ñi nga xamne dañu jël seen bakkan ak seen alal jaay ko yalla ñoñu jënd nañ aljana ba yor njëgëm seeni bon yi ñi tabé aljana kon lolu mom lérna kon ñaar yoyu ay mbir la yo xamanteni bi dafa gennu dundu cheikh ibra fall cheikh ibra ak dundam ñaar la joxe bopam ak joxe alalam te señ bi gis nga ñi ko don ngagne sax ak diko wax yu jaadul te lola ala kulli hal day dox ci adina ba fi ñu tollu ni actualité yi indi yoyu ay ngagne ga yu bax wala seen dox ni ci xebet dara wala yu mel non lolu dafa massa am waye ñoñu buñu ngagne ba ngagne ya jeex buñu geeso da nay gis lu cheikh ibra jëf lo xamne ken munu ci atek lumay eskay ñepp ko koy massa nangul te lolu waxna ko bataay ndax dama wax ne su fekke da ngay layal nitu yalla yow do ko layal ci sa xelum bop waye dang koy layal ci nitu yalla yi nga xamne mandu te xames nako ci ñoom seeni wax ci koka dama gis ci ben témoignage bo xamne serigne moulay bousso moko def témoignage bobu 19 bayit la ay bayit la mi ngi nek bi cheikh ibra fall wacce liggey guddi la wacce liggey nodd nañu ge ba julli ba pare la serigne moulay bousso wax serigne moulay nak def ci mom ay cede marchia bo xamne dañ koy defal ku wacce liggey ci marché bobu lané seigne bakki bu seigne moulay bousso ci layalé mam cheikh ibra fall ci képp ko xamne dang koy attaquer ci pass passam wala aw doxinam wala match sup gim nek match sup teew aggo ci dimension bobu dané manam luñuy tuddé ku nitodiko manam ko xamne dañ xel mi da manki ñu nañ ko yobbu barab ba nga xamne fa lañuy yobbu ñi seen xel manki mune lolu ñuy tuddé lek ko xamne dañoo gis ci mom ay mbir yu ñu xamul bako tuddé nona té doon ko tuddé cheikh ibra fall neena lay wedd lolu moy ña def lolé deug nga xamné seen xel dafa manki ñoñu su ñuwé ba jëf dara ba nopi nit du ko soxla ndax da du nité mune cheikh ibra fall nak lay wedd lolu ci mom moy lum defal seigne touba ñepp bëgg ko
1: ci
0: mu ni Cheikh Touba lu mu deful Seigne Touba ñepp bëgg
1: ñepp bëgg ko
0: Cheikh Touba bu tabaxé kër ni Seigne Touba la ko jébal ñepp ci bëgg dëkk suko togalé ndab ñepp ci bëgg lék suko yaralé doom ñepp koy bëgg jur suko bayalé tool ñepp koy bëgg mom mu né nak nit ko xamné dañuy wax né du nit sa wu jëfé ba nopi lim jëf nit ñi bëgg ko ko wax né du nit yow ya nekkul nit
1: ya nekkul nit
0: dëgg noni la non ko dindé benen lay bi may jël nga xamné bobu tam mëno mokal alquran wala nga jéxal téré yi ba ayé bobu nga mën ci yéggéné dundu Cheikh Ibra moy lantanalul bir atta tunfiqu mimma tuhibbun yalla dañé du ngeen bax xam nga bu yémon fofu rek problème day am du ngeen bax ñu né tek diko déglu mu né tank joxé wu leen ci li ngeen yor li ngeen gëna bëgg li nga gëna bëgg tank ya ngoy téy diko nabé nga xamné sa bop rek nga koy yéne ak sa njabot yalla néna baxo
1: baxo deug
0: ko mëna doon nak ak no yaakaaré ni nga melna yalla néna baxo wa ndax Cheikh Ibra Fall lim yor té ñepp bëgg ko ndax mom daf ko téy wala da ko séddo ak nit ñi kon lolu moy wané né suñu waxtaan Cheikh Ibra lañu jëkëte li ñu wara jëkë tek moy ak nité moy ak nité lolu lañu wara jëkë tek té mom bëpp démarche bu mësa dox man damay wax né yeen say damay waxtaan ci Cheikh Ibra man na ma waxtaané yenen mais sumay waxtaan ci mom ci jamono bi ñu tollu man damay waxtaané intellectuel gi Cheikh Ibra amé ci sax liggéeyu Serigne Touba bi ak ay barab yu Serigne bi nek yo xamanteni bi fofa daanu te munu fa genn señ bi waye nga nek intellectuel man intellectuel nga xam nga tollok jamono xam fi jamono tollu te lolu dina am yenen yo xamanteni bi inshallah ci bir émission bi dinañ ko ci indi nga xam moy nité Cheikh Ibra Fall gi mu nité ba and ak Serigne Touba and go xamanteni bi bép acte bo xamné Cheikh Ibra Fall tek nako lolu buñ ko xolé ba ci bir day nek lo xamanteni bi day melni rek ab avocat bo xamné day plaidel ko xamné clientam
1: ma sha Allah jërëjëf Serigne Abdoullah Hat djey amna solo li nga jëk andi rek bok na ci li nga xamanteni moy deug deug xam xam waye moy deug deug wone Cheikh Ibra ndax da nga jëk andi ci sa cadeau wax ni sumay waxtane mam Cheikh Ibrahima Fall alquran mo don sama reference ci alquran lay référé wo pour waxtane ko ñaari ay yi nga indi yépp lu ci nek man na indi ay référence wër ci mam Cheikh Ibrahima Fall moy inna lillahi astara min al mu'minina anfusuhum wa amwaluhum ndax ñaar yoyu day melni mam Cheikh Fall kum man ci la man moy joxe bakanam bam jeex tak soxlu wu ci dara waye joxe alalam bam jeex tak sama sang bi serigne alhaji mbacke gis na fum bind ni serigne touba dindina ak reey ci xoli mouride bu yagate guñu ko ndax jur joxe lo am joxe neena bo fekk na lu nuru ak reey amatul sa xol te lolu xam ngeen ni moy doxine mam Cheikh Ibrahima Fall machallah banen aya bet ni ngi ko ande moy nit ki ak mbax do am ci mom mukk lool da nga joxe ci lam am lool di lu am solo machallah kon da fay melni daad nañuy deg ni kon mam Cheikh Ibrahima Fall nga waxit buntu bu am solo ci témoignage bu am solo bi nga xamne Serigne Moulay Boussa def nako moy kuñuy jinn ak nitodiku waye lum defal sangam ba ñepp bëgg ko am ngir nim koy nitélé lolu benen mbir la bo xamanteni nak da melni nak mo jot nak ci jamono ñu talal ko nak jangale ko ngir nit ñi war ko mokal Serigne Bassirou jëmu ju tedd ji ni waxtane yalla da na ko Serigne Bassirou Fall alquran mom la yalla may mu taxawé ci njabotuk mam Cheikh Ibrahima Fall gi and ko ñepp bis bobu nga xamne ci la amé ngeerum kon dama lay bayyi nga ñambaas ci li bay la doon wax suko defé ñu do ñew ci taxaway Serigne Bassirou Fall ndax amana amna ko xamanteni man na am dundu nak Serigne Bassirou Fall alquran no xamni bu degge ki ñi waxtane liñ tam waxtane Cheikh Ibra rek mu xamal Serigne Bassirou Fall da nan xana li copy coller la salam bobu la bëgg ñu fi inshallah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam
2: Serigne bi initial bax nak ci bis bi rek ki ñi magalal muy babu Nouruddin Cheikh Ibrahima Fall ndax Cheikh Ibra comme niko señ bi waxé dafa def lo xamni dafa yéme ci digëm ak Cheikhul Khadim ci jaayante gi nga xamanteni mom la jaayante ak señ bi jox ko leppam ba mu jeex té dara dess ci lolou ginaaw yonent bi ak sang bi neew na kuñu mësa dégg ko def lu mel nonu ndax bari na melokan yu ñu wax tay ci ak talibé ba ñu bari diko roy Cheikh Ibra ko indi ke señ Touba té lola bam fa ñëwé ba jaayanté ak sëriñ bi sëriñ bi laaj ko lula taxa jog mu ni ko bëgg yegg ci yalla suñu borom mu xamal ko ni ko buma xamone yoonu ñu jaar ba yegg ci suñu borom da nga may fekk ma jaar ci ba jall mu xamal ko ni ko dama top tanko suñu borom bam so wa fi lool nak lu yëmele ndax sëriñ Moussa ka neena mos nay xibaar ak jëbulom bay wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom raax ci ko jox ko say tax kon mom suñu borom suñ moko tekkal suñu diwa yalla moko tektal cheikh ahmed bamba ngir mu and ak mom leggel ko balax ngiramam te bimu ñewé melo yi mi wër ci serigne bi diko tektolo moy dey set ko xamantene ni neena melo yi may wër buma ko fekke ci mom ci lay xamni limu wut ci mom la nek koke de dana fek ci mom leer deug go xamni mbollem lendemi bindef yep buñ soobu won ci mom dana len setal te duñ ko meuna naxal te lolu moy geej te lolu moy cheikh ahmed bamba nga xamni mbollem tak tak yi ni ci nit ñi seeni leunt ak seeni ayib yep buñ soobu won ci señ bi señ bi da len di setal mais duñ ko meuna naxal mo ha ni kimay set buma ko gisé ay mbo ay ñewotam doom yi mu jur ñep ay walyu li ñu doon goor ak jigen té lolou ñëpp nongul nañ doomi Seigne Touba yi goor ñi ak jigeen ñi ay walyu lañ ndax tok nak sama kilifa go xande net li mu ni soxna Astu Mbacke gawa net li niko niko waxuma goor ñi waye nun doomi jigeen ñi Seigne Touba yi de luñu Seigne Touba defal man na ma déparé fi ba makk kuma dayel buma dagwon sa bat dara duma ci fekk ngir ciir buma yalla defal té diko lolou luñu jigeen ñi la waye goor ñi li ñu ëpp na lolou ak yeneen ak yeneen té kima ko net li den soxna sé ko wax kon limu ni té ko xam soxna maymunatu ak soxna momi soxna musli jikko ya ngay fekk ci ñom buñ ak melo ya nga fekk ci ñom ak nañu doon doxé buñ la doon netli ci awliya illahi jall yu né lañ leen netli jikko yo ak melo yo waye ci niti kété yi dogu ci ñom kon limu ni doom bi ay walyu lañu doon lolu amna bi mu jaayante ak sëriñ bi bam nangul ko jaayante gog itam xamal ko sëriñ bi xamal ko ni ko li ngay wut kër ku koy wut du bëgg adina wala kër wala jabot wala dara motax cheikh modal basir niko wa lan motax nga cheikh am barki ami talib am lepp muniko sabay da bax te gore ndax man may ki jeuk ramal sabay ci mbacke kadior souf ci takon sama womi lama seigne touba faye muy cheikh geek barki bima top way luma ko leggel dara lu adina taxa jog amut ci ko xamna ni bamu ñewé mbacke kadior ben eut la cheikh rafal fekkon tay bo demé keuruk seigne fekk mu def ay caisse ñu ber eut ya cheikh ibako indi ci wonu murid ben eut mo amon ci keur ga mo def eutup jigeeni eutup seigne bi eutup dongé dag ko ay caisse lolou cheikh wal wax ni moko def mbacke kadior batay keur kilifa go demati melo cheikh ibrahim indi ni seigne di sukk bu toge ci kaw nga tok ci souf cheikh ibrahim indi ci yone ni seigne di joxe adiya cheikh ibrahim indi ci yone seigne touba jeuk cheikh ibrahim di ñew donte fek na fe ñu bax ñuko sopp di bëgg goot dañuy da togo ndok mom ci kaw da lañ bok ak mom ndab di lek da lañ bok ak mom ndabal nanu kay wala raxasu kay wala ci jaadu gulli waye cheikh yo bamu ñewé mela yam fa indi loolu lepp moko fa jëlé bam mag ñi diko jambat ci choono bimu leen di sonal mu xamal leen ni serigne bi dafa donu yonenti bi ci sayiral ak ci batinam te yonenti bi ñun ñepp am nañ ak ci jox ko warma ak fonku ak tek ko ci kaw kon ko amé lan ak gisu dogo way ndonom ñew do ko joxa ñu ngi kay mu ni loolu motax mu warma ji ñu ko jox serigne touba kenn ku ci ne amel nga yonnati sallallahu alaihi wasallam ak ci wormal ko ak fongu ak tek ko ci ko yekati ko muni comme serigne bi ko donu nak sayere no bari nan te bo donne nit bu fa bayiko alal joko amel ko ko wara fay ñu ni kako don muni kon liñu wara jox ak ci worma ak dayo ak yekati yonnati bi nañ ko jox sun sang bi di cheikhul khadim mo do serigne bi neena cheikhul bimu jaayante ak man da bayyi bopam bayyi boromam bayyi leppam ni ma dan goluma ak dara ci la ko defaral bopam marale ko ko boromam bolé ko ko bokam defal ko it lu gëri bok motax señ Abdul Karim Touré néna dama tok ak señ Touba moy wax ak man ci baax Cheikh Ibrahim Fall ak ngërem yim ko gërem ba mujj muni Abdul Karim lo mëna dégg Abdul Karim lo mëna gis Ibrahim Fall rawna
1: lo fa rawna
2: Ibrahim Fall rawna Abdul Karim lo mëna dégg lo mëna gis Ibrahim Fall rawna té adina mom gis ak dégg rek fa dé muni ko lo mëna dégg ba nga gis na nga xamni Ibrahim Fall rawna té la ko may raw gogé nak muy jëf lo xamanteni musuñu ku ko gis jaayante ak señ bi ba jeex tak ci jox ko bopam jox ko alalam comme diko serigne joxe rek ci ay bi lantuna lol bi rahata tu fo mi watok bona bala ngeen am lu bax wala li ngeen gëna bëgg da ngeen di joxe li ngeen gëna bëgg nit ki lu mu gëna bëgg jëmam ji ak rom ji ak alalam ji wala ngewatam de lepp cheikh fall joxon nako serigne touba ko xamanteni sa doom serigne mourou souf fall sukku ni ko yëkëti addi jox ko muniko mourou souf li lan la muniko addi muniko cheikh ma ak yeen addi ba jëbulo la leen jëbul walé kon addi serigne touba ngeen ko sekkal ci kenn ku ci ne ñaan nga yalla am doom mu yëkëti na nga dila ko jox alal sa doom sukku dila jox addi nga ni ko li la la mu ni addi mu ni ko señ Touba ngeen ko sekkal ndax yeen ba jëbulo la leen jëbul walé kon sekkatuma yeen ngeen dima jox addi señ bi yëkëti doomam ji jigen di ko may borom kër mu bëgg dem kër yeewal ko cheikh rek mu ni badu day ni sama pass pass da wañ ko bay may sama doom dima ko yëgal badu serigne bi dafa yegni sama pass pass da wañu bu mi may sama doomo ni mako yegal ko xamni ba djebul wala len djebulale lolou def nako ci soxna fatfal fa cheikh moy yaay serigne mu ndjay fatfal mami serigne galas ndjay mi ci rek bako serigne bi di may borom keur serigne mon ndjay julit yegal ko cheikh ibra dani badu dafa yegni sama pass pass da wañu ko motax mu di may sama doom di mako yegal man bu mu djebul wala len djebul wale musta nongol ci nopplu ci liguel serigne bi dundam gep ci liguel serigne touba lako def lu mo sa amit serigne touba lako fagul waxnañ ni addi ci njaarem da na def li fi daye da nan nañ ko daye buñ ko daye ba mu deful lim muni buma deyel fuk muni baye len fi ben bi yobu juroom ñenti ben bi pour lan pour bu ndaw joge ci ke señtu way di ñew di lacc juuk ñay yobu bu ñew fek fi dara ngir bu señ bi yonne di lacc dara fek fi dara ndax bëggu señ bi ñew fek fi dara té lu ñu mëne ñu mako def señ bi ni la cheikh ibra doon dundé ak señ touba lolu nak mang ko dalé ci mbacké kadior gamu jaayanté ba nañu ñëw mbacké bool ba daru salam jigu señ bi gërëmé nga xamni wax nañu señ bi gërëm nako gërëmatiko gërëmatiko ay yoon su ko gërëmé sax da nan ko duma dem ndax adina ak alakhirah lañu digëré won adina ji yexagut demagun alakhirah kon duma dem waaw ba bëkk señ bi ko soppi lu liggéey yabal ko mu do ko dem dar
1: mu ñaar mu fukki fan ak juroom ñaar
2: fukki fan ak juroom ñaar ci gam bisub talata la ko señ bi gërem ci daru salam wacce goge ko señ bi wacce rek mom la señ bi ci fal alquran da magal muy bis bo xantene ni bisum gërem la señ bi da wax bis bi bisu faju faju aajo la ndax cheikh ibra kat mo xal yoon yi kon bis biñ ko gëreme moy bisu faju aajo yoon mu def ba kep ku wuté di gëremit da ngay tass ci barke cheikh ibrahim fall waye jaayante baye sande ak sa baye top señ bi di wun gërem fi ci senegal mom cheikh fall lañ ko jëk gis jangi xam xam ak jangi alquran ak lune nak da nañ gis kuy gaday dem solom ba ndiamul ñu señ diiw de mom mo dakk jangale harot wala bayan wala mirage wala nangam ñu fekk ko waye jaayante ngir ñew di liggeel nit liggeel ab señ top ko jox ko sa bop bam jeex tak diko bayel diko rotal diko bubal ak taxanal di sakku ngeeramam kesse cheikh fall lañ jikko gis mu
1: dem ma sha Allah jeureujeuf señ basirou diop amna solo yakarna baylat deg nañ señ basirou
0: wallahi ma sha
1: Allah day melni sax mom fi nga baye rek fofu la continuer ndax andina lu ama am solo te lolou da melni dafa bok ci melokan yi nga xamni waxna ko ci bir ay waxam donte indi wul aya ba mam cheikh ibrahim fall moko andi ci bir keur seigne touba moy ci sourate hujurat aya 2 ba la tarfa'u aswatukum fawqa sawti nabiy nga xamni kon lool day walane li nga don wax legui rek day melni mam cheikh ibrahim fall lo tuddu ci mom mana xam aya yo xamni moy ta'khikh lool mokoy deugal tayit da ngay gis hadith bo xamanteni dang ko mana tek baram ni hadith bi tolo nak li cheikh fall don def lool di lu ama am solo ndax lool dina wané ñu xamni cheikh fall lim don def teggu ci ak lamb day det lim warna xam lepp da ko xam ba para do na ñew ci keur serigne touba waye baye leppam baye ñeppam ñew nek ak serigne touba lool di lu am solo wax nako legui laxas wax deug yalla laxas joxe sa bop di liggey cheikh fall lañ ko jëk gisé wa japp na limu ci am té lool moy li wër ken musko am duku jëk duku mujj loolu yalla dogal yalla def na niko sunu borom defé ci xol nit ñi xam na damay wax ni manam nit ki mom ak boko ko bëggé nat fim tollu ci señ touba dé ko nat fim tollu ci mam cheikh ibrahim fall ndax mom la yalla dogal mi babul maludina loolu di lu ama am solo kon baylat ma bayla rek yaangi won fu ama am solo bu ko defé nga ñambaas xeyna ci li señ basir wax daal di dikkat fofu inshallah taala
0: xam nga señ ko so sama tourno cheikh abdallah dafa wax né ñaari talibé mouride yo gis ñuy dem la kenn ka ñé kenn ka ci ak mouro ak mouritam moy lam ko gëna niro cheikh ba fall
1: alhamdulillah
0: loolu la señ abdallah wax légui ci li señ baston wax xam nga cheikh ibrahim tax mu yéme deug deug té lolou man dussou dama ci wo mouride yépp té moy lima don wax légui moy nit ki mëna xajo mëna encaissé ndax yoonent bi sax lu ñu dégg gis nga cheikh ibra ag nañ ci diko wax né ko amo diiné amo bop wayé dané ba jaar lu leen xex da fa lolou di kuñ ko wax sa sëriñ mu naqaré ko amo diiné amo bop mu né ndax ñaari ñu wax yépp amna leen dañu xamul numa ko amé ne len diine dama gi cheikhul khadim gën ko rafetle ma jël sama diine tabal ci diine
1: tay
0: diine seigne touba gën rafet ko koy rafetle seigne touba gën rafet waye bop amna ko waye ñi am bop su ëllëgé ñoy yam motax ma jël sama bop jëbëlé
1: tay
0: xam nga yaangi wax légui gën seigne man ndumbé mbokum seigne touba la ñu bokku lepp mu sant mbacké waye bi mu ne Seigne Touba dama bëgg xam li nga yor lu mu dama bëgg xam li talibé Seigne Touba dañ ko mëndum be ak talibé duma ko wax sama mbokk mu ne ko lutax mu ne ko moy bayil sa bop te jappuma te bayil sa bop te jappuma boromum xel wuru ko wax moromam Seigne Mandoumé ne ko man may bayil sama bop lima jappul lepp jappala ne ko bis niki tay mbacke giñ bok ba tax na nguma wax lu talibé jaay na ko jënde ko talibé sant fafana Seigne Touba dat ne ko defal na la ci lool yi nga wax fafana gogu nga tuddu may na la ci sirru falax ak nasi lo ci ñaar yak sax jabo mo nang te gis nga bayyi sa bop japp ki nga yaakar lool moy bayé ku deug bayé sa bop ki nga yaakar te lool Cheikh Ibrahim defal Seigne Touba gis nga Cheikh Ibrahim mom bi mu ñëwé ci Seigne Touba dafa jëfëndiko tut am xel te deug la yalla sax day wax borom xel yi waye xel tam day sank borom gis nga am xel boko topé nga xamné lepp loy nat ci am xel da nga wéna tay dugalo ci benen jumtu kay dugalo ci diine dugalo ci dara xel mé lay sank Seigne Touba dafa wone am xel man na dox ci geej yi dem France dem Amérique dem

0: xamne nonu lay doon ci ñu bari xana xamone amna ñoo xamne fi na bañ cheikh abdou dañ ko doon
1: waaw deug la
0: ma la wax lol de amna ñoo xamne fi na lawon ci demb lañu jëllo ci war rek waaw manam fi ci bare bare bare fi ne dama yalla jëg duñ ko mësa bëgg mukk waaw waye lula way mëna wax ci aduna moy kepp ko xam nonu la ci yow bu yabo mom nga tak saw askan bam toll ci say
1: nga dem yobale len
0: nga yoru rek baña taggo yoru ndax lula way mëna wax moy ki fi ne mom day jole ba tuba li ba bi wara di wax ñoon la da moy gëna yok gëna dem ci kaw mom fi lay ne ndax mom naka jek fofu la ne
1: waaw fa la nek waaw
0: xam sa ñam bi mom boko xame bo xame lim fi rasir xamna ajna bar bi mom xam nga waaw ndax bako señ fi jëm baye bi mu ñew nak mom da ñoon la li ci kaw mom ndax xamone xamna man dal xamna limay wax sax na rek xamna mamam da ko teñkon ci at yi ne manam la ko fi tié
1: wa dem dama waxamani man de yeknaani
0: mom da ko taxañal liggey
1: man yeknaani señ amdi bu fekkon mom dong la señ tuba fa cheikh ba mu doy sekk sédé digam ak mom bispench
0: ma la wax lolu
1: ndax amul ci aduna jenn jëm ju sam nday señ amdi mi lolu nak limuy dund ne ci kaw suuf te nit mëna ñak xam lu ko jige
0: waaw
1: waye señ ambi li xacc ci dundam ak am gi mu am solo
0: waaw
1: ak dess gi mu dess ñeñal minde fi lolu aduna ng ko yem
0: mom kay mo jaxal jepp fi ba pare sax dina la wax len señ ji bi xam lan mo gëna graw fi ni lu jaxé moy teju lepp yi dox ta dara deratu
1: waaw
0: te nak ñun xam nañu yoon yu xam nañu sax dama xam nañu yoon yu sax way am la umpele wuñ ko de am ñu xamni buñ tejo dara dox de
1: deug la
0: ba bu dara doxé dara and ak ay fay way fe kaw sa tay ji fi liggey bi ñew ni ñaata nangami at ñu bari de suñu gisé señu xadi fi ne ñu koy doora gis
1: waaw
0: 2019 ba légui dañu tekk ko bat te fi may waxe yow ni boba ak légui li dox ci liggéeyam kenn xamu ñu tollu
1: shit mom bi da nga dal gën fatuul da nga nan fatuul
0: ci bumu joko gi lay waxe yow ba ci ñimi yoni sax ci bumu joko kay gi lay wax ak ñom
1: shit da nga nan da nga fatuul
0: boko demone tay dañ nan la borom kër gi day mel boko demone tay gis njabor gi ni ñu yaré seen jëm gis ni ñi yarota teggu ci yoon gis ni ñi doxale liggey bi da ngay defene manam ki leen liggey lo mo ne ci seen biir fi ne tok di leen surveiller
1: neesane ma ngi deggante ak legi seigne abdou fatah
0: waaw
1: mom seigne khaban
0: waaw
1: mom cheikh mamadou fadal
0: waaw
1: momay wax ni mo seigne moustapha fall khalifa seigne modou mbenda ñew na jebulu ci jebulale mbolam jeexati cheikh ba yep ci seigne amdi modou mbenda ci seigne amdi khalifa fall
0: seigne cheikh tioké fall khalifa seigne mbacké fall khalifa job legi la ko gis mom itam ñu non di dem joxe bopam ñeppay dem di ndax nak xam nga kenn dafa amutu lay na fi ne kenn amutu lay di waaw kenn amutu lay kay mouride amuñu lay def
1: amuñu lay
0: ndax mouride bu nek ben yene rek nga am moy mu dox bo yagge yene mu dox nak nga and ci li dox di nga dox ñukoy doxal diko doxal bam exsi ci ko xamne non mom dox la tuduma mom dox la tudu dox
1: waw baat bobu nga wax legi sama xel da ci gennat way wa nga ko fatali wat
0: waw
1: moy baat bobu seigne am di wax
0: ku yokku jawaaji wallahi wax de tay nak jeufam sa suna xam nga fu ngo tega seigne am di xari xam nga fu ma sa tej jeufam yalla amul kumpa fofu la ne de mom fi la ni nga gise ni day tok fim tok rek kenn duko gis muy jëf te du ci bolé wax
1: shit señ baske ni la melokanu malak la yow
0: bo waxe mën na yalla amul kumpa
1: shit
0: non señam ci groupe bala bok nak yow tam
1: shit
0: señ bari ci groupe bala bok ba paré nak te
1: groupe bari mo day wax
0: ah te kilifa la fa dé
1: ndaysan kon señ mamou ñom lay di wat bu baax
0: di
1: sante ci cadeau yi
0: alhamdulillah
1: di la santal serigne bi bu baakha bax melna ni lim beggone lepp def nga ko
0: alhamdulillah
1: kon xamma dañuy bayyi nga indi rek cadeau yi ndenkan boole ak tidiale inshallah rabbi
0: waaw man de limay liñuy dolé sante rek moy limay wax ci serigne abdou samad mom mouride ba man nga ko wax ci mom rawati ñun jabatu mam cheikh ba fall waaw serigne abdou samad mom day ko xamne fi ne sa bo gis sa bu xacce rek ñu dañuy bëgg bu xacce ñu door ndax mom du xacc jëmele fa du ci serigne bi mom bëggum Seigne Touba foko tak romb nako mom bëgg gi mu bëgg Seigne Touba nak motax amu ci Mame Cheikh Ba Fall sago waaw defal ko do defal na teranga Cheikh Ba waye gis na teranga dum ko defal jo xamne gisuma teranga dum gënë tollu waaw feena da di am pench motax am na wax neeku
1: tok deug la
0: waye limay wax ni nak nangum bañuma ko ma ci attaque guerre
1: deug la
0: ma ngi xaar

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديم والاه. ماغي تامبالي ساماي كادو تي تود سان بروم سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك نيام اك صحابام اك ليغي اكونام با دي نيو مبولم جوليت نييب دي نيو مبولم مورد ييب نيو اسلام تاماي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيناو لولو كي واخ يين موي جام بي غنا خيبو مريد بي غنا دويو دي سي بير مريدي نيكاي واخ بصير توري موي جالالي اي كاد يو خامني كات داكو ساجوتا باجا جالالي نдах نديغال لا واي مان دي ماي كي غنا خيبو سي بير مريدي تا ييكت سما كاد وارو ما نдах سماي كليفا رك ньоفي نه واي لي مي بغا واخيت نك داما تيا ام ديغال لو جوغي سي سما سيرين سما ياكار الشيخ صالح. واو دا مكو غنت بيك دي مو واخ اك مان واخ جو غات نيما واخال مريد يي ني واخال مريد يي لو ني غنا مانا غور غور لو سي جامو يالا غنا فارلو سي جامو يالا ني ديف كو في ني نيك دي لو باخ دو في دوي واو واخ جو غات لا واخال مريد يي ñu gëna gor gorlo ci jaamu yalla gëna farlo ci jaamu yalla fi ñu nekk de lu baax du fi doy fofu la wax ci yam. Kon nak motax ma jallale message bobu ngir ndigal lolu takat fal haqa wal haqa aqulu yerna ci sahihul bukhari yonenti bi wax lo xamni ibnu habas moko solo jël ci yonenti bi mo waxane man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn walan yafam. Lolu tekko bu magala tekko bu reey la ci ko ne gentna te gento ndax lolu ci bakar yu magi la bokk ci kaba'ir sunub la bokk ndax yalla dako tare yonenti bi dako tare ba nopi tekko ko batay yonenti bi waxat na ci hadith bo xamni ñing ko jile ci wasilata ibn al asqa mono yonte bi neena inna min a'zamil firah an yadihi ar-rajulu ila khayri abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqulu 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul. Kon yep ay tekko la ci ne gentna te gento motax dara jorluñu ko. Kon nak ah liñu señ bi joxon digal rek jotl nañ ko. Kon wama 'ala rasuli ila al-balagh ñongi dog ngant di jeggulu yekati sunu kaddu waruñu ndax ñoy ki gëna xébu ci muridi ñoy ki gëna xébu ci talibé. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: Seigne Touba ke xéba jëm ci ke Seigne Touba ba ni sun borom dogal ci mom nga xani jëm ju mel nonu bu fi bayiko sëngëm la wogona jog waye day melni sun borom mo dalalé xel yi jëm ji fi tok di Seigne Amdi Khalifa mom Mam Cheikh Ibrahim Fall Babul Muridin bu mané mom Mam Cheikh Ibrahim Fall moy tay mom moy Cheikh Ibrahim Fall mom Seigne Amdi Khalifa mo donu jota yop cheikh ibrahim fall baul muridin way seigne khadim mom da jitu won aduna di yem aw melokanam da jitu won mom seigne amdi khadi aduna di yem ay jeufam da jitu won aduna di yem ak njambaram di yem ak talibem de nga seigne bashir wax ni seigne amdi dunduk malaka lay dundu moy ko xamni jeufam je amul len lam cey sedal kenn ku dul bogamam fatu be tegewuko waye melni ko fatuwul nek fi te melni ko fi nekul nga xamni ligey yi ngay deg yep lenn lu ci nek mom seigne ambi khadi yittem ju kaweja ak dogom gu reega motax lenn des ci ginaaw batay ji mu donu jotaayu cheikh ibrahim fall bi waxne nañu takkat la xasaay tay yeesalat yitte yi ta dox ta xam liggey baangi dogi tambali. Kon day melni nima ko waxe legi kep ko xamni cheikh ba dalay deranger mom sayo bo nga dal ci takka sa la xasaay te yimu weel ta xam mi do to gis lu neex jambaaw yi donu na te itam donu na jambaak jo xamni aduna ngi yem ni ndax jambaak don nako ma don muy seigne modou men fall may wax ni boko seeni muni tek nopi lol dal lol da ngay yemu jëm ji ni mel waye bo soobo ci biiram na geustub ligeyam da ngay xamni nek aduna dencul jambar jep señam di modou ben mi waye do jambar ko donu nak muy amdi menen di amdi señ khadifal mi señ amdi khadifal mi nga xamni mom nimako waxe legi señ bashir mbake abdul khader moko netali waxni cheikh mohammed al muntaha waxna lu jitu juwom ñaar at ci ginaaw ni amni khadide yi ni xula wax waye seenunu seenunu kuko man ci yoonu ma gat ci jëf ak melokan ak yitte ju kawé ak bax lol kon no ngi sante bu bax seigne mamou ndaw mi nga xani mo doon yëkëti kaddu yi legi di sante bu bax serigne Omar Seck général waye nak di xaar seigne Moustapha Gueye nima ko doon waxe legi te tollon ci cheikh day cheikh waye ma faal babul mouridine cheikh ba dafa ñew ci yoonu mourid fekk serigne bi melni da di ab ligeyam bu mu doon feñal cheikh mom ci kimtani serigne bi la bok buñu nan nanu waxtane kimtani serigne bi ko gi cheikh ba man nga ca japp ndax jëm jo xamni ba ngay ñew ci serigne bi day melni ñaar fukki at ak juroom ñaar nga indalé bu doon wone kon dañ nan koku mom at ya da neewun wa bi mu aksé nak lañ xamni jeuf ji ëpp at yi mom cheikh wayne fall bawul mouridine yendo ligéy fana nerot gañé nerot nelaw bana xoret baluy gnaar ni ko kéret moko xewal dawul doxé lu bamba wax mu dal dinaaw fo jégué je sante saw na ko da ngay deltu gnaaw jangil mouridou duk pexé musso bu fa ba jitu len cheikh nga ni mom amna bu yagul kumay deg rek muy wax ni liñuy tuddé summi mbaxane liñuy tuddé summi dal liñuy tuddé ram jëm ci serigne lolu serigne bi musuko digal kenn naam waye day melni bako cheikh ba dafa gisé ba def ko serigne ba da ca and ga moy jituwul ci netali kuñ ni cheikh ba serigne bi musnako defal li serigne bi gantal ko kon day melni mom da xamone serigne bi xam fi ko boromam tek waxna ko mom serigne bi ni ibrahima fall da xam sama fas fama sama borom tek mu tek ma fa ibrahima fall da xam fama sama borom tek mu tek ma fa te serigne bi mom sun borom moko teral mom serigne touba sun borom mako magal mom serigne touba sun borom mako ber mom serigne touba sun borom mako tek fof karamani do digi da nan sun borom teral nama sun borom yekatina ma rafa'ani la rafi'u rafa'an ghafada man sha'ahu taqaddumi sun borom yekatina ma yekati go xamni dana soufel kep ko xamni sama jëm ji kaw dala sof da ngay deg muni darajati ta'lu mom señ bi darajati ta'lu waye walaysatan hafid wa man naha min al wara hafdi hafid sama darajaji luy jëm kaw la luy mag la luy dess la waye nak dootul jëmeuti suuf ba aduna tukki waye kep ko ak nak jëm gi kaw soof na la faaw kuy jëm suuf rek ngay doon de nga rafa'ani la rafi'u faaw khal qurama sun borom ci biir mbindi fami da ci am ñun mo leen teralal bopam tera nga juuy ju aduna yeem waye nak señ bi neena man sun borom dama teralat ci seen biir yëkëti mom mo fété leen kaw nga xamni lolou suñu neena waxuma ko ngir pouk rew way luma sun borom digal la ma wax ko fofu ko sun borom tegon nak mom señ bi nga xamni da ko waxta sanil baqi bi khayr sunya señ mu jow faxa da wax ni munjiduna fardul ladzi la yashma'u wala yusanna wa siwahu yashma'u sunu kilifa gi di cheikhul khadim moy jëm ji nga xamni la yashma'u boy def jamhu dang ko ci genné nak mom yalla ko ber wala yusanna bonan diw ak diw da ngay bayyi señ bi wa siwahu yajma'u kulul señ bi nak mom manesna la jamhu manesna la dougal ci musanna kon day melni mom fofu la sun borom namone jëmam ji mom cheikhul khadim yekati ko lol may ko lol lu deñ aduna diko yim waye aji dess lay don nak da fay wax ni man ahmadu li sun boroma dessel sama mbekte ci biiru dessam nga xamni li fek sun boroma ngi dess rek sama mbek day dess wax ni itam barki bi mu sun borom defal ba aduna diko yim ngir reuy gi mu reuy ngir mag gi mag ngir kawé gum kawé ba aduna tukki barke bi luy dess lay don ndax da yoga dess sun borom gi baraketi wasi'atun wa baqiya baqa'u mulkin dil hibati zafiya sa barki bi yatuna sama barke bi luy dess la dessuk sun borom gi baraketi indal ilahi tartafi wa innani bila hizabin antafi sama barke bi ci lu amul ben rek la lu yekati ko kaw lay don limi dess waxtu jot sa su nek da fay dess da fay jëm kaw motax dembam ju nek mom señ bi tayam da koy gatchal tayam ju nek mom señ bi da fay gatchal dembam te lolou feejna ci liggeyemi amna ñukoy wax ni señ bi bim fi bayiko ma dess na wax ni ay juma yu bareegul daara yi neew ci zahir rek waye bi tay ji aduna xamul sanci bu upp sanci señ bi kok sancal nga yalla lu tolni li ko señ bi sancal ci dekk kok liggeyel nga yalla liggey bu tolni li señ bi liggey ci alquran kok liggeyel nga yalla liggey bu reuy bi nga xamni señ bi liggey nako ci digge mak yonnati bi alayhi salatu wassalam kok liggeyel nga yalla liggey gu tolni jariñ mi ne fi ni señ touba jariñ mi ne fi lolou mom kenn fekk ko ci mom señ touba day melni mom rek mo jariñ nonu mi ne fi mom rek mo liggeyel nonu yalla mom rek mo liggeyel nonu yonnati bi alayhi salatu wassalam doon jëm ji feñ waye dess di kenn sun borom namu ci mom lolou day melni nak cheikh mom lolou da ja tiila gindi ku yegni señ bi kun wara ber la señ bi kun wara de magal la señ bi kun wara di teral la mang koy wax legui ni ndeke barab da tax ñu summi aw dal te fi ne fi aduna tollu ci jeba hadi fi ne amna ñoon dañuy dal ci kaw nit ni nit dal kene woko summil dal mo ne day sun borom wax na sayna musa niko summil sa dal yi ndax yaangi barab bu nu teral te ndeke li sun borom bind lu ne jam dooma adam la sun borom gëna teral wala xad karamna waye summi lo nak sayna musa mom mi nga xamni nit la mu summi dalam ngir barab bu mu jëm na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa waye bo demi suratul hujurat dagay deg mom nga xam cheba lim fi indi du lu yes dedet cheba indi wul ci yonu mo lu yes njangal mom yonentiba ko jangal sahaba ya ci lamiñu sun borom bo demi suratul hujurat dagay deg sun borom di waxtan ak sahaba yi ana nu ngeen wara jeflante ak sen kilifa budé wax na ngeen nopi bu len ko jollambeero bu len taxaw fenn di yu xawtoram bu ngeen toge ci jotayam na ngeen ni tek te yu seeni dox kum wax lo na nga wax bu len wowe lu ngeen meuna japp na ngeen ñew wuysiko koku moy kilifa waye day melni señ bi bimu ñewé mom señ bi cheikh boy feñu dañi li kan mom wax na ko jëflante sun digënté ak mom ndax mom mi sun borom da ko bér koku moy cheikh boy mafal babul muridin xamna kon day melni seigne moustapha gay ñongi bëgg mu ñëw ci ligne bi waye ba légui rek day melni jotagun ko waye melna ni bu fekke japp na ne rek ñu duggal ko mom seigne moustapha gay no ngoy téwlu fekke japp ni na bu japp ni wul itam nu wéyel ba ci kanam waye ni mako waxe légui rek di santat yalla bu baax ci dogalam yi ngani sun bob mom day di aji bind yo xamni sa su nek da fay feño ci dogalam seigne moussa ka day wax ni dogal bu am da fay leko ki xew xew muy sun borom mom te yalla do ko gis ba xam la muy def lo xejji bu bi laqlay yef ndax ki gëna xejji kat yegal ni moy gëna umpele sun borom ci biir dogalam isa sun borom neub ko luko jige lol neub ko lol ñako gëna jige sax xana xam nan ko way sun borom neub ko ko mom te moñu dem mom ab xejji la waye ki gëna xejje gëna gis natom ya natup sun borom nak isa mu amé ci jël bakkan fekk ko xamne dañu japp ni ko wara wittili aduna lay doon ni señam di modou mbendafal mi fi bayiko ko dundum gep ñariñ kessé la waye sun borom fekk ko bis jëlé ko ci biir mbinde fi indi ko ci wétam mom sunu borom bayyi aduna nak mu wéti jëmam yi ni señ bi day wax ni ñooñu kat aduna suuf sa leen di joy asama ci di leen joy tafkil ayadi alayhim qasamawati wax ni sax mom da leen di joy mom abuki alayhim waye joy yi nak mas na ca yaakar defu ko aduna ala xero ayu fi buka in gadan ridwana man fi ghabu bil halawati kon señ am di modu mbenn mom nga xamni ci dogal sun borom la fi bayiko no nga ñaan sun borom doli leeram tass nu ci barkem waye nak dessel ab liggeyam muy ndam lu aduna dul neubati ba faaw way sédé yé dess diko sédé waye di ñaanal bu baax serigne amni khadifal mom cheikh serif hassan fall mom cheikh wayma fall babul muridin sun borom yagal ko lol ci jiraay cheikh bi serigne amni khadi yaakar yi da reey ci mom serigne amni khadi ciofel gi da reey ci mom serigne amni khadi beug talibi dafa reey ci mom kon no nga ñaan sun borom yagal ko sunu borom wéyel ko sun borom katanal ko yalla yalla ne kiim tanu keur cheba ci dund mom serigne amni khadi ndax melna ni faawu nak melna ni aduna yegna ne wonako wetaliko ngir ay taxaway ak yene day melni serigne moussa gay aksina bismillah serigne moussa
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: wa ñoo ngi nuyu te jaaram bolem wa asamadiya yeb
2: ñoo ngi nuyu baax serigne moussa
3: di nuyu serigne najibil ak serigne mamou ndaw
2: ndeysan
3: di nuyu tam nak serigne abdou samad mi nga xamni keur cheikh la da ko ñor mom suñ ko waxe nak wax nañ ko ci keur njabotu serigne touba gi yeb rek cheikh yoon wi xeyna dama ngi dab ni jotay bi nak xamna dama lay bayyi rek nga wo man ma su ko defé
2: ah kay
3: ñu mëna jéema xel ndariñ lo xamné da tax ñu gëna xamaat doxeynu cheikh rek ci biir keur mouride gi gëna dalat tam xel yi
2: okay serigne moussa no ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbolé mbokk ci yes li nga fété di la dalal jotay bi nga xamni spécial cheikh wayne fall baawul mouride di nuyu serigne mamoun ñu ko waxé légui ak serigne omar sek melni ñu ngi won cheikh ba waye ma ngi ubbi won jotay bi ci waxtane li waral li tay muy njebalu cheikh wayma fall baawul mouride axel ko itam fi aduna tollu ci appliquer yam te lepp di sédé ci dikam ak serigne touba deug la xana kon serigne moussa mom da nga ñu indil deug deug lan moy importance njebalu cheikh ba ci yoonu mouride waye nak indale itam ban taxaway deug deug la abbay fall wa am rawati ne fi aduna tollu
3: deug la waaw jerejeuf ni ñuy tuddé djeblu melna ni mom rek la islam nangu ci ab julit ngir mu do ko tuddé ab muslim tay itam melna ni yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wala yonnati jitu won li tax ñu sotal li ñu sotal lool la won moy ay nit ñu def ak ñom mu baaya jaay ak ñom ci and ak ñom ci l'islam taxaw lolé itam bi seigne touba ñëwé radiyallahu ta'ala anhu wote yoon wo xamni faawu jaayante da kay tax nit ki man ko dundu ak mouride mom ci kaw ak jaayante lay top ni mu waxé nak daal ni ci jigen sohna wuso la ñëk dégg kuy wé sama sante ci go cheikh ibra jappon nañ ni lool ak doye di la jëk da nga gis doomi sohna jo xamni day japp rek ne xamna ni mu wara xam ba taxna soxlaatu la wéru ci kenn day demal bopom taxna seigne touba nak bi muy ñew fekk na nit ñi xam nañ ci réré yi waye mën nu ko am nak nga daan jang ci téré rek mais maqam ak khutbani ak qawso ak aqtab ak awtad ak bobu nit ñi ngi koy jang nak waye kenn doon ko ci nak mom waaw cheikh ibra nak bëgg xamal nit ñi ni leen xam ko taxul nga doon ko waye ku ci bëgg da ngay jaayante def jaayanteem gu reey gog ak seigne touba da xam nga li cheikh mahamadou bassir net li inni ubayyuka la wax kon dekete jeblu moy jaayante sunu borom itam dafa yoru jeeg go xamne da taxaw di jende inna lastara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum kon jeblu cheikh ibra gog lola don woné moy wané ni jaayante deewul ñaka defon ci kanam yoyante bi sunu borom day wax ni yoyante bi ni ko ñi don jaayante ak yow seen loxo di tege sa ko loxo xamal ni man tam sama loxo tege na moy kon sa loxo nga japp seen loxo japp waye loxo sunu borom ci keen seen ñewa seen kaw ñaari loxo yoyu ne le nak nañ may tu wañi moy ni jebuluna jaayante na ba nopi wañi ko wat yalla kene diko jubdu wañi ko wala seigne touba di wax nan hadul iradati bi qawli sada tarkul murid ma ala yaada baye gi moy lan nak su maruju ay ila al muqtadi qabla usulihi kal irtidadi moy la la taxajuk nak bo ci agagul bo wañi ko men nga ne ko murtad moy ku depp rek depp cheikh ibrahim mi nak mom ak jaayantem ci la yoonu murid mana taxaw ndax bimu ñewé fekkon nañu jappé señ bi bëtt bo xamné bëkk ñepp doon xol moy bëtt nit ko jang am xam xam amul lu yalla def ci yow lolou mom nangou nañ ko waye ba xam lolou nit man nako jariño nak lolou mom cheikh rek ñewé lolou la wané ndax bam ñewé señ bi sax néna ko outal li fi ñëpp di out ndax baba jang fi xew ak ñu ni mel mu ni señ bi man yalla la fi out ci baba nak iska kon bolem ñafa nekkon ñëpp xamoon nañ ni mané dafa amé yalla ablaaj rek lay mëna doon mom budé waaw ndax waxon nañ lolou señ bi ni ko yalla ji la bëgg waye melni ni kon cheikh ibrahim mom bu ñewé gis na kër gi gis na xam xam bi gis na jang bi gis na lepp waye mom yalla ji la ni mom moko fi indi señ bi ni ko buma xamone fu yalla nek dama fekk mu ni ko dama top nak attankam bu ñew fi bu dugg ci biir kër gi sama wone fu mu génné rek ma gennat kon bam ñewé la doon sakku ci kër gi ndeké luñu neppoon la fi señ bi ndax señ bi daana tollu ci topal doomi soxna mu jang alquran tariko bind ko te duko xol señ bi ni li de du reey da doomi soxna ju jang alquran bam mako ko man ko bind an zahri ghaibin man ko tari te duko xol reey na lool waye li gën amna lu ko gëna reey su ko défé nit ñi seen fit rek ci ni ko mbacké mo lool lu ko gëna reey mu ne fekk ba fexé ba qalimak lawhil mahfuz bi def ijrar al khadar di daw ngir bind dogale ki ki jame def nga diko deg nit ñi ni ko mo mbacke lol ñu di def ba jaar fu ne di jaar baam ko mu ne ko jaar yoonu tarbiya ñu ko mo mbacke luy tarbiya mu yam ak ñum fofu ndax tarbiya suñu leen woon ngeen wuyo sama sante jébal ma seen bop ak yoy kon su boba man nañ ko jaawale li fi boori nekkon waye cheikh ibrahim nak bu bam ñewé xaru ko ko tekkal dafa ñew rek jébal señ bi lepp taxaw nak ni leen kan mo jang ci yeen zaru ahzab ak saaru tahrim ni len la façon borom don téré ci négu yonenté bi yépp dama len koy téré fim né ni yépp bu fa kèn tok talal ay tankam bu kèn dugg ci wax jom lo koy ku nuyo itam na génn bu ko kèn nuyu lu da nga suk bu ko kèn nuyo mbaxana nangam ak nangam onañu waxon né do ñu nuyo ti señ bi sax comme lool la légui nuyu señ bi mom ni la metté mom mom ñu tok rek ñom wayé lool la saxal ta fekk bobu xamna seigne touba faridu dahrihi la faaw nit ñi jital ko rek aduna dogo dox fi ndolu aballahu illa kaunuhu sayidan bihim nga xamni tay wa makka dañ ko do waxna ay digniteer nga nangam nangam fekk suñu borom bañ na neele bu ma nangul luddul da ngeen ko da ngeen nangoni ab sangala rek fi ndey ni tam senegal ci boba jamono fi ak berunu seigne touba rek liñ bëgg duñ ko am cheikh da na mo bu ñewé nak dañ nañ ko ben ngir mu dem waye njibal gogo nak tax na ñu bari roy ci ñu bari doxé ko ba taxna tay yoon wuy taxi fi ma ak ni nak
4: waaw
3: kon jebal goga nak la cheikh ibrahim jangale won waye nak xam nga dafa jug nak ah kon jebotu cheikh fall ba muy dina ñom ci lool rek lañu mëna waté yoon ndax gis nga siñum di fall mi dina fi bawo dembu yal mi ak jebal gi leen ñu boole amna ño xamni sax jebal gi leen jëk
4: li jëk yal bop
3: ñi nga xam ci dina fekk ci dekk yuñ sore itam wote nañ kër siñu am di khalifal bané ko kat xamna ni mënno accéségul ni motax téléphone na gëna gaaw nan amna ci ño xam dañ nan retirer li tégal mako ci loxol señ bi ni ko jëmul na ma ngi jëbawtu diiw bi té li nak dama ko jëmmal rek waye dana ñew nga xamni kenn wuuru ta fanano ñaka téggu ci ay loxo nga xamni kon loolu moy seen bi ci dess tam liggéey xidma ndax loolu lan jibal di andal touba ni abdul murid sarihin lahum bi khidmatin al murid al khidmatu lolay itam ñom fiñ dool ni fekkone ci ñam di faal mi fiñ dool ci ñam ni bayu fi ndigal lu ma tagul ndax nit daana dem lay lek am ci ndigal lo xam ci da ci toll waye mom ndigalam da fekk mu nopi ci complexe mbacke bi nopi ci cornice bi nopi ci gar bu mag ba adde ju mujji ji nga xamne mo lu taxa mujje wote joxe ko ndigal muy adde juma ji tak nako ba yeglu señ bi ni ko nopi na ci moy amul luñ nan ko ñu agalel ko li xana yene waye lum soobon loxom rek lola matna ci digenté ñeñ ad yi nga xamné zurofu khasiya la ndax ku xam cornice touba bi ni melon señ di modou mendela tombé lan ba né kéro dañuy yëkëti la fa nek ci tonance ci xétu karo kër ak graway ak ay atelier ay fosse perdu ak ay nangam waye kéro ba faali xéé ñaari fan lañ ko def dañu mujju wër ba gisatuñ ñi def ñu mujju di kil garab yi ah nekete nak wa adina do xamne nekete seigne touba amnañu ko jaral nekete kaddu seigne touba amnañu mu jaral li ñi am ko non xana seigne muntaha day baylu ay bayfal lola nak dafa bax ci kilifa ñu xamne nekete ki mom su jubu wona yeengal adina ci kaddom ñum ko jaral nga fi waye nak ñom ci yalla rek lañ ko jëlé ban ca noppé mu songu war may touba nga xamne mbeuri bakkan yépp wax nan way li du fi amé constitution romi téréw ko nangam waye seigne defal mu seigne modou mel dañ leen kaddu seigne touba lu mu dugg da boy amé nam ko bëggé mo ak ñom ba fiñ tolu Touba néna ci walu gogou néna néna ner waa mako moy ci ñu difal musu mo dimé lim liggé waye nak ma da may daanel ma laal ci ki mu jox ci
4: daal waaw waaw waaw
3: so la joon nit niko señu khalifa lan la yok la tontu lu mu wara yok
4: boko la joon niko lan la wara yok
3: waaw koko la joon la tontu waaw kon ndekete haja e ba dina feñ ci mom li tax muy feñ moy mom gisoon na ni mu def li señu mutaxa wax señu mutaxa señu bassir abdou khadir mo wax ni señ mutaxa da wax ni señ ñam bi xadi kudul mamam mëno ko ci yoon yi na señ mutaxa xam
4: nga ma ngi nuyu señ mourid blaye lo meneen ma nga wote téléphone
3: ah eskay wa yaa ma ni jotaay bu ki lay doon waye nak di sant rek bu baax di wax ni na xeli dal qultu wa ayyamis darat umusi wa fustu fil qamusi bil qamusi wa señ bi dafa waxon ni sama tay june dana gatchel sama dembu taman may yi ci geej jala ko jote ci geej ga la jote may kon inshallah ñaan mu yag fi lo teewer and yag ak señ muntaxa nak te yagal fi itam mbolem jabatul islam gi yep nga xani neena jamono dana jangate waté ci yengu yengu yimi faral def mom jamono lu gën di téy bu nekké ci biir señ bi ndax señ bi jotayam yabuul lu fi ñew rek luñ fi wax ku fi wax rek dañ ko wax lo ku fi def dañ ko def lo ndax mom mo waxon lool mom señ bi mas na am wax ni na ngeen bayi len mer am ko ko mbacke ko mën ta bayi nit ñi fétassu ko ay ko ni ko yow señ bi da ngay garal diko fétassu mo len ye ñoñu diko fem de dal len ndax man sama jotaay yabul ku fi wax rek dañ ko wax lo ñoñu ni tek toy mo ne anaki tont ko ma ngi ni mbacke señ bi ni ko bu ma waxe na ngeen bayi mer ñett yoon ana la wax mu ko mbacke ku ko mën ta bayi nak señ bi ni ko nga bañ ko gungé amna ay jamono ci yoon yi daana wax ni njabotu borom daaru ak cheikh ibrahim ñom suñu borom deena boole lepp ñom ñoy ciosani cheikh yoonu mu ñoy ci ciosani keri li fi xew ni day jall ndekete yo suñu borom nopi na ci ñaari khalifa yo yi nga xamne ñoo jité won njabot gi ñom ñoo bokk ben ni 60 ban bu neena ñaanal ak aljuma lay doon ñu bari ñom ñaka xam ba wax ci mbollem lo xamne waru ñu ko wax legi lool li ñu wara jangal ci yoon yi moy yoonu kliftif la te bëtu señ touba tigg ko ci na fi ngeum gi nek ak rafetal bi ak itam yam fi nga wara yam rek moy kenn ku nek ci ñun hukmul aqli islam da koy islam amna lu muy atté loolu sharia la ko tuddé nangu na ci alé lay am xel bu naqli ye ñewul aqli ye ñew waye nak ngeum ak lam andal koku mom rafet jot rek la ndax allazina yu'minuna bil ghaibi leleg sunu borom da ci netti yonte ba yag mun ko zalika min anba'il ghaibi lolou ci xibaari kumpo yi la xibaari kumpo yoy nak ci la yonu mudi taxaw bul jema sise mukk señ touba wala kogu señ touba yow talibé bi ndax señ muntaxa yegg na li lutax waxaw ci li señ bi dañ koy nax dañ koy gëlemal dafa am ñuy neexal xaaliss fofu nan yoy ab talibé diko wax ab talibé dafa am ngant lu raw talibé bi takader am takader fi ndol ñom ñu ci bari ci ñom duñu waté wala kenn xam ko ñu watel duñu genn di linkar siso yu bay duñ ci dugg ab ministre itam du weddi mukk njital rew ab directeur général non luñ jital rew wax ñu ni waaw ñoñu bagage mouride lañ yor mouride wara mel non mouride amum xel wota andakum xelam da wara baye lepp señ bi waye bu dé mom mo téxel mbokam kon jébalé wu ko jébalé wu xel mi ta mouride lu mu jébalé wu lola baxul mo lañu defal néna ko gis mëna nangam bolé mako sama talibé amul ko talibé xamna kon fofu dana ci baxayam
4: waaw ñoo ngi sant bu bax suñu swagay
3: jerejeuf
4: ci kaddu yu am solo yi
3: akala
4: day meun doyelu ñu sax waye timis je duggu ci
3: akala
4: no ngi sant bu baax xana kon di dabaay nga tejj rek waaw kay kon no ngi sant bu baax seigne moustapha gueye di nuyu mbolam ñi nga xamni ñoo ngi done top plateau spécial cheikh ibrahim fall babul muhiddin waye di wacc fofu suñu kaddu itam muy kaddu ndinkan awteenu talibé yi awteenu ndaw ñi nu waga google wat sun digeentek Seigne Touba waga google wat ci talibé waga google wat ci jom waga google wat ci xam suñu bop awtine ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci pakam bu sel bi di Touba nga xamé da ko sancion gi li taxon mu sancu ko te itam ñuy meññe fi yoonu ëlëk kenn ku ne ci ñun nek am waxtef wala waaw dula wacc mukk ta moy nga jëm xam lu ba xam li nga waga xam lepp waye bo xam la itam la nga xam nga def ko muy yoon wa waga jaar ngir manene ci talibi man ci gogolu mana dox ni nga waga doxé mana dox fi nga waga doxé day melni ku ne ci nun rek bu faté bopam da waga delsi wat serigne bi serigne muntaxa day wax ni ku ne ci nun ndaw ñi rek yeug nga lolu Seigne Touba defal ci sa bop lol sa su nek yankii baye xel lay tax nak nga mëna sam lolu sa digënté ak mom moy warma yo xamé day dox sa digënté ak mom waye dëkkam bi Seigne Moundakha day wax ni ko warma lul Seigne Touba warma lul dëkkam bi ko warma lul dëkkam bi warma lul Serigne bi kon ndaw ñi nañu gogul wat ci téli bi waye gogul itam ci jom xamné li la nit di téré ta yam ak yow ca lolé moy téré nak talib bi jukni la sumil nangam solal nangam jaagal sangam koku ne la yëngi talib Seigne Touba la ni yow bo amé nak mata dik mu dila ayé lolou kon xolaat sa bop jotna kon kenn ku ne ci nun rek nak jema xolaat bopam xamni la nit ñi dess gis ci yow ba diko xép say melokani bop rek la man nga takaliko ak mom nu doli nak ci gogolu ci yegni jibulu rek doyul señ bi da ko da wax bu nit Musa ñew ni ko jibulu na mu ni ko ba nga ne jibulu na ba nga waxe degeen ko ba nga ko jëfé dañu ko gis yegni ak jibul nak moy bone jibul na la sama bop aduna ak al-akhirah looma digal ma def looma tere ma bayyi boko waxe kilifa yegal ni digal ga mom automatique la tere ga itam automatique la ndax da nga fekko am ab julit la bayiko ci njulit ne ci njulit nga ñew jox ko sa bop kon digal lam lay digal moy la sun borom digle lam lay ay itam moy la sun borom ayé kon kenn ku nekk ci nun rek ne la yoni bo jeblu Seigne Touba lepp lu yalla digle yonti bi digle ko Seigne bi digal na la ko lepp lu yalla ayé yonti bi ayé ko Seigne bi ayé na la lool lool moy li ñëk ñaagal ba yi nak sa yitté bop mo lay agalé fa nga wara mëna ag Serigne bi lool nak jëf lay laaj ak dogu ak téggu ci yoon ta bañ ko wacc sa su nekk itam mu xamni ndawi Serigne bi la ndawi Serigne bi nak da am waxté fu ne ci ñom moy aduna wawu leena xébi jiko wawu leena xébi melokan wawu leena xébi jëf kenn ku ne ci ñom rek keur nga ne di ab morit nañu yëgni ya fa ëpp njariñ nañu yëgni ya fa ëpp jom nañu yëgni ya fa ëpp ngox nañu yëgni ya fa ëpp fulla nañu yëgni ya fa gëna jariñ bindé fi waye fi pourtant fu way ni nek waye fepp fu nit nek nak ta lam fay def depp wut ak njariñ ñu xam ci señ bi ko kay da koy woté wo rek kon nañu gogolu bu baaxa baax xamni moy deug moy ki nga xamni da fay amal ñepp njariñ ginnaw bu amalé bop njariñ bopam njariñ waye fo fekk aduna ko xamni amulul kenn njariñ say bo nga xamni amulul bopam njariñ ko amulul bopam njariñ nak danaka amulo kenn njariñ su boba nak ka ngay wote wo mom du señ bi ndax señ bu amulon ñepp njariñ la no ngi sant bu baax tay geureum ñepp tay ziar mbolem ñi nga xam ñoo ngi top jotaay bi di ñaanal Cheikh Abdou Samad Mbacke mom Serigne Chouaibou sun borom yagal ko te wéegal ko ci ligéeb Seigne Touba bi waye di ñaanalat Cheikh Mahmoud El Muntaha sahibul fadila sun borom yagal ko te wéegal ko di ñaanal itam bu baaxa baax Seigne Amdi Fall Modou Mbenda mi fi bayiko sun borom doli ay leeram tass ci barkem di ñaanal Seigne Amdi Khadi Fall mi nga xamni mo toge tay ji jotaay Cheikh bo sun borom yagal ko fi lol te wéegal ko te itam
5: la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illa Allah
6: Désigne Touba ak Cheikh Ibrahim mom lu aduna sepp xam la lu aduna sepp tek beut la lu aduna sepp nangul nangul atam te kep ko xamni sun borom def na ci yow dara ba nga am xol bu rafet nangul nga Cheikh Ibrahim ak fo meuna yaakaré ak fo meuna bokku nangul nga Cheikh Ibrahim ndax jëfum ci Cheikhul Khadim mo waral lolu digëm ak Seigne Touba na dafa sori sori way bo xamni lo ca wax am lo ca bayyi ndax ci jaxaso gu yag demb te batin boole len ak sunu borom tabaraka taala bo ci ande ben rek wala ñaar rek day doy ndax boko topone doonu lu jeex ci digeum Seigne Touba dana ci andi ben bo xamni Cheikhul Khadim dako wo bis mu ñew mu am lu mu ko liggeel lo bu ñu mën ko Ibrahim Fall mën ko Mbacke mën ko Talib ak serignam duñ bokku pey bu nekk bis ni ki tay pey bi ma nekkon joge na fa jox la ko jalat ci benen pey fofu cheikh abdou jar na fa cheikhul khadim ba ca topatit waxna ko ñepp diko digg li tax jëf yi ngeen di jëf mat seuk te ñepp naw ko moy cheikh abdou da musa wacc ci digam cheikhul khadim netal na ko fune moy wëre dem gogu bëgg ba ca seigne touba yonne ay ndaw leen sétal le mënu dara metti ko lu leggeyal ma yaram mo bo dara metti ko dul liggeel te newon nako sunu borom geureum nako yonent bi geureum nako geureum nako bu mu defati dara bañ joge bay dem mun len bu ngeen demé ne Ibrahim Fall nama wutal soddel suba liggeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam bañ ñewé sét ci ko mun len lum len jox ku sét ni da nga am loko jox ñu ko loolu da no yoni won way joxu won dara mun ah kay jox na len de da ngeen xamul lam len jox limay fajj ci seen bir yi ngeen may xolé la ko def ñu wax ko yobante bi señju mune bu ngeen démé né leen ko nak da mo waccu ci digënté mi yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam man dama wacc sama digëng mom lolé nak la cheikh ibla top diko top diko top tay ji ba gis nga yeen ñi aduna bëpp leen naw ci jëf ndax li ngeen jëfël cheikh mohamed muntaha barki dem rek waxuma la talibi murdi way kudib julit rek naw na leen ci yëm leen ci ndax musta am ci kaw suuf fan yu neew ngeen defati jakka fofu ci barab bi lolou mom yakarna ni ba yoon mur sosok legi man kala ko gis musta te yeen lako yalla daglel yeen nak la cheikh abdullah had waxon lolou lag ci yeen te mo len ko digelo itam daf ne won keur seigne touba dafa am bagn keur cheikh ibrahim bagn bagnul keur seigne touba muy ñaka joxe ndigal bagnum keur cheikh bi muy ñaka jefe ndigal waye ben ndigal bu joge ci keur cheikhul khadim du keur cheikh bi defesuko musta le seigne abdou sakko waxon seigne abdullah tit yeen nga ci bobu ñu yok juma ji adiy yi di ñew kër ba mi ñew seigne abdullah dako dofa berndel ay xar yu bare bare bare bañ ko ëndé bam dikké ñu tégal ko lepp ak ñim andal mu ni daara ji di amon na fi mbokk muy soxna ramam bay mi tay ñu ni ko waaw mu dem leen ni ko dama defal laax ak dakar bernde yet ñu jup mu joxe yépp ñu ënd defal laax ak dakar mu dik mu jariño ko bi seigne bi ñew mu ni ko mbacké di gis na bernde way lolu da wuru sama digënté ak yow ana lu war sama digënté yow nekkal fa sa bay nekkon ma nekk fa sa bay nekkon sa bay joxe ndigal la ran def ñu jëf sa bay dañ ko da jox ndigal mu jëf nan doxal lool suñu digënté way teranga wuru suñu digënté loolu moy jikoy bayfal moy melaw bayfal ñepp leen naw seigne abdou lahatit bo gisee njabotam gugu mu jëmbatun ko ci bir bayfal yi cërub cheikh rifal la xam ci seigne touba ak reyay ba te liko seigne touba di jur mu bëgg sakku ci seigne touba yëf yi bopam mu joon njabotam gugu tay tabal leen ci bir bayfal yi tay mu ñoo ñafa nek xam ngeen leen jërul may tuddu seen tour bam leen fa ëndé itam kenn ku ca nek su wéru koor masadik day jël limu xaaliss bu takku jël lañuy jariño ci ay ciéb ak yëf yunné ko doom joju ndank niko bu ko kenn man ci ndogu cheikh rifal yi te xam na ni ci mom lay jëm ci way non la ko da doxale ndax xam li nek ci cheikh rifal ak ni ñu wara sakko ci mom meneesu la misal mbirum cheikh ibrahim buñ ci duggé day sori ba jéggi dayo way cheikh ibrahim mom ku dib julit ak ku yaakar seigne touba woro yamal cheikh rifal kenn ndax da ñamul wut seigne touba kenn ndax seigne touba dafa ni ibrahim fall di dama xaju ci xolam ak dara manam da fess xol bi del rek bo xamné dara desu ci lolé nak moy li wey mo fi dox ba na gën ci tam te dara soppeku ci day gën a yokku rek bala noo xam cheikh rifal nag di bis penc su boobaa la ñuy xamee cheikh rifal kan ak daraje suñ borom yi yim def ci moom ndax moom suñ tub sunu borom ako boolek cheikhul xadim moom du lu ñuy nattable ndax suñ abdullah daf maa mësa nettal ni suñ tubaa dafa wax ni bi nga xamee ni sunu borom tabaraka wa taala bindagu ruuy coobaral yàlla li ko tax a jóg moom la doon andi mu ne bi suñ borom bindee ruuy te yëbaligu ko ci jëmm yi da leen a dajale ci benn barab ruuy mas ma si mu tiim leen wax ak ñoom daal di leen lemanal mulkul yow ma nee na boobee la suñ borom jagleel ruuy yonte bi salaatu alayhi wa sallam mu jëkk a tontu ni lillahi al wahid al qahar mu ne ko def naa la ngay gën di mbindef nee na booba coobaral yàlla dox foofu waaye yonte bi salaatu alayhi wa sallam jëflanteeku ak suñ borom lu tax mu def ko muy gën di mbindef waaye coobaral yàlla ñëw foofu mu daal di yenkee walaat roog yonte bi salaai sallam may ko mu ton may ko mu wax laaj mu taxaw wax ne kuy ànd ak man ci liggéeyam suñu borom bi mu jagleel suñu yaakaar te yëg ëllëg mu cheikhul xadim mu jëkka tontu mu ne ko def la ngay xadim rasul boobee nag foofee ñu leen tànnale nag la cheikhul xadim it laaj ñi muy jëkk àndal ci liggéey bi seen suñu jëwriñ ju bax ji si cheikh rifal jëkk tontu mu teg ko fi mu ko teg du dañ ba ba saa di taxaw ab cër dëgg ngeen am amu leen kenn ku ngeen yées ci biir yoonu murit ñëpp leen war a roy te naw leen te it teg seen tànk fi ngeen ko war a teg yëmu leen a kenn mën naa koo war ndax suñ tubaa moom bëgg dafa for al mar u mahamad ahabba ci bëgg la ñuy rawaatee te dafa seey suñ tubaa seey suñ tubaa ba jeex ci tag njabootam gëppit noonu lañ def kon yàlla na leen yàlla jàppale te taxawu leen ku yaakaar suñ tubaa siggal ngeen ko ci jëf ak wax ndax suñ cheikh mohamed moutaxa mii li ngeen jëfandi tegum teg nañ ci suñ bët ku yaakaar suñ tubaa ma nga ca biir ndam li ngeen am bëkk dim biñ data magal ndam lu ko gën a rëy ci kaw suufoomu te ba yow man xeam Seigne Touba dana bokku ci ñi ngeen di poker ñi ngeen ñi Seigne Touba pokeré wo wa ko Cheikh Ibrahim dañ ci bokku. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
5: La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mar
8: jere ngeen jëf mbokk ya xarit ñuy sibur ci As-Samadiyya TV ñoo ngi leen di ñëel leen ziar di am bekté lool di del soati sen émission xel ak xalaat émission bi nga xamanteni dañ ci waxtane lepp lo xamanteni ni lu yitel askan wi la rawati na ñi nga xamanteni ñu ñoo dëkk ci dëkk bu sel bi ci Touba ci lu jitu lool nak ñuy nuyu bu baax al khalifatu am li tariqatil muridi cheikh mahamadul muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi katnal ko wëral ko ba lim yene ligéel ma mu defé ko nim ko bëgge diko ñaanal bu baax borom kër gi di serigne abdou samad sahibu diko ñaanal bu baax momit yene yim am ci li nga xamanteni ni tek nako ci dëkk bi ngir kenn ku nek bëgg ci war ci gis sa bop sun borom defal ko ci lu kawé ñor di ñaanal bu baax ñi nga xamanteni ni itam ñom ñoo baaxo di ñu sétane ci sa su nek té fenn fu nek nit di ñu fa wowe di ñu encourager ak wax ay xalaatam ci lu jëbele liggéey bi ci kanam ñoon ñep ñi ngi leen di jaajeufal waye di nuyu aussi bu baax ak jaajeufal mbolem ñi nga xamanteni ni ñi ngi yor réew mi di ko doxal son excellence président Bassir Diomaye Diakha Fay ne ci bob bi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy and ak mom ci lepp lu jëm ci walu aada diko nuyu aussi mbolem ñi nga xamanteni ni ñom ñoy kilifa diine yi ne ci bir réew mi rek bu ñu tuddé Cheikh Mamadou Moutaha comme ñu ko waxé rek mel na né yu balé na mbolem ñi nga xamanteni ni ay kilifa diine lañ té nek ci bir réew mi di nuyu bu baax nak mbolem ñi nga xamanteni ni ñoy yëngu ci walum service éducationnel manam ñoom ci walum jang ak njangalé ndax ñom lañ jaglél émission tay bi ngir waxtané lépp lo xamanteni ni défi la wala perspective la ngir am njangalé ak am jang dox fi ci biir dëkk bi ri Touba lool nak ñu war ci waxtana ko xamanteni ni jambar la ci bay ci waram ci lu am solo nek itam ko xamanteni ni man na nek kén dootu ko présenter ci dëkk bu sel bi ndax yagum yag dox ci lu jëm ci walum éducation jàngé ci dëkk bi ba paré tamit nek ci biir dëkk bi di ci servir ba yalla défal ko tay mu nek ci ak no matang lu bé no matank lu bess ci école al azhar soxna may bu biñuy wax bassin seigne mourla kiñ ci dalal nak moy khatfaka sey khatfaka kabla sey di mudirul madrasa serigne soxna soxna may munatu mbacké bu al azhar sawna seigne fat khatak sey ñong lay nuyu di la jaajeufal ci yitte yi nga xamanteni ni ak xarxat yi nga xamanteni ni mom nga bayyi lepp ngir ñew ñu waxtane émission ak émission tay bi bismillah
9: jeriya fil mortal ñi ngi lay nuyu baax di la gërem di sant sun borom mi ñu may jotaay bi waye di ñaanal sahibul fadila cheikh mohammed muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi wéral ko
8: amin
9: walim na la liggeyal serigne touba yeb ci yoonu sun borom may ko ko way ñi ngi nuyu tamit suñu ki defo cheikh mamour bakay murtada di nuyu sun salew di nuyu sun serigne sen dekkando bi sun mourlam sun fallu di la nuyu baax yow di rafetlu bu baax yëngu yi ci walu jang ak jangale waye tamit ak émission bi nga xamanteni mo nga animé fi ci Asamadiyya TV di xala xalat jerejef
8: jerejef khatfaka sey ñu lay delo nuyu wat bax kon mako waxe rek di la jaajeufal bax ci yitte ji nga defal émission bi donte jamono ji xatna lool ak ouverture

0: amal Arsamadia TV di Telebis Lambe juk ngir liggéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadia TV, boudé abonné go, gawal abonné te beus cloche de notification bi. Ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadia TV, di Telebis Lambe juk ngir liggéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadia TV, boudé abonné go, gawal abonné te beus cloche de notification bi. Ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadia TV, di Telebis Lambe juk ngir liggéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
0: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا وثبت الإيمان والإقامة وخلق الخزنة بالاستقامة وفي جلدي وكتالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغلين دي نيو دي لين زيارة دي لين دوغل غانت وباخ باخ دي jité ci ñëw bi ziyara bi sahibul fadila ashia muhammadin al muntaha diko ñaanal karam guddu fan ba naan wuri wi mu yéne ci liggéey maam ju teddi ji mu défé nako maam ju bëggé ci daraaje cheikhul khadim di nuyu bu baax baax ka ziyar borom barab bi serigne abdou samad mbacké ci liggéey bu reey bi muy liggéey ci tol bislam bi rawatina ci yaatal jàngale maam ju teddi ji ak mboolem fu mbax nekk rek mu di ci yenkowul julit yi di ziar bu baax a baax baax ñi nga xam ñu ngi ci barab bi ci njëlli Serigne Bassirok ñi ngi ko àndal Serigne Khadim ci régie bi di leen ndokkeel bu baax a baax ci guddi yu mag yi ñu génn muy guddik Mawlud di guddik yonente bi alayhi salatu wasalaam di guddik nga xam ni lépp lu am ci àddina ak alaxira ci moom la amee lépp lu waaye di tarloo ci taaram la taarale waaye lépp lu du leer ci jëmmum jooju lañ ko bijjee yonkawal ko ci suñu jëm yi di leen ziara bu baax a baax a baax ak ndokkeel ci safo gi ngeen safook ànd ak seen télévision bi di Assamadia TV noonu itam Assamadia FM 102.9 noonu ngeen koy topp ci mboolem plateforme yi lu ci mel ni YouTube bi TikTok bi ak WhatsApp bi yeeg foo lem foo bëgg topp liggéey bu am solo bi nga xam ne Assamadia mi ngi koy liggéey ci jullit ñi mën nga koo topp ci jumtukaay xarale yi même ci Facebook bi am nañ fa ay barab yoo xam ni boo fa demee da ngeen fa mën a topp seen liggéey bu am solo bi ñu def. Mbokki tey ñu bëgg na waxtaan ak yéen benn émission boo xam ni dañ koy door bëgg koo wéyal ak yéen di ko ubbil bunt yi nag mboolem koo xam ne am nga ci xalaat wala am nga ci gis-gis wala loo xam ni jàpp nga ni bu ko doxalee woon noonee ña koy def dañ ko bàyyi bu dee xama taxoon ñàkk xama taxoon ñu di ko def ñu xamal leen bu dee ak tayef la woon ñu weñ seen ab loxo ñu bàyyi ko ndax kat am na loo xam ni deesu ko seetaan rawatina muy jëm ci barab yu mel noonu mooy émission war may jumaay ji bu ñu nee war may jumaay ji nag tey ji war nañ ci seq ak ñi nga xam ni ñoo nekk ay ndaw ne ci jumaay Touba Dieng di waa Xetma ñoom ñoo fare ca biiri barab ya ak mboolem lu wër jumaay ji di saytu dugg ba génn ba waaye xëy na ngant ak émission bu jëmp lool moo tax mu mel ni lu xaw a tag a tembe waaye comme nag bu yoon jeexul wax si du jeex xëy na fekk ay bis yi di ñëw daan janok ñoom ngir laaj leen lii nga xam ni aw doxalin la woo xam ne nit ñaa ngi ko fay doxale man amaana dañ ko yëg amaana yëguñu ko wala sax daanu dajewul suuf duñ man di fekke jotay yu bare bare yu mel nonu mbokki bu ne juma ji nak di symbole bo xamne mu ngi fi ci Touba waye ba lañu ni juma ji dekk bi di Touba warma ji fofu lañ koy doré ndax li kulli baytin bab te buñu ne Touba di dekk bo xamne borom bi moy Serigne Touba Cheikh Madou Bamba moko santal bopam ci santine wo xamne bim koy sant lu dekk bu kenn dekkone ab Allah la won bo xamne ay bukke ki gaynde rek ka fi nekkone ak nand fay fay gu dara warul mu sant ko ci ndigalul yalla ndax dañuy wax ni bokku na ci ñaari dekk yi nga xamne mo gënal serigne bi moy Touba ak Daru Salam ginaaw bi mu santé Daru Salam ba am ndigalul sant Touba mu fétalé mam cheikh anta Daru Salam nga xamne da koy wax sax ni man kat li nga xamne dama ko yoron don ko maye mayna ko mam cheikh anta lima yoron don ko jaay cheikh ibrahima fall jëndnuko lima yoron don ko denkané denk nako mam charna ibrahima fati lolé nak Touba gi day dekk bo xamne mom serigne bi moko santal bopam waye tam ñak ko li olaf di wax am ñak mi ngi melni nga yor sok jumtu kay lu melni tol bo xamne bëggo kenn ruur ko nga jaarale fa ay taxas ay dekk wala nga def ko wurmbal defal ko benn buntu bo xamne kenn sañe su fa jaar te jaarul ci buntu bobé lolou modi Touba bim ko sanjé waye ñak ko ci am mbind xassidi gi nga xamne moy matla bu fawzeni leg legi borom xam xamini moy lakku Touba señ bi da ko bind uniquement ngir wax ni ni la bëgg saab dekk mel ko ku fi bëgg dekkit melokan wi nga wara yor bind ko fi nga xamni fofu la ke Serigne Salih gu nekk tay waye ñaan fi borom mom ay ñaan yo xamni sikku wuñu ni ñaan yoy nanguna ndax serigne bi digëntem ak borom mom sekkut ak mom ñaan guuy tege tembe day ñaan rek borom bi nangu leg legi sax mu paré pour may ko lim ko bëgg may waye ni ko ñaan mako ci bir xassira gogu serigne bi do noxna dekk bi di Touba ndox mi nga xamne moy maoud jaar bala fi duggu yalla na kacciori genn Touba waye di ñaanat ni borom bi yalla nga ma defal sama dekk bi moy dekkub ragal yalla dekkub yegu way dekkub jaamu kay bi yalla ad'uka an taj'aluhu ad-daru tuqa wal 'ilmu wad-din wa daru litha waj'alu daban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikri wa tafahumi lolé nak bu ko serigne bi ñane ci dekk bi moy rogalat ba ci barab bu tedd bi di jumaay ji melokan wiñ fu wara duggé rawati ni jigen ñi ndax lu ci ëpp ñun ñom lañuy far di waxal ndax yalla dafa dogal ni bu dekk mbax mën nañ ci gor gor lool waye da fay am lu jitu moy xam gi yalla limi mag mag daf ni xam leen ma sok may jaamu bu leen ma xamul ndak ngeen may jaamo te da fay haram ci bepp muskalaf muy def dara te xamul faraa'id ya ak sunna ya mustahab yak makruh ya lan ci sibak lan ci tere rawti na barab bi di Touba naka lañ fa wara duggé istihdad gi waj gi ci aw melokan wo xamni ci lu bir rawti na waye melokanu jëm wi ci da ngay solo waye tam sa jëmmi bop leg legi yalla di dogal jigen ay ngant yu koy dal ndax ngant yoy bu la dalé sañ nga duggu ci jumaa ji ak liko wër sax nak ginaaw lolu nga xam ka teud wala ñu fa teud ay lan lañu muy ay jami yalla yo xamni sen dundu gep dañ ko selan ci yalla sen xarakat yep dañ ko selan ci jamu yalla ba yalla borom bi nam ñu bax ñoñe ñu fekk ci ko ci fañu nek mu ñu duggal len ci barab yu tedd yi yow nga bëgg fa dugg ak ci won melokan rawti na barab yi nga xamni wala jota yi nga xamni nit ñi dañ fay dajé du melni lu koy dundul guddi gi imma guddi gamu la wala guddi yi nga xamni dañ yitto wo dajé ci jumaa ji waye ndaje yoyu dañ fay setlu ni da am ñenn ci jigeen ñi ño xamne ak ciagante da fay am ca melokan wo ca doxin wo ak niñ bëgg dundé seen biir kër yi japp ni ko non lañ wara dundé ci biir jumaay ji mo ci nañu solo ciol gu jëk gi waye xéetu kaddu ya ak xéetu melokan bi nga xam dañ ko melo rawati na ñi nga xamni dañu doon ay jigeen doon ay nday yor ay tout tank yo xamni mëna la gun seen bop dara ñu tollu ci di leen laddanti buñu yitté wu seen bop mu ne su ko wax dañ koy def fan ku yegge waye ceytu ba ca top ba ca wara am ci nit ki baña tibbe fofu sobe imma dugul ko ci barab bi wala mu yobbu ko keram lolé kat da ca mata bayyi xel motax li ñuy sakku moy ñun jigeen ñi wara dem ci jumaa ji mo xam bësu ñaan la wala bësu barabu ziyaru kay la bu fekke mënu ñu baña dem dana yell ci ñun ñi nga xamni yor nañ ay doom yu mëna guta wax seen soxla
3: ñu ni leen bayyi ci kër ya ndax kat barab bobé du barab bu sobe wara am barab bobé barab lu lab la barab buñ wara jaamo yalla la barab buñ wara dundelé yalla la té yalla ku ne xam na ni dafa lab motax dafa bëgg lu lab yalla dafa sel motax dafa bëgg lu sel té mbokki kat nañu xam ni lolu Cheikh Ibrahim Fall di waxon ni amna fo xamné da fa wara défaro bo fa xasse yakko gisutuma foy défaro moy fo wara sango mu wuti limé do rosset rawati na kon barab yi ñu duggu di jumaay touba ji yitte ji moy nañu xam nañ fay duggé nañu xam nañu jëfëndiko barab yoy waye da ngay gis ni ke man dama na ndax ñi amnañu xelu touti ndax boko le melakan yu nga xamné jigéenu jull war nako mel ñom ñuy taxé ni ga xeyda sëriñ bi mo leen ko bëgg forcer ba da ngay gis ñukay jambat jigéenu touba de nangam nan waye nangam taxna mënu ñu nangam manam ab taara ngi ci ñom waye mune su ko genn ndax ni ñuy solo japp ni ga sëriñ bi li mu leen téré mom ay mbiri bopam la rek ñu leen téré te dedet sëriñ bi ci ndigal yalla la teunku moy diglé leen li leen yalla digal waye téral leen li leen yalla téré kon barab bi di jumaay touba da am warma jo xamni das ko ko wara jox ginnaw bo warma le dekk bi ndax wax nañ leen ko légui dekk bi ab tanef la tour bi sax bo xolé ma nga joggé ci aljana kon lolu war nañu xamni touba yamut ak ben dekk té jumaay ji dafa bokku ci li fi sëriñ bi bayyi muy ay ndono ginnaw njabotam gi khassidam yi jumaayam ji nga xamni wax nañ leen ko dé bi nga xamé ni sëriñ bi dëduna daf ni waxon señ moudou mustapha
4: the photo free tethered shooting
3: lepp lo sumbati dina la ci fekk ci te jamono jojja defena digeunte ndiaram ak touba dekk te jumaay ji joge won fa xawona am mu mu dewe waye señ mustapha jaayante am fitwa ak mborga ak bañu weddi wax kilifa fexena ba señ bi dik touba waye tam ñu duggal ko ci barabum bu tedd bi di jumaay ji kon yow mi jigen difa duggu xamal na ngay duggé ci jumaa ji ci ak sel bu def tout tak nga yor bako ci kër ga day farata ndax goné mom mu'minu bi yalla la bu sofé yitté wo bopom munu ko wax té légui jigéen dana téxet go xamné domom sax day siwu fi mu tok du ci sax def ndox day jog bayiko nonu ab jambour joggé ci Allah ba duggu ci barab bi deug lola dem ak mom ci bir barab ya tuddi ci

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى،

مستشير مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت

0: لا إله إلا الله.
1: دي بيتي مبيك مري مام ييغا خا مني مام لا سيني بيغون سي مام سي تاليبيام بوبي ييغا خا مني باري وون باري نا لو ني ديف سي ورما سي يون وي سي مام لنج كو روي نдах سيري مي دانكو سيخال ني وونين مو ويو سما سانت اك يونين مني وخي داو بودي سي غور ني ibrahim fall momako ñëk defal ta lool nak bokk na ci ñi gëna bayyi xel ci yoon bi moom day melne fa suñ borom tek sëriñ bi da ko xam jiim ko fa tek na suñ borom def sëriñ bi mu def ko noona loolo tax sëriñ bi bayyo ko xel ba defal ko lim ko defal moom nak dafa bëggoon sëñ ba japp ne moom da nga war a liggéeyal sëñ bi fiir ci sëñ bi ba doomam sax japp ne wërta defal sëñ bi dara nga xam ne sëñ bi Moussa Fall sax bi ko sëñ bi tàmbalee sas dara da ko metti ba ne bu ma xamoon bu ma amee doom muy liggéeyal sëñ bàyyi ma jar na bañ am doom jar na bañ am doom ak bëne ci bëgg sëñ bëgg goo xam ne moom am na ci loo xam ne sax mënisu ko wax ñëpp di ko dégg waaye daal liñ ko mën a seeral daal kum bokkaleen sëñ Touba nangul nga ko ab cërëm ci sëñ bi ak bëggam sëñ bi njabootug sëñ bi nangul nañ ko bëggam sëñ bi ak cërëm ci sëñ bi te sax dafa mel ni loxam dafa yaatu ba àgg fépp ndax bokk na ci sëñ bi batale woon bi ñu dem ci géej gi ne ko na nga jokk wëllë réew yi dox sama digg këri diine yëpp ba loolu taxoon na fépp la loxam daa àgg ngir wuutu ci sëriñ bi ba kulërim yaatu woon na lool ci këri diine yi te loolu yaatu na yaakaar naa ne boo ko toppee gëstu ko da nga ci am yuwére wére wér yuy xam le ne yaataloon na loolu ngi te sëriñ bi rek taxoon liggéeyal sëriñ bi la ci jublu woon manis na ne it mësta wàcc ndax bis bi ko sëriñ bi gërëm yi taxoon mu wàcc da koo gërëm rek waaye teewul mu wéy di liggéey daal dem seexi bari mbooloo lool fépp xëy na am na wet gum gën a ëppali waaye Cheikh Loul yàlla may wet gu ne mu am fa mbooloo mbooloom dafa yaatu ndax mbiram a demee noonu waaye teewut waxtu wu ne mi ngi liggéeyal sëñ bi am na bis mu sëñ bi ne ko Ibrahima Fall wàcce naa la ba tàyyi nee naa la noppalul mu ne ko wàccoo ci liggéeyal sa sànq ba nga bëgg mën ma wàcc mu ne kon wutali ma sondel suma ko liggéeyal guddi mu dem jëndi sondel indil ko sëñ bi taal ko bind ci lu bare bari ci guddi gi kon noonu dañ cee war a roy Cheikh Ibrahima Mouride du wàcc ndax sëñ bi mësta wàcc Cheikh Ibrahima liggéeyal sëñ bi ba noppi koo si topp Cheikh Moustapha def ko nam defoon sëñ bi boo xoolee bi ñuy liggéey raay bi mais naa wax ne liggéeyal sëñ Touba ci la demee ndax daa ñëw gas ci dugg ci biir liggéey gas ba ñàqute xëppand bi jóg mu jóge fa dem ñaari fan yaaka naa mëtu ko sax mu dem kon li mujj a def mooy liggéeyal sëñ Touba mooy li mujj a def waaw moom darajaam dafa rëy lool sëñ bi da ko fàggul loo xam ne ci cëri gaay yàlla yi mënisu ko wax ci kanam nit ñi waaye daal jàpp naa ne sëñ Saydou sax daan wax lu mel noonu ne kuy wax ci mbiram dara da ngaa gisut fa ko sëñ bi sànni fa ko sëñ bi yóbbu ci ay cër ci pii yàlla yi fa mu ko yóbbu nga xamul rek waaye kon doo nattable ci mbiram dara waaye na ko cay nattable da ngaa xamul fa ko sëñ bi yóbbu sëñ bi nag la soob mu yóbbu ko fa ko soob loolu mu coobari sëñ bi la te sëñ bi nag xejju borom la mën na ci borom lu ne kon nag na ko ñëpp ormaal te roy ci moom nam defoon sëñ bi boo jëmante àggit nga jël ci jikko yu doy royee noonu sëriñ bi tey di ko bàyyi xel ci bis bi xam ne nii mu liggéeyale sëñ bi ba am gërëmam bis boobu moo ko gërëmee néew moo da ko wàcce de da ko gërëm ngërëm loolu nag day dott ci kawam di yooyu ba tey ji kon nag bu ñuy daje di ko sant ngir ngërëm loolee loolu murit yëpp a ci waraan la kon nag noo ngi sant Cheikh Ibrahima te ñaan ngërëm loolee di dolliku ci kawam moom daa bëgg sëñ ba nga xam ne xoolul li ci gannaaw sëñ bi sëñ bi rek la xool waaw sëñ bi lijjanti léeg-léeg di ko indil waaye moom sëñ bi la tàmbalee yem ci sëñ bi léegi nga dégg nit ñi di ko wax waaye loolu Cheikh Ibrahima ko moom tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi ñëpp bëgg sëñ bi it waaye ni mu ko wóoloo mosuma gis ko lu wóoloo sëñ bi ndax julli mii ak woor mii ñëpp la ko yàlla teg nga mën ko muñ dir wolu señ bi lolu ñu bari defuñu ko wolu señ bi tax nga bañ ko def ta xam nga nim grawé ak nim mel tam jikko te ëlëk la koy gëna jik lolu xeexu rek assalamu alaykum wa rahmatullah
0: la ilaha illallah la

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه غور الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي اكشف لي الأسرار والخوامدا يا غير من كشف سرا غامدا مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيناو نو سانداتي سونو بوروم سبحانه وتعالى جولي سي خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجوكل خير خديمه شيخنا الشيخ احمد بامبا نيغي نيانال شيخ محمود المنتقى سونو بوروم ياغال كو في لول تي ويرال كو واي نين كو نيانال بوكي جوريت ييب ديكو نيانال بوكي طالب ييب واي دي بكر فغول ناك اي نيان بوكي غا خامن نيو سافو سين تيليفزيون السمديه تي في وقت و نيك ناك ني في تاتان ايميشن يو ام سولو يي واي مبوكي تاي ناك ما ñewal len ci émission bu am solo moy émission bo xamni manam ndariñ li mom day dal di tew légui ndax mo tuddu padium tiossane nak mbokk yi boko déggé kon di nga xamni ci liñuy fajo lepp moy ci suñu gantax yi nga xamni mo nu wër wala ci suñu rab yi nga xamni mo nu wër wala muy ndariñ lo xamni yang ko don dajé ak mom waye amana xamoko won padium tiossane nak mbokk yi di am fi ci télévision asamadia xam ngeen ni ci ay bis gu nek serigne alhaji malik gueye diko amal alhaji malik gueye diko amal muy emission bu ama am solo tay nak yalla mi nga xamni lepp ci ay dogalam lay amé mu dogal man ma war ko dalal ñu wara waxtane nak ci ay tombu yu yaatu ay tombu yu ama am solo yo xamni mbokk yi insha allah taala tay seen mbokum talibé serigne kosso sey moko fasiyene andak eladji malik gueye inshallah eladji malik kon dama lay baye nga nuyo ak bokk telespectateur yi ñu doora dugg nak ci deug deug waxtaan inshallah
1: barakallahu señ kasso assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: alaykum assalam
1: gannaaw bu ñu santé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi sédd na amul ben buur budul mom di julli ci ab yentem ak ay sahabam di ñaanal señ muntaha suñu borom yagal ko fi
0: amin amin
1: di ñaanal mbokki senegal ñepp rek suñu borom sotti fi jamm sawan bawan waye non la ni ñaanal li wa bitim rew señ kasso ñi ngi ñaanal jeewriñu télé bi señ abdou samad suñu borom agalel ko yeneem ci liggeel umma islam yeb waye non la ni ñaanale ñi nekk ci ginaaw camera yi kenn ku ci nekk rek fu way mëna nekk rek di ñaanal auditeur ak auditrice dina ñaanal yow tamit dila wax nak kon xamna ni ñewal nañ ci jotaay bi rek ndax yeen say dañuy nekk ci ay yitte ba danaka rek lu ci bare du mëna jappandi waye sa buñu téwé rek di len ko daldi téwaat comme ni rek continuer waxtaan wi ci li nga xamanteni moy padium tiossane comme non nga ko duggé rek kon lolu mo nekkan nuyo bi barakallah
0: masallah jerejeuf seigne alhaji malik gueye ñi ngi santat bu baax xamna fi ma bëgg tambalé émission bi rek dama ci indi ay tamhid yu ndaw rek moy gis na yonnabi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni jangoro ju nek yalla wacce na likoy safara waye yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax no ni manam nit ñu nek la leen di fajj ma nga ci seeni gantax manam seen environnement yeleen wër
1: deug la
0: kon melna ni lool rek daal nay indi ciis la yel émission bi tamoy padium tiossane mu melni nit ku nek day melni fi mu febaré fofa la yalla def likoy fajj
1: deug la
0: mu melni fan yi nak sédu nañ ni amna gantax go xamni am meññent la nga xamni par période lay am légui sax def na ni bokku na ci yi nga xamanteni sénégal gor gorlu nañ ci ba période bi mu dul am légui bari wul ndax waaw day xereñte gi manam dañ koy suuxa dañ koy rosé légui waye ki ma bëgg wax moy ki nga xamni da ngay reg mandi manam muy xaal meññantum xaal ana lan nga na ci mëna wax ak ni mu bare actuellement ni yan ñariñ la ëmb ak jëmmi xaal ci bopam loolu ci mëna andil
1: barakallahu suñu kasso waxtaan wi amna solo laaj bi tamit laaj ko ci périodeam ndax bo xolé suñu borom da fay def lo xamanteni bi yeen say nit ñi duñ ci bayyi xel ndax période bu nek rek meññat ga ci ñor bo xamal ndariñ gi meññat ga du ñor ba jall te do ci mëna jariñu donte dañ koy lek donte liñ ciy lek du bari waye mos ko mo gën bañ ko mos suñu ñëwé ci xal nak xal importance moy dafa bokku ci li lay ndox di jox xal da la koy jox te gis nga période bi mu bare sedd bi gis nga ni mel ci nit ñi te sedd sa bu amé nit ki pour mu nan ndox day jafé ba bok info mu xam valeuru ndox pour mëna nan ndox xal mo mu ngay lek nga tudd nga ko sank nga xamné da ngay fessel ci bir ci lek waye fessel ci bir ci ak am ndox ndariñam yaatu lool ba buñ ko topé émission bi dina ci jeex te fekk na amna yeneen yu ci dess mu doon lo xamanté bi da fay yok dret ci doom adama mom xal boko day jëfëndiko mu doon lo xamanté bi tamit boko day jëfëndiko da ngay gis né do séré xal ku koy jëfëndiko do séré ben yoon xal boko day jëfëndiko day yok ay ferñent ci biir yaram day yok ay ferñent day dimbalé soldaru yaram ndax yaram dafa am ay composants yu bare yu ci nek ndax ñom ñi nga xamanté bi ñom ñoy tax nga am ciawarte ñom tam dañuy am luñuy soxla pour do ciawarte gëna bari muy ay ferñent yoy nak xal da ci man ñu bari xal ki koy jëfëndiko yaangi def calcium magnésium ci sa biir yaram yaangi def fibre te ku tuddu fibre tuddu li nga xamanté bi moy yombalal dem jor manam moy yombal boy cabinet ndax li biir bu woy rek jafé jafé day tambalé am liñuy woyé manam hémorite likoy sos bokku na ci manam séré ak biir bu wow té xal day toy biir motax bokku day jëfëndiko ñaaré dalay yabal lu bari kon diko lek guddigi ak bëcëk bi lu ci am solo la kon ni mu mel ci dëkk bi kenn ku nekk war nga bu guddé bo réré nga lek ko wala bo agné nga lek ko waruñu ko outal heure waruñu ko outal temps ndax lepp santé la rawatane nak bu féké né dang ci bolé li nga xamanteni bi manam da nga am xarañté bu bolé ci lem ak li nga xamné moy limam koku ñi nga xamanteni bi manam dañu nekk ci négu sey té soxla walu katan ci walu ngora té danaka témé bo jël témir bo jël da nga gis né juroom fukki am nañ problème bobu yaangi rombu li nga xamanteni mom ngay fajo yaangi rombu li nga xamanteni bi mom nga soxla muy lan muy xal tay ji meññet gogou su fekke ne fexé nga ba ñam wowo nga def ko am ndox manam ndoxum xal nga am ci lu tollu ñi manam litre fexé ba am lem sa bo xé nga jël kasu café muy kas bu mag nga def ko bam nek dig nga soti ñaari kuddu lem yeengal ko bam jaxaso nga nan ko nga patchal ci ben doomu lemam koku katan la lay jox ci walu dole day tax nga man dara ci walu sey day tax nga man dara ci walu lal kon lolu xam ko dina tax nga gëna gor goru ci lek xal xal bo de yeey doom yi fi do ni bar na ñoo xamni da ngay gis ne bu ñuy jëfëndiko xal dañuy yabbi doom yi kon ñaka xam xagn tax na mu koy def waye su xamane exact lamuy def du yab doom yi doom yoy nga yeyale ko lekkale ko mo gën nga yabbe ko ndax la ca nek ci ay njariñ ko xam do ko yabbe waaw
2: ci xal
1: ci doom yi xal yi waaw
2: doom yi xal yi
1: bo xolé boko xare da nga ci gis doom yu bari bari wa na ko xane bu xare xaar da ngay gis ni dim koy day wetti doom yi da koy def ni da koy alas ngir bayyi doom yi ngir bëgga lek ñam bayyi doom yi doom la olof di tuddé manam ku bëgg ginar da ngay bëgg ay nanam xal dom ya mok limam mi ñoyam limam tam bo xamane ñariñ xox yi do ko sanni waye kon mu melni kon nit ñi
2: ah limam dom yi am na ñariñ
1: disko yeey waaw disko yeey xam ñun suñu mbal dafa riche suñu koso
2: ndax
1: suñu mbal dafa riche ñun lepp lu ñuy sanni rek lu ñuy fañ la
2: lolé
1: lu ci nekk boko tudon tay mo wax la lam mëna def ci yow adama su ko defé ba tay xottu xal dañ koy sanni
2: xam ñu jox xari
1: waaw xam nga xott yi dañ koy sanni
2: waaw xari da naka lañ koy jox
1: de waaw gis nga xott yi importance bi mu am bu ko nit ñi xamal mara d'Italie mo gaaw ci yaram bo bëggee yaram wu lisse yaram wu rafet yaram wu set yaram bo xamni toxique da koy manam da koy nettoyer bam set wicc xott xal bi mo ci sut
2: no koy def
1: ni ngi koy def bu la nexé nga fajjat ko bo amé li nga xamanteni moy mokal xot xoti bi baxna soko amut nga baxal ndox bam bax nga fajeete ko xoj ko ca bu yabbe manes na koy sango manen sa koy nan te xoti xal bi rek la gis nga ko
2: amul jaxase dara
1: amul len lo ci jaxase jëmi xoti xal bi rek waaw manam dang koy fajeete bo amé li nga xamne moy mixeur
2: mixeur waaw
1: nga def ko mixeur man nga ko def comme jus manes da ko def jus waye xam nga ñun yalla dafa dogal africain dafa bari wu doole waye fi do ni ñi ko xam deug man dañ koy def jus nga xam dañuy am xortu jus xortu yi ñu def ko jus spécial waye jël ñam yi def ko jus spécial lu ci nekk dafa bax ci doom adama da fay fajj li nga xamanteni moy xétu yaram yu ñaaw yu ñagas yoyu waye da fay fajj gom non la ko non la ci gawé waye da fay lissal ab der kon jigeen ñi nga xamanteni man tar dañ ko soxla man nañ jëfëndiko xottu xaal wowo
2: xottu xaal
1: waaw lu am jàñ lé ko lék
2: mais bu dé ci xaal yi façon xaal yépp ñoo yam
1: waaw xaal yépp baax waye xaal bi ñu andi tay mom lañuy woyé xaalub sénégal
2: xaalub sénégal
1: waaw moy xaal bi nga xam
2: na am ñett façon xaal da am ba xaal
1: amna buñ wax gona bi ak molon bi xam nga ñewu ñu ci ñaar yoy ñi ngi ci ñew ci xaal bi nga xamanté bi xamna
2: moy xaal bi gëna
1: sun way bu mëna na andi doom xaal tégg ñu
2: ko andinako sax andinako légui li
1: kon jeexna
2: andinako
1: su ko defé nit ñi mëna xam xaal bi ñi wax ba
2: xam nga parfois li tax ma diko andi sax xam nga bi xaal bi xam nga xaal bi bi da am bu ñuul am amna benen nak benen bo xamanteni mom dafa xaw guddu ni
1: waaw bu ci doon
2: ñom période xaal
1: bi lay genn waaye bi may wax moy bi mu genn nak
2: ma sha Allah
1: bi mu genné te doon bi ñu yakkar lool
2: waaw
1: bi mu am solo
2: ma sha Allah
1: waaw donte xaal yépp am solo waaye bi mom borom doom yu bari yoyu ëpp na bañ di jëfëndiko sa bo xewlo bo nopi manam añak rër nit ku nekk war na ci mëss
2: nga xamni ki jëfëndiko xaal bet dina bok ci likoy may wër gu yaram mu yeyale doom bi
1: waaw kay daf koy dimbalé ci gawa résal
2: waaw
1: daf koy dimbalé ci tamit manam yokko dretam day raxas dretam da koy yombalal dem won ak da fay defar aussi mémoire bi cerveau bi xal da koy defar
2: machallah
1: xal day yok ak ciawarte ci gor xal da fay dimbalé tamit manam nga mëna gestu te barna ñoo xamni bo leen gestulon gestul lo mbag yi ndig li lepay gestu waaw duñu gestu dañuy wëlbutiku xam wëlbutiku gestu bokku
2: wëlbutiku gestu bokku deug la de
1: te amna ñoo xamni seen loss wi
2: waaw
1: mënta dem lu tollu ci 10 cm
2: ndeysar te xaal da koy yombal
1: xaal nak lay dimbalé ci loolu
2: okay legi nak fofu amna xamna dina manam dafa melni xam nga xaal bo xolé sax xamna loolu mom tay sama wagar buñ ko sérané nañ ko ndan bo andi xaal bi période bi nga xam da nga wacc ngeen di xaal bi dañ nan dedet buñ ko dag nag ni xalé yi da leen di sawlo est ce que loolu wurtu am luñu leen tiyé
1: waaw moy ñak xam nga gep lek goy lek mu lay yabal
2: waaw
1: xam nga ni amna lu muy def ci yow
2: alhamdullah
1: amna lu muy def ci yow
2: kon de ngeen ko
1: waaw fi do ni lolu nga andi lu am solo la ba ci mag sax di nga gis mag mo xamanteni bi
2: dana duma lek
1: duma ko lek
2: ndax damay tour lon
1: ok waye ñak xama tax mu wax lolu waaw ndax bepp ñam boy jëfëndiko mu lay yabal ci wanak wa amna lu muy def ci yow
2: deug la de
1: amna lu muy def ci yow
2: ma sha Allah
1: te du continuer bo sele lekatu xal deug manam dana dem ba lam ko don yabal day dal deñ amna lu mu nettoyer ndax bu ñewé amna lu muy raxas amna lu muy faute forme bu seté nak way jeexna
2: xal nar na ser nak torgal jeureuf Eladji Malick ma sha Allah bobu amna solo te moy kon meññentum xal muy lu ama am solo mag ni sax dañ ko xamne mo aljana ma sha Allah mu am solo lol kon defena ni fofu mom liñ ci am daal nay doy xamna ni amna ci
1: wax non la baxé ci ñi nga xamanteni bi tamit manam dañu dem ba lompagne waaw
2: moy télé dal
1: moy télé mo xam xalé bu xibone waye tamit ku amatul katan xal amul sens intérêt ci ken diko jëfëndiko da fay dimbalé do madama
2: wa ken ban lolo dina ci profito légui nga gis ko xamni ñak xam yi day waral lu bare da gis ko xam da nan man dama jabet duma lek xal
1: waaw xam nga côté bobu buma ci duggé rek sun mbokk yi wax ji day bari ay
2: yëf yëfan waaw
1: waye ñun li ñu gëm moy gep meññat bu sunu borom andi te dalay doomu adama raxu ca nit ki mën nako jëfëndiko ak lo mëna mel
2: ma sha Allah
1: man lool dama ci nek jek dama ci insister
2: ma sha Allah
1: ba ci lem bi sax da ngay dig ko xamni da koy day wax ne dama sukar waye lem bo xamanté bi lem pire la lem xawma nak lem gu ndax kon meññef gu suñu borom ñorol ngir jam yi mën ta am danser waye nak lu ëpp tour nit lepp loy lek rek da ngay xam da nga wara xam équivalent bi xam ni ngui koy jëfëndiko nak nak la
2: inshallah lolu amna solo jërëjëf Elhadji Malick Gueye ci meññantu mu am solo mom nga xamni moy xal te mu ënd ci ay ndariñ yu am solo yo xamne yu wuté la machallah té ndariñ lu ci nek rek mata jariño batay amna ben dom ak yi bo xamni groupe bu ndaw lañ koy wax groupe bu ndaw piticola piticola dama gis ni bo xolé en général fi ñen ñi rek ñokoy jëfëndiko té ci sax boy xol niñu jëfëndiko gura dal bokku ni jëfëndiko piticola té piticola melni lu am ay ndariñ la lan nga ñu mëna andil ci garab gogu di piticola
1: wa jërëjëf piticola xam nga day meññet go xamanteni bi da naka nak garab gi amut sénégal waye muy gantax go xamanteni bi gantax la gu ñëpp wara xam mu nek lo xamanteni bi comme non nga ko tuddé rek gura gu ndaw xawa saf touti ci waxay waye njariñ li foko tak mi ngi nonu ñu génné ci écran bi suñu technicien bi andi ñu nugo mi ngi ni njariñ li foko tak rek wess nako piticola ñi nga xam dañu ragal sugar muy jabet suñ ko suñ saxo ak piticola yalla da leen di mussel ci li nga xamanteni mom lañuy wax piticola su fekke ne bëgg nga yalla sutural la ci jabet ci sugar ba bo boko amé sugar sosé bañ la lor ni ngi koy jëfëndiko ni mëna ko waxé dé ko bayyi xel nga di ci lek ben bo ndiké di ci lek ben bo agné di ci lek ben bo réré koku boko mossé rek di nga xamné li du luñuy bayyi ki nga xamni tam na diko jël nak comme nonou wala deux fois par jour donte ñet yi bari na mu koy jëfëndiko suba bi ben bu réré ben nga xamne bu ndeké ben bu réré ben
2: loolu amna solo dé
1: loolu señ kasso daf lay dimbalé ci sucre du la gañ ndax mom fu mu fekk sucre rek da koy éliminer mom piticola
2: nga xamni kon ki am sucre bëgg ci safaraw da koy jëfëndiko suba ak ngon suba ben ngon ben
1: waaw wala mu def ko 3 fois par jour
2: wala mu def ko 3 fois par jour waaw
1: def ko ab dir mu xol ba xam lu muy bayyi la wala lu muy continuer la
2: machallah
1: lolu mom ñi sétane xagné buñ ko du ñak ñuko xam kiko baxo di jël nak suko mëna baña nek ci dretam kiko baxo di jël bi ci top moy piticola day wacce ciona waaw bo sonné yey ko manam da ngay day wacce choono bo sonné yé ko piticola da fay fajj san piticola bo gëral yah da lay dimbalé ci yah baxna tam ci vision manam bëtt yo xamanté bi nga xol bénn couleur mu jox la bénn couleur diko jëfëndiko baxna dina dimbalé ci bëtt yo xamanté bi da nga bëgg mu lèr piticola tamit non la baxé ci bi bu séré manam ku bañ di séré séré gu metti de jëfëndiko piticola dalay dimbalé ci séré day raxas li nga xamanté bi tamit moy traite mom piticola day raxas traite bu baax baax baax piticola tam boko do jëfëndiko fekk awro wi nga yor dafa touti ba nga am ci kersa soko do jëfëndiko lu bari mëna genn awro wi ndax xam nga piticola dafa bokku ci li dimbalé infection té infection danaka téméri jangoro yo lim 80% yi bo xolé infection la
2: infection
1: kon piticola daf lay dimbalé ci borom awro yu touti waye dalay dimbalé ci tamit manam biir bi nga xamanté da fay séré waye day dëgeural ay yax waye day yok ab gis waye day wacc ab choono su ko défé piticola jigen yi nga xamanté bi dañu bëgg manam sen parti wène yoyu di gëna genn ñom tam dañ leen koy diggal baxna ndax mo gën ndax barina ay composants yo xamanteni lu ci ëpp chimique la da ngay gis suñu mbokk yi jigen diko jëfëndiko te fekk na baxut ci lañuy def waye kon nañ leen diggal li nga xamne moy piticola diko jëfëndiko ben suba ginaaw ndeki waye ben suba ginaaw rër petit cola tamit non la baxé ci li nga xamanté bi moy am nak petit cola non la baxé ci nak day rax am nak wa day rax nak manam day foot nak diko jëfëndiko baxna lool ci ki nga xamanté bi nakam dafa tilim waye non la baxé tamit ci ki nga xamanté bi da nga amé yaram yi nga xamanté bi manam day xassan wala yaram yi nga xamanté yu dafa amé ngat petit cola daf la ci dimbalé kon gis nga petit cola ñariñ li foko tekk rek wess nako du goor rek mo koy jël jigen ak ñepp mën nañ ko jël petit cola amul sens interdit xagn na waxabe lañ ci daw waye waxabe lam lay defal ku wa xaman doko maytunuko kon bokku na ci meññet gi nga xamanté bi amna solo lol ci doom adama diko jël te non la baxé ci matmatu yo waaw matmatu yo toke jojé muy def ci nit ka so yeye petit cola nikoy limong di fauté non la koy petit cola di fauté
2: ci yaram Alhaj Malick bëgg na la laaj garab guñ wax luma lum melna ni bëréegul lol ci tuwa way melna ni garab gu am solo la ci ay xéetu sucre ak ay tension yu démé non
1: waaw luma lum baaw garab ak señ bi xamna né question bobu señ Abdou Samad moko laaj waaw luma lum day garab bo xamanté nonu nga ko waxé rek yaato gut waye xagn na mi ngi yaatu ndank te nit ñang koy xam ndank muy garab gu ama solo xob yi baxna lol xob yi baxna lol xamna né buñu mëna am gancax gi ci télé bi xamna dina xawa jafé
2: waaw dinañ
1: ko am dina tax nit ñi ndax damay ragal bo fi joggé dinañ la ko laaj ba nga son
2: danañ ko am danañ ko
1: waye bu fekké ni am nañ ko xob bi man nañ ko def ci ndox mu tang lu mat 15 minutes comme tay ko am casse ou verre bu mat nga am ñent xop raxas bam set nga teumbal ko ci ab dir mu yabbi nga nan ko lu baxna ci sucre lol non la bax
2: way jëmmi ki bi doko baxal dang koy
1: xam nga xop bu toy manam jëmmi xop rek ni def na la nok ko wara def xop kenn du bolen ndox ak xop diko togg sa bo beugé jarañu xam nga ñom dañu am ay manam ay yëf yo xamanteni loolu lañuy gëna bëgg ci bo beugé mu gaw la jarign da ngay baxal ndox mi bam bax nga jël xop bi
2: soop ci
1: waaw su ko defé ab diir boko ñëmé nga dal koy naan
2: ma sha Allah.

0: moo ëpp sa air moo ëpp batine te amul benn effet secondaire ndax moom day dundal deru yaram bi da koy gën a taaral da koy gën a dundal ci maanaam mu dund dundin wi nga ko mën a xamee da koy leeral waaye da lay dimbale ci tamit tooke ji nekk ci yaram bi day dañaale
1: day dañ
0: day taxit didim xeeti didim yooyu du nekk sa yaram te da lay dimbale ci li nga xamante bi maanaam mooy gàllankooru maanaam cet ak làmmin kon mbokk mi yow mi nga xamante yaa ngi seetaan lii ma lay wax boo ko mosee da nga gis ne kat du lu ñuy bàyyi heure boo demee ba tëdd rek jot jëlal benn doomu limon nga xar ko toj mu ko sa yaram ba mu daj bul bàyyi benn parti soo xëyee boo laalee ndox rek da ngay xam ne yow kat yaram yi am na loo ci difu loo xam ne waratoo ko bàyyi kon limon da lay dimbale ci saayir waaye da lay dimbale ci batine
1: ci batine
0: saayir si mooy day defat peau bi day tax gàllankoor yu bari ba ci matt yooyu ndax boo xoolee fu mel ni dëkk àll yi yoo jamono ji ngelaw lu bari mooy tax ñu génn ci seen kër yi di songu nit ñi te yoo moom dafay bàyyi tooke ci biir yaram boo nettoyer nag der bi day tax yàlla nag boo ci dee naan di ko nettoyer kooku da lay dimbale ci matt yoo waaye day tax der bi lay dund waaye nag noonu la lay dimbalee ci lii ak lii boo fanaanoog limon noonu la lay dimbalee ci bët ak làmmin nga xam ne kon saayir la waaye batin la
1: waaw
0: nga gis ne ba tey sedd moom bokk na ci bu ñëwee tawat yu bari day feeñ ndax boo xoolee ak paj nit ku bu wéridee ci ak fajoom il faut mu soxla sëlër maanaam lu tàng kon yoon la nit ki di sangoo ndox mu tàng bu ko doole mayee ndax lu ko waral mooy noddanti siddit yi
1: mais waaw foofu nag foofu am na lu ma fi bëgg a laaj ndox mu tàng nit ñu tàngal nga xam nañ koo tàngal ci këriñ wala ci mat wala ci gaz ak mi nga xamante dañ koo tàngal ci sëfa yi xew léegi ñaar yi sofage yan ban moo ci gën
0: waaw ndox mu tàng de xam nga bu dee matt nag moom daa yëmatuk dara waaw matt na daa yëmatuk dara waaye nag ndox mu tàng moom nu mu tàngee rek baax na
1: nu mu tàng baax na waaw xam nga li tax ma di ko laaj mooy day bari ñoo xam dañ naan ndox mu tàng day yàq saw yaram wala da lay didim loo wala yu
0: déedéet ndox mu tàng day faj xam nga nit li koy faj bokk na ci maanaam lu tàng
1: lu tàng
0: sport bu ko dee nit dee def ñàkk la ci soxla ñàkk nag mënta am tàng amut kon ndox mu tàng dafay dimbalee nit ki maanaam noo fexe ba mu tàngee nga def ko sa yaram moo gën waaye tàngooru yam waaye lu jëm ci garab nag lu mu tàngal yamut ak lu courant tàngal noonu la demee mi ngi mel ne toog gi rek lu matt taal ak lu gaz taal mun ñoo yam atte
1: dëgg la
0: waaw ndax lee amul chimique lépp naturel la léegi nag daal laal ci chimique
1: macha allah am na solo tubaarkàlla kon mi ngi noonu li nga xamante ni baax na ci sedd lool rawatina ñi nga xam ne dañoo yor ay mag mooy lingom te booy xool sax day mel ni ñaari leçon yi ngay gis yu ci bare bari da ngay gis ñu def ci citron nga gis ni kon am na
0: yooyu sax mënañoo ut sa potu karité paccal ci ndoxum limon up booy diw nga boole ko karité ji di ko diwoo sa yaram booy tëdd boo yewoo sa bu la neexee da nga yam ci jëmmi limon gi rek limon rek day defar yaram
1: macha allah am na solo waaye ku wax fegum seddit xam naa ma ko waxee sax ñu bari foofu lañ deenoon fa lañ jëm waaye ku wax fegub sedd wax jaar xam naa moom jaaru mel na ni néew na léegi est ce que sax mi ngi am néew na léegi
0: dëgg la
1: waaye lan mooy njariñul jaaru
0: waaw jërëjëf suñ kaso jaaru moom buñ ci ñëwee rek da ngay gis ne mag ñi lépp lu leen lu nekkan ba ndax da leen jigéen néewoo na mag nga xëy suba teel te fekkoo ko mu tiim
1: ay gàndi
0: waaw kay gisoo ko loolu ñi ko xam bari na waaye dafa mel ne loolu dañ koo xewil gisoo tànk yi metti ni mu baree léegi
1: waaw
0: gis ko
1: si
0: waaw am na lu daan def luñ bàyyi soo gisee aada ji cosaan li di ci xaw a laal tuuti ji ko waxtaanee dina tax maanaam ñu bari ñëwaat ci seen ciosan
1: sen ciosan
0: ciosan dafa am solo manam ay xal nga danduko muy tang seuleur bobu di dégager di ñew ci sa yaram da fay dimbali ci didi te sun kaso yaram dafa indépendant dañoo manko duñu jubo gis nga sa baro mom deey bi mara di talé bu ci pousso lalam kawaru digg bob bi sax da koy yek ñom ñeppay and jappalé baro mu deey bi ci suuf motax sidit bare wa na ku am febar fekk ne ben sidit rek mo doxut dara jafa nek mo circuler wu bu circuler rek yaram yépp massé nek ci jamm dafa am ben borom xam xam bu amon wax ju am solo jum waxan ben tiaxle won ci yaram loxo ak bop ak bakkan ak gemine ak tank dañu massé won méré bir xey xey nan greffe bir ñu greffe ko ñetti fan bir yegu faalé wulén dal bir mom tamit da né mom yeen tamit dama leen damay delowat li ngeen ma def bir bimu leen méré ci ñetti waxtu rek ñom ñepp massé lompañ liko waral moy bir mo yoré sen
1: dépasse
0: sen dépasse sen karangé kon da ngay gis né ñom dañoo ay dañoo manam yaram fo ci lal rek morom jënga lal su ko defé mag ñi seppel bobu ñu doon seppel sen tank yi and bi jégué len moy waral sen tank du mëna metti ndax sawara ci jamono ju nekk mi ngi koy damp ya nga gis na dret ji fenn fu ci nekk fa mu wara jaar ma ngi fay jaar tare dret doomu adama budé dox nu mu wara doxé nit ki pour mu am jafé jafé day jafé bal wa na ku am tank yu metti ndig lu metti bo xolé ciosanam da ngay gis na dret ji amna fu dem
1: deug la
0: mi ngi melni lababo ci kër gis nga lababo sa bu bouger kër gep ko yegalo da ngay ngacci ma dana son lol ya nga deug mu commencé ta lolou rek moy sidit yaram rek
1: deug la
0: kon jaar way jaar bi li ci am solo moy da fay circuler dret di lolou taxan mag ni fonkon jaar mo taxan ñu lan jël ay mat diko tim muy joxe seuleur bo xamanteni bi da fay mengo température yaram bi yaram bi di am lim bëgg ci mom su ko defé nit ki mëna nek ci jamm
1: mais est-ce que tay jaarot mëna ci nako defé ci xal
0: waaw benn la
1: waye fofu parfois fofu defena dina amna tuti jafé ndax ki nga xam da dégg jaaru rek dem jël kërign rek da di ñëw est-ce que du kërign gogo mënu ko jural lorangé bu féké bayiwuko ba
0: gas carbonite
1: gas carbonite
0: waaw lolu sax occasion la pour ñu léral fi jamono tollu jigéen yi nga xamné lu neex seen dañu bëgg lu neex seen borom kër yi lool
1: ci walu ciuray
0: ak yu bare ndaysan té lu ci bari duñ ci démé xam heureusement bi question bi ñëwé ndax question bu am solo la ndax limi ray bari na waaw limi ray bari na manam kërign boko talé dang koy bayé ba mu ñor ba fép tak nga soko sot ci dom bi suul ko bo démé ci kër ga ci neeg ba lo cey def nga soko ca def waye li gëna graw moy tal kërign li gaz carbonique bobu jéxagut nga duggal ko ci neeg bi upp frontière yi tej buntu bi boole ci ciuray bo xamanteni bi dafa ande toke gi moy lan moy yu toy yoy ñu ci def nit ki bu ko noyé rek amna 1000 sens pour am jafé ci xol bi kon yeen soxna yi nga xamanteni bi yeen ak ñuy déglu ngeen bayyi xel lool ngeen bayyi ko xel parce que day rayaté gas carbonique day manam kërign bu ñor nga tal ko duggu ci sa neeg day ray doom adama rawata na xalé té baaxut ci pomo
1: mais budé bu féké gas bi nak dañ na ba ag ba xali lay nga gis ciuray bo xamné day bari lool
0: waaw ciuray bi tamit du ñepp la jik té kèn du def ciuray niki nek ci biir neeg bi nga def ci ciuray tej frontière yi tej buntu bi mu koy noy lool baaxu ci xol ki koy def bu ko dé def da koy téla def bu ko télé def bu maté 2 heures temps lim soxla ci neeg bi dina ci nek su ñëwé nak day fekk ne ciuray lu safna ci neeg bi bu ko reebu ba nak mën na ubbi frontière yi waye danger bi bokku na ci dal fermi neeg bi tej buntu bi
1: tal ciuray
0: li tedd ci neeg bi koku mën na ray nit kon dañu nek ci jamono sédaay occasion la laaj bi lu am solo la baxu ci xalé baxu ci mag amul ci kenn ku mbax
1: masallah
0: keriñ boko talé bayil ba mu ñor ba mu xong ba gaz carbone bi effacé wu nga soko yak ci and bi sul ko ci dom bi yobbu ko ci neeg ba te la ngay def tam bu ko def ba paré bolé ko tej fenêtre yi wacc rido yi lolu mëna ray doom adam
1: masallah
0: kon lu am solo nga laaj
1: tarkal jërëjëf Elhaji Malick Gueye mo fatali bokk yi nga xamni ñu ngi top sen télévision à Samadia TV yeneen ci émission bi nga xamni moy pajum ciossane ñu di ci and ak Serigne Elhaji Malick Gueye machallah muy lu am solo mu andi fi xam ngeen ni ay xam xam yu wuté yo xamantene lu ci nek rek mëne su ko ñak defé na ni bu nu yaman ci bu jëk ba rek muy meññantum xaal ak ñarñam yu am solo yoyu rek dana doy waye gis ngeen limnu andil ci li nga xamni moy petit cola waye gis ngeen limnu andil ci lingom té muy li nga xamni dana fek ab sedd nga xam tay ñi am mag ñepp mom yakarna ni bu suba dañ dal di wuti li nga xamanteni moy moy lingom waye indina lu ama am solo ti walu jaaru tayit xam ngeen ni mag ni dañ ko daan def waye gis nga non mu ko waxe non seulement boko deggé rek da ngay daal xam ni lay démé ndax mag ni daw ñu am problème tank waye fofu bëgg na tay Elhaji Malick comme tuddu nga ko nga ñëwal nu ci manam lan moy safara tank yi metti tank yo xam ni ben ben day ruux articulation yi day metti day dem ba nga xam ni suufu tank bi day tang bola ko di crampe lolou lan moko mana safara
0: waaw jere def liko mana safara sa bari na waye ñu andi li nga xamanteni mo sa bu ñu xeye gis ko muy paftan manam ku yalla até nga am ci xob yi lu mat ñenti xob nga debbu ko bam nek bam melne lu nek pat nga
1: xobu toy bi ngay
0: debbu xobu toy bi dang koy debbu dang koy debbu bam melne
1: lawam sam papa xamna mi ngi setan dana ko
0: mom dana ko jëfëndiko
1: bu xeye kay jarabuko mom
0: akay jaxna su ko defé bu ko debbe ba mu mokk rek mu ut karité jaxass ko ci bam nek pat mu def ci touti xorom
1: mu def ci touti xorom
0: wa ak touti ciox
1: ak touti ciox
0: wa composant bobu lay def gis nga lolu señ koso
1: diko ci diw
0: setet wa bu ko ci diw nak nakoy diw bu démé ba wonu teud rek dess
1: wa
0: mu diw ko bu xeye tam nako nako wacce ndox mu tang
1: ndox mu tang
0: waaw lolou lu am solo la ci tank yu metti
1: ma sha Allah man ko tambale ci kaw di diw
0: waaw man la tambale ci kaw di diw parti bi nga xamanti day metti ci yel yi ba ci souf gi waaw budé man nga sol kawas tam nga sol kawas waye mom ma sha Allah
1: day fajj karité lay doon
0: waaw
1: ak faftan ñenti xop
0: waaw ñenti xop
1: ñenti xop bu ko defé nga debbu ko bam doon pat nga bolé ko karité
0: waaw
1: ak lan
0: ak xorom
1: xorom
0: ak ciox
1: ak ciox
0: wa lu ci nek budé xorom bi
1: kuddu
0: agn baxna
1: kuddu agn baxna wa
0: budé carte bi kuddu agn baxna
1: budé
0: ciox bi kuddu agn baxna su ko defé nek mo mélanger ko xam day
1: don pat day don
0: pat ba jaxaso
1: wa
0: mu denc ko jël mu koy denc ci frigo sax man nako denc fu ko neex budé ba won teud dess rek mu du ko ci tanki tambalé ci ombi mu wacc
1: ma sha Allah
0: bu mané sol kawas fana no mom sax baxna
1: ma sha Allah jerejeuf tarkal la ñari ñu ngi nonu xamna ni kon mi ngi nonu ak kep ko xamni yalla dogal na ay tankam di metti man na jëfëndiko garab gu am solo gogu comme ni mu ko xere ñi ngi sante bu baaxa baax ak nuyu bokk yi nga xamni dañoo safo seen télévision à Samadia TV rawati na émission bu am solo bi nga xamni dañ koy yakamti ngir ñar ñi nga xamni daf ci joggé ndax wax na ni li gëna jafé bokk na ci faju rawati na faju mo xamni nak mom déssu la ca laaj dara loolu mom wax dëgg yalla day melni fi rek la mëna amé ci télévision à Samadia waye mbokk yi ma ngi fatali ni suñu sponsor officiel bi moy Aynur Rahmati masala de and ak ñun di ñu gungé ci émission yi ñing koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiq damay dégg nak señ bi di ci wax lu am solo manam yalla dogal na ñun doomi dekk bi lañ ndoxum dekk bi la kon dañ ko war di jënd di ci naan ndax aynur rahmatin la tuddu su ko defé barké loko noko señ bi xewan as khaytana ghayra miyahin yartawi saribuha wa khayra fawsin yahtawi kon mi ngi nonu suñu ndox la ñu diko barkelo muy maaw aynu fuñ ko fekk rek diko jënd nak loolu moy li gëna am solo bokku na ci li nga xamni dana tax ñu mëna participer ci société bu baaxa
0: baax yakana lu mat juroom ñetti atangi ni
1: waaw
0: mom lay jëfëndiko
1: jeexna kon mi ngi non alhamdullilah
0: yakana dal
1: waaw
0: suma ko manké sax dama ko yunné ñu andil mako
1: alhamdullilah
0: kérok bi mako manké dal moy kérok bi xawé am ay jafé waye de yakana juroom ñenti attaque nako yo xamanteni mom lay nan
1: ma sha Allah amna solo kon mi ngi nonu defana ni lolu mom moy ni ko waraf di waxe domp sax ci sot la bok kon mi ngi non noko mom sunu alal la tay ndox mu mucc ayib la nak
0: mom sax donte du nekut alal ji sax waye jimi ndox mi mo neex
1: waw
0: ndox mi bar na ño xamanté bi manam ño xamanté bi ñi ngi nek côté Dakar waye dañ may laaj ndax ñaare bu ñewé fi may liggé dañ ci jël buñ ci nané bu ëlëgé dañ may laaj fan lañ ko mëna amé ma leen ah man de xomuko waye Touba da la ko jëndé kon donte sax du jëmmi manam mbirum mouride ak yoy waye jëmmi ndox mi
1: da bax
0: da neex da bax
1: ma sha Allah
0: ndax da neex naan
1: kon mi ngi non eau minérale la ma sha Allah mu am solo lol woyof te neex naan tayit amna bidon yu ndaw amna yu mag amna banen bo xamanté bu 20 litres amna solo mi ngi nonu yalna sun borom def ci tawfiq bu baakha bax barke cheikhul khadim kon xamna ni elhadj malik fi may dugg rek moy cabine massage matlou sifaay nga xamni ma nga fele ci touba madiana 5 ci ginaaw keur seigne sidi mokhtar mo melni fofat barab la bo xamni da ngeen fay liggeyel seigne touba lolou naka la deme ndax bima degge touru massage rek mom da dinay dalal xel ndax jamono bi day jamono bo xamni nit ñi dañu son banen bi ci dess moy soxla fajj waye banen bi ci dess moy xamna ni jëmmi massage mom xana ndax bu ko seigne alhadj malik amé dina mu tane waye ken ñimu ko tu ñimetu ko tuddu naka la démé cabinet
0: jërëjëf seigne kasso waaw manam cabinet la bu ñu tuddé madla bu sifa mu nekk ci ginaaw keur seigne sidi mokhtar madiana 5 nga xamni mak seigne bi soriantou ni dekk way lool nak lal la ab lal la lal bi nak composant yi bo xolé manam li ci ëpp ay xeer la da xam nga xarañte ak legi touba bi dañuy lire suñu ciosan diko moderniser touba bi dañuy lire suñu ciosan diko yobbu diko moderniser ndax ñun dañu am ciosanu deugër ben vrai que lal bi dañ koy brancher ci courant mais courant bu faible lay jël waye daf lay jox soleur bo xamanteni bi lal bi bo xol dafa am mémoire tay ji nit ki bu ñëwé kenn du la sumi liñu soxla moy boy ñëw na nga indi yéré bo xamni coton la mu baña nek nylon té bul tak lam wala dara wala téré so ñëwé nak ci lal bi mom da ngay teud bo teudé lal bi dafa am mémoire bo teudé fi jangoro ji nek mom fofu lay jubali directement du yow ya koy wax dara da ngay teud ñu sang la kon du loy suméku kèn du génné say awra lolou amu ci yéré bi nga soldat liñu soxla moy na doon coton so ñuy tam bul tak dara ci téré waye da ngay teud ci lal bi dafa amé mémoire bo teudé mom fa jangoro ja nek budé amé nerf sciatique la côté bam nekké fofu lay dal di jawalé fuddu ko la ci wara def mu def ko ci budé ki amé ndig nga xamné mom lañu wax yamar kicc bobu moy hernie discale mu jëmalé fofu lam ci wara liggéey mu liggéey ko ci budé ko amé loss mu jawali ci loss wa lam ci wara liggéey mu liggéey ko ci atta ba ci ki nga xamanteni dafa paralysé ki ci paralysé amna ñoo xamanteni dañu yor bék di ñew waye dañu muju béké ni ñu ko doon yoré dañu muju bayiko di dox ndax massage la bo xamanteni bi da fay liggéey ci yaram bi liggéey bu mucc ayb té limi liggéey tamit yow yalla ak lal bi rek yéne koy xam ndax massage sutru la waaw toni bo ci teudé da ngay defé da nga tuddi sa lal di nelaw motax bo ci teud ya ngi teud 36 minutes 36 minutes mi ngi melne ku daw fukki kilomètre da nga fa gëna ñaq wo xamanté bi da nga lay wone ñaq wi amna lu mu def ci yow kon lal bi daf lay dimbalé ci manam fatiguement général daf lay dimbalé ci walu nerf sciatique daf lay dimbalé ci ñi nga xamanté bi dañu amé jafé jafé tank manam mo xam manam sen dam yi dafa am ay metti ba légui lal bi daf massage ñi ba ci ñi nga xamanté dañu amé beut ñi nga xamanté bi mom lañ wax gulukum amna appareil bo xam dañ la koy timalé toké ci nek da koy génné ñi nga xamé dañu amé hémorite bo joggé ci lal bi amna cesse boy tok bo xamanté bi dafa am ben appareil bu fa nek bo xamanté da fay ray microbe hémorite bi waye non lay rayé tam infection té infection dina dund ci yaram ay at té du dañ waye lal mom lal bi day ray infection té infection doomu jangaru bobu man na la jox ner yu metti man na la jox yaram yu metti man na dem sax ba di la gënt lu ay yo xam nga da ngay japp ne ak jabar la té infection doomu mokay def
1: lol ki
0: man non lay dimbalé ci jigéen yi nga xam ni dañu tollu ci amum dom té seen té teju lal bi day ubbi seen ciéri da leen dimbalé ndax day manam groupe sanguin bi da koy circuler day dawal traite bi nga xamné tay ji nitki problème bu mu am ci ñak manam paralysé bu am ci walu li nga xamanté mo dajé ci yaram bi ci xéeti dèr yu way yoyu nga xamné surtout jamono ci sédd bi da ngay gis né lal bi bo ci teudé la nga dawul man dang koy man bo dawutone lek da ngay lek bo dawutone nelaw da ngay dal nelaw ba ci problème ballonnement ba ci manam bop buy metti xéet yoyu yépp da ngay gis ne kat massage bobu daf la ci dimbalé ndax du loy wax ñepp diko manam ku fa teud rek da nga xam li lu ñuy bayyi rawati ne ñi nga xam ni ñom moy serigne dara yi nga xam ne togaay moy seen liggéey waye rawati ñi nga xam ñoy sevori waye tamit
1: teyeer
0: yi ak ñi nga xamanti bi tamit ñoy serigne kurusi ñoñu yakana ne lal bi baxna ci ñom ak serigne yi nga xamanti bi yalla da tay nato ñom sa buñ xeyé bu ngon ci togaay soxlaay nit ñi rek ci lañuy xey bu ngon jot ñu daan wër seen wër ñoñu dañu wara ñew mu defal leen damp lal bi day damp waaw damp yaram yi bam noddantiku ba delaw wala xalé lal bi def lool
1: lu am am solo mashallah masala amna solo li ci gëna amata solo moy nonu nga ko waxe nga xamni ki doon dégg massage dal di koy ragal mom da dal di xamni fé mom bokul ak massage yi ñu daan dégg moy lepp suturu la da ngay sol sa yéré masala teyit lila dal sa yo ci teuddé day dal di dem fam la dalé dem défar ko ba mbax day melni dal mom ab dampukaay la bo xamni mom masala
0: kenn nekku du le futti kenn nekku du wuyse awra
1: te yalla mayna kon mu meuna xam fep fuy metti mu jawal fa dem defar ko machallah lolou ama am solo la ma nga fofé di cabine massage matlabul shifaa'i touba madiana 5 ci ginaaw keur serigne sidi mokhtar mbake defa na lolou leer na yakarna tali bobu kon tali bobu dug nonu
0: waaw manam bo ñew ba ci keur serigne sidi mokhtar rek
1: waaw
0: digënté keur serigne sidi mokhtar ak jakka ji amna mbeddum suuf
1: waaw
0: medum sous mom boko topé keur gi la baré rek bo xolé sa ni jor da nga fa gis ben affiche
1: ma sha Allah
0: lolou moy tektalu keur gi
1: numéro ba moy 76 905 3131
0: ok lolou moy
1: numéro bobu kep ku bëgg dem fofé ci cabine massage madlou chevalier bi bo ci woté rek inshallah taala danañ la wax ban bis ngay ñew ak ban waxtu ngay ñew ak it namuy démé ci walu neexal moy 76 905 3131 kon lolou defena ni lu am am solo lo xamni elage maric andina ko ngir jappale ko askan bi ci liggey bu am solo bi nga xamni mom lay def
0: bi ci top sax dan nañ ko compagnie ak ay gantax
1: ay gantax
0: waaw manam machine bi daf ñi tek ci yoon rek waye ku ci nek rek bo ci joggé ndax amna garab guma genn go xamanteni nerf sciatique moko taxa jog té résultat bi ma sha Allah bari ndax man mi amana nerf sciatique yalla dogal na garab bi dama ko trouver
1: wa lol day am solo
0: nga xamne tay ji
1: man la fajj wa
0: nga xamne bima ko jele gis na ne fajj na ma kon dana aram ma denc ko faaw nit ñi xam ko kon jëmmi massage bi bam bu taxawé tamit du pré dana am ay compagnons yo xamni gantax la te gantax yi tamit lepp bio la amul dara chimique nga xamne nit ki li daf koy inviser diko nan mu ko defé mu fajal la li nga xamanté mom nga amé won ngantam
1: masallah amna solo ma ngi fatali bokk ni yeen nga andak elage malick gueye ci émission bi nga xamné moy padium ciossane té muy am ay bis gu nek masallah muy indi yu am solo tay nak mu ñew lu bare bare ci walu meññant yi nga xamné yalla day dogal muy bari doon ay période xal tay lañu indi ndariñ yu am solo yoyu waye indi note li nga xamné moy petit cola waye indi note li nga xamanteni baxna lool ci walu sedd muy li ngom andil not reñul jaaru waye présenter notre cabine bu am solo bobu nga xamni yakarna ne bokk yep danañ daal di daw jubaliko rawati na ñi nga xamni dañ am ay ndigu yu metti ma sha Allah te mu am solo lool waye li ci gëna am solo moy de nga ko bu la defale lool ba nopi ba machine bi trouver du ñak xayna dina daal di xamni kon ki keur nangam li moko gar mu man la gungé gantax go xamanteni dara simique du ci nek nga man ko jëfëndiko yalla na sun borom defal na tawfiq bu baakha baax kon Eladj Malick ma bëggat ñu ñëwaat ci ben gantax bu féké li dess ci temps bi féké bokk yépp bëgg nañu defena bokk yi daan nañ duggu
0: waaw daan nañ duggu de xana ñu may leen
1: daan nañ duggu di woté
0: ñu may leen nangam mi minute rek
1: mi ngok kon mi ngi nonu
0: xam seeni laaj deggu leen
1: ba xam ci numéro bobu ñu naan jaar ko am lo bëgg laaj Eladj Malick li baaxal nak moy buñ mëne laaj ci yi ñu doon waxtane ni
0: waaw waye buñ ci laaj utit comme señ bi mom manam moy señ bi defal yalla ñu and ak mom ci rythme bu rek
1: waaw ñu
0: ngi gis ko xamne dina ci jiggi sat yi
1: waaw
0: waye ñu top ko rek ci
1: dimbal inshallah
0: te yalla tax
1: kon mi ngi nonu ko am ab laaj bu jaare ci bu mu wote gogou 77 670 51 51 dana mëna jot Eladj Malick bu amé ay laaj mu laaj koko inshallah taala dana ko mëna tontu mi ngi nonu 77 670 51 51 moy bu mu joko gi ko xamni joku na rek su amé question bu muy laaj Eladj Malick gey mo xam ci walu fajula wala ci gantax wala ci li nga xamanteni moy mala yi ndax lolou tay mom duggu na ci sax xamna ne
0: mala yi
1: waw te
0: da nga am ben mala bo bëgg ñu def ci
1: wa dafa am mala bo xamanteni dama ci bëgg laaj moy nagal ap copine waw
0: gore way
1: waw copine dal bëgg na ci ay leral waw
0: amna solo de waw suñ ko so manam copine da ngay degu olof sax na la copine kinara la man
1: waaw
0: diko lebu muy rabu am solo ci doom adam ndax bokku na ci bari wul cholesterol li nga xamne moy graisse te bari fer te bax ci keur lol bax ci keur waaw am batinu keur
1: ah yargi
0: waaw amna ci batine dal batine bu ci nek xagne lol tax ñu juk sax bari ndariñ ci nit rawate nga lekko
1: way sey kula la tuju
0: jabi bo mu tut buñ ci waxtane paré mom bo mu tut suba mom xamna copine dina manki
1: mom kay dam gor go xamna kula la tuju jabi bo mu tut
0: copine nak ñi nga xamanté bi daño lompañ ak ñi nga xamanté amuñu doole biir ak ñi nga xamanté choona dafa yomb ci ñom war nañ koy lek donte sax du ñom donc wara lek ko am doli war nako waye dafa war rawatene nak xeer yu mel non yapam dafa gawa joxe katam katunu dole yapam dafa gawa joxe lol yakku ci li tax manam nga am dole manam gor bu ko day jefandiko day likoy dimbali batay ci negu sey gis nga ko day lay dimbali ci sa negu sey non la baxé tamit ci ñi nga xamanté faux pas buñ def dañuy dam amna ñoo xamni manam buñ doon yegg escalier ba tarxis rek dam nañ bu yagg mo xam waaw gis nga yahu copine du mësu ko jëfëndiko
1: waaw
0: mësu ko kon ki wal ko kay xam ko ñu dara bu so waji gënë nako
1: copine nga ni
0: copine nga manam mom fi doon ni boko bayiwule xel manam katanam day fencax ci sayr ci da ngay gis bu yelbo day da ngay defene ay dënd moy da ngay deg bruit bi
1: fajar gi ni mi def
0: wa okay gis nga lolou lepp ci misalum manam doole ju nek ci mom la beud nak sop lol ba fu ko neex la koy sanni te meuna gis nak guddii ak beccëk lolou lako yalla may xarañte gogol lako yalla may
1: ndeysal
0: day gisee beccëk bi gis guddii
1: ndeysal
0: bari lu am tangar lu meuna lek te duko wañi dara ak lekam tamit amut lu meunu lek kon ab dundam yomb la ak lekam amut lu meunt lek ak dundam kom yomb mo xam ciep mo xam rakal mo xam ripass mo xam ciox mo xam lu meun don ba ci ndawal ba ci ndawal kon mom amul sens indi ci lek ba ci souf sax boko casé ak ndox mu lek ko soccat nonu ba ci jani yi nga gis ni du ko awale yoon gën gis nga ko kon copine lu yéme la
1: waye man té yéme lon
0: té yéme
1: nga néré naw
0: ok mi ngom day naw day naw amna fu muy tollu day naw waye amna fu muy tollu tam du mëna day naw ndax dënn bi day fess nga gis ni tamit lu ko upp ak njabot lu ko dakane bari wu lu mëna nen la waye lu gaawa sakan la waaw lu gaawa sakan la
1: tuut bi nak mo nakare gardé wu
0: waaw tuut bi nekh di gardé mom da waaw xana dag cey dag ko yar dag ko yar lo xamna na la borik seigne kon
1: hein sa
0: mo li ci wañu am ci yow dama gis limay wax ni dama gis ni ci participer moy
1: mo nga xamna
0: xamum gagne rek dag ko
1: xamna bu camera amane keur ge bañ filmel la tuuji manam xam nga goor gi mom yalla da dogal da farlu waye fi ne yalla da ko ci may xarala dal fi ne ni yu ndaw yi doora genn da len wutal kaf special xam na len talal lumière bayi len fa bañ mag doora ñew ci kaas gu magge
0: day ñëk ci
1: waye man xam gi ngi ko xam nak yem na ma ndax manam dafa melni yi nga ci wax yépp ni rek non lañ ko mëna taré manam lepp lay lek mom
0: waaw non la xam nga man rabbi ali dama ko jang te jangantu mu ko
1: waaw ni nga ko lolu mom lu am solo
0: la dama ko jang bi ci topi tamit ab bofam gu goor gi ak gu jigen gi dañ koy awanté lolu mu xam nga ni mo xamé te nangu mu nango muñ ak bof lol manam nangu ca yag mëna bof nak lol nak fi do len yo am mu teutoj danaka nak mëna ko fas li wax ko fas bu mësine amutone mëna ñu jël copine mu remplacer nek ko fas
1: ki man la
0: nga xamne mom mëna toj neni kinara mëna toj neni ginar mëna toj ay nenam mëna toj neni nat
1: ak nango bokk gi
0: waaw yaatal gi
1: nango bokk
0: gi mo yaatal gi bi ci top moy lu xamé ak ngat la
1: hmm né dañuy bok am kaas
0: waw
1: gé day paré gi ñu tok
0: kon jeex la bi ci top moy lu xamé ak ngat la
1: ak xet
0: ak ngat waw manam li wax flair
1: waw
0: toni ki gan ci kër gi bu duggé la xam nako da xam nga copine dina songé
1: waw
0: da lay songé
1: surtout gu goor gi dal mo lakalé mo
0: ok waw gu goor gi xam nga copine da fiir da bok da am lu mu bokulé ak li nga xam moy saw manam finu ni bu père bi bu jigenam bu goor bi du nangu dara diko jégué saw non la mel xawma nak xam nga limay wax am deb
1: xamna ko
0: waaw manam bu jigen copine bi du bëgg dara luy dox ci digënté ak mom animal lan yo xamanté bi dañu samanté ak akki ñom seen jigen
1: moy sa
0: motax lu dox seen digënté rek mën nañ la attaquer sa bo gisé seenu xex rek am nga lo soxla ci bu jigen bi bu dé jëmam sax mën nako mu
1: ngay sa
0: motax seen programme gawa mën nañu gawa sakan nak sakan mën na ci gaw lool
1: bu ngi ji deug la
0: danaka bo ci amone ñaar yu jigen wala ñent yu jigen benn bu goor doyna ci
1: deug la
0: doni ñent yu jigen bo bëggé lu gaaw fawal benn bu goor waye bu fekké ni goor yi dañu bari rek problème mëna am légui nak yow une fois mu bayila nga avancer ci ndax yow xam nga
1: amna
0: solo xaw mo nak ko yar
1: amna solo ma sha Allah kon copine nga nonu bu ko defé nak xamna ni ko am nak ñu goor goor lu ci liko xont nak goor goor diko ci xont ma sha Allah diko topato kon mi ngi nonu bari na ndariñ lol té de nga nonu mu ko waxé ndawal gi yalla dogal na bari wul Grèce té twarkal la mom day melni mom kéman la mom dal mom xamna ni dal
0: ma ci gëna yéme moy
1: waw
0: buñ ko rendi won ba soqdu ngi tégal ko ci pa da ngay def ni beuyu ndaw
1: waw lolou kay kéman la
0: té gis nga ko bo xolé jëm ji ak biir bi da melni yalla ak yalla biiram mo upp bit bi
1: deug la
0: mom lolou yalla def ci mom
1: kéman la
0: wa biiram mo upp bitem
1: deug la
0: aw yafam feñu ci biti bi bari wona beuy wo yo rendi def ko ci pan boko rendé buñ ko tégué buñ la won anama lan moy beuy bi copine gi ngay jël ne moy beuy bi
1: deug la
0: am yelam tamit ni ngoy gisé ci boko rendé mënoko gis ci bu muy dox
1: deug la
0: kon bari na ko soxla ndawal di rendi xar wala nga rendi beuy rendi ben xar rendi ñaari copine moko uppul
1: moni
0: gis témèr yoon
1: deug la ma sha Allah tuarkal amna solo jere jef Elhadj Malick amna solo lol ma sha Allah ci non nga xamni non nga ko andé ci li nga xamanteni moy malaw am solo wo
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: ma ngi ziar bax
1: wa ka ñu ziar bax
2: wa dafa laaj mo bëggona laaj dafa dal fi tolli
1: wa bismillah
2: wa moy man dafa dé bu mo nélawé ni wala ma tudde bu mo tudde ni wét bu ma tudde bu sama bokk la la ngeena bu ma yéw rek damay mir bay daan bu mo mëna tax du ñu ñé ko di daan di daan ba ca buntu wara na ma tofu bu mu dar ma dogo jox lolu daal man daal lolu ma jaax suñu doon tax na may compte man na ko way daal bu ma néla daal ba fajar bu ma yéw rek bu ma tek sama tank ci bi rek xanam ba te bëcc gëna dootuma dara duma def dara
1: waaw seigne mari ngi lay deg seigne mari deg nga ko
0: mo ne da fay mir
1: waaw mo neena bu nalawé ba yew comme ça neena bu nala ba yew rek mom bu jog rek day mir daan
0: waaw koku dafa manki mbokk mi xamane xawma yang may deglum det waye budé yang ñu deglum koku animiel mo koy def xamna lan la ci diggal nak li ñu doon tuddu sank xawma yang ko doon deglum det muy copine bi baxna ci waye mën nga jubali ci ay pitax rek di fexé di lek pitax lu bari baxna ci lool wa ila ngay jël gerté lu melni eureen bo ci amé tollu kilo nga baxal ko ci ñaar litre ndox baxal ko bu mu bax ba gerté ga yabbi di jël ndoxum gerté gi diko nan kasso ataye suba midi ngone koku boko may def baxna lool ci lool nga xamné mom moko dal waye nima déggé dal xamna né problème ñak ay vitamine la ak manam ñak li nga xamanti moy am manam mbirum dara la dal
1: mbirum dara
0: tax mir xam nga dañ koy jëmele ci côté bob
1: waaw
0: ko ki nga xamanti dafa soxla ay vitamine yu bari ci yaram bi waye li ci am solo dal ñu dem sét ji ko docteur buñ ko defalé diagnostic du ñak ñu tuddu mbirum animé bu la tuddulé animé nak ñaar yi lay jox ci tektal moy arène moy gerté kilo baax ko ci ñaar litre ndox soko baxalé 15 minutes fayal gaz bi wala nga teggu ci cinli seg bo mo set nga diko nan kasu ataye suba bo ndeke bo agne bo rere ndox mi rek bu la nexe tamit nga bolé ci di lek pitax pitax diko laklu diko lek da nga dem ke docteur ñu saytu sa yaram
1: ma sha Allah amna solo lol ma sha Allah amna rabu ñu wax kundu da melni mom dañ koy dañ mom nga don wax legi nan wala bokul ak saw
0: ak kundu bokul
1: waaw lo ko ndu dem da mel dañ nan mo gëna fiir ci aduna xoo
0: waaw laaj bobu de dafa mené du sa laaj
1: hein
0: amna fu mu joggé de
1: ah
0: sa laaj la ah wala señ bi ko laaj
1: dañ mako yonné rek
0: hein
1: waaw dañ mako yonné
0: rabu kundu mom dañuy wax né boko tuddé mëno ko ray
1: boko tuddé
0: waaw tank yang tuddé do xoré
1: lool ki man la dé
0: xam mom
1: da tul
0: waaw ak tulam bokku na ci boko beugé ray boné kunda ngok rek bo doré mom yak nga say sab dor mom man nga dor jasi mu fodel man nga dor jasi mu fodel bari na ño xamanté sax tanki bi rek la ni wéko mucc ci jasi ak paka da yalla ko defal lool
1: xamna lima xam de moy rabu graw la
0: wa rabu doy war la wu nakare ray waye boko beugé ray do ko tuddu tayet yat mo ci man dara ke jasi ba bok da nga ci son lol wala nga am ay pexé
1: mom nak
0: ak firam mom li nga laaj deug la ndax mo gëna fiir bép rap mom jarna mom mudé jabaaji dudd mëna sacrifier bakkanam ngir muccël manam
1: sohna
0: ko
1: ga fiir
0: manam ak firangem day dafa nakaré léral ci média
1: mom ngay kundu mom
0: mu doon rabu bo xamanteni manam
1: kundu mom ma ci xam dara
0: ah xam nga ci dara
1: wa ndax manam lima ci xam moy bima koy nemmi ko ni lola sabab la ca fekk na jall na lu tollok ay wer dañu yoron jenn dara am kilifa guñ ko yoralon donc ngay xam nga xamé wonu kundu mbeut ak dara waaye bañ fexé te bobat jamono bobat dara ji metti won na na xam nga fukki kilo ciep danaka ben litre diw xam nga metti na te dara du ko jegi xamna rebb yo ñuy rebb jappé ko man xawmako ñoom xamuñu ko waye dal bañ ko lekké ci daara ji ci la daara ji tass mo lool dal mom luma xamna ci kundu mom deug la bañ xamé ni bañ xamé ni ginaawé nak lañ doora xamni loolu kundu la won
0: ci daara ji
1: ah waye bar nañ ci jëlé tawat waye ci la jaraat
0: waaw xam nga seen kasso li tax xamé rab yi bax li reugna ndax mag ñi dafa am lu ci bu daan bayyi lo xamni luñ buun buun duñ ko lek luñ buunu yap tax ñu rend ko tax ñu lek ko du ñak ñu luñ ci indi ci ab lim pour nit ñi bañ ko bayyi xel
1: wa alaykum salam ni ziar bax yaram
2: alhamdullah
1: bismillah no tudd ak foy wote
2: seigne fallou touba seigne fallou touba
1: seigne fallou touba bismillah
2: da ndola jox buñ bi metta mo koy xaj ci bari
1: hein
2: bagn bi met lu koy fac
1: bagn bi met
2: waaw
1: waaw bismillah
0: waaw bagn bi met la laaj
1: waaw
0: mom likoy fac bar na lol
1: waaw waye rawt na jamono sedd bi
0: waaw rawt da bari motax nit ñi wara ñoo fonku socc bu baaxa baaxa
1: socc
0: socc waaw bari ma ci xoti ay ni li ci seigne soye wax deg ngeen ko waye bu de ci walu fi jamono tollu ci walu science lim ci andi kenn xamnu tom waye bagn bi metti mom doyna seuk rek bo amone li nga xamanti moy xobisi dem bu ko yeye ba mokko rek mu tek ko fam bagn bi lay metti su ko xobisi dem jafé bu ko nexé man na auto li nga xamanti manam moy xawmu xamna ko mom det moy maltalis garab la go xam di bari na ci dekk bi lol
1: maltalis
0: maltalis
1: moy garab gu bari la fi sax
0: waaw xob bi bu ko sajje rek def ko ci bagn bi famuy metté rek dulo ba di la deñ bu ko lolou jafé man na out xorom def ci xorom polé da na bu mu tuj tutulé xorom polé def ci xorom bi mu xam def ci lem sañ ko ci fa bagn bi bu fekkene fa bënd mu sañ ko bu fekkene fay metti mu téy ko fofu famuy metté rek bu yagge bu ko mene nugal nak mo gën bu yagge da dañ
1: waaw
0: waye lay fajj bañ bi metti motax nit ñi faaw ñuy geustu garab yi ndax bari waana ko xamanteni bi dañay day sol yéeram bay waja dem xew bañ bi daanel ko mu famu xew wa te lolé ñak xam xam rek la ndax mag ñi liñ jangale ci li fajj kenn xamu ñu tollu te li fajj niki
1: li moy mantale mentaliste
0: okay mal waaw kay nak ci señ bi estomac lu ko ci gëna gaaw bari wu
1: garab gi
0: moy mentalis su waji jambar rek
1: dimbali
0: li jeunte programme
1: wa sa way ah suñu xadim moy lam de situation dimbali borom bañ bi jox nga ko ñaar jox ko benen
0: fuñ yaman ci xorom polé
1: xorom
0: ak lem day sajjilé ba mok rek mu def ko pat mu def ko fofu da koy daldi éliminer douleur bi su ko nexé tam mu tangal xorom ba mu tang bu ko ñëmé mu goxu téé ko ci côté bi mu metté xorom mom kër gu nek la am
1: deug la
0: man nako bolé ak li nga xamanti moy carbonate ñu carbonate ni kër manam ñi nga xam dañu yoré manam dara ñom ñëpp wara ko war nañ ko xam xalé yi diko galaxndiko nga xamni xorom lañuy bolé ak limon ak carbonate bi
1: diko galaxndu
0: waaw diko def ci bidule ivian nga xamne ñaari fan ñett fan yu tollu na galax di koko yabbi limi raxas ci bëñ kenn xamu tollu
1: ma sha Allah
0: nen yi ñu sanni lu ko gëna gaaw ci polémique barut
1: nen
0: xott yi matière bi xam nga boy xol mo bëñ ñoyam
1: waaw
0: boko dëbbe bam noy nga lay ko bam nekk su nguf nga def ci ndoxu limon def ci lem fu bëñ boko fa tayé rek jamm nga
1: ma sha Allah tarkala jërëjëf elazi malik gay ñu ngi lay sante bu baaxa baax xamna dafa melne buñu jëlé ki liñ ñu cërele won ci waxtu da jeex tak ñu ngi jéggulu salam aleikum wa kay bismillah sante bu baaxa baax no tudd ak foy wote
2: wa ñi radio ci sangati
1: han wa bismillah
2: wa ñu jëlé ciara ci fi malik
1: wa bismillah
0: Jerejef.
1: Ñu ngi lay dolli ziar barkalaw. Bismillah. Wa bismillah ñu ngi lay dégg bu baax yaram. Da ngay bañ dégg lu télé bi waaw.
0: Parce que nous sommes ici.
1: Su fekke da ngay deglu sa télé mom dina jafé ñu déggante ak yow manam da nga ñu déglu mu basaratan rek su ko défé sa téléphone bayyi sa ki bayyi ci xel bu ko défé di nga ñu dégg normal ñing lay dégg ñun ba wa bismillah mbokk bismillah assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: Alhaji Malick Gueye ak wa Prata bi yepp ma ngi leen di nuyu bu baax.
1: Baaka yaram ñu ngi lay nuyu bu baax baax.
0: Ni ngeen def?
3: Alhamdullilah Serigne Bakki jeng nga tuddu.
1: Bismillah.
0: Serigne Bakki ni ngeen def?
3: Ma ngi rafetlu jotaay bu baax baax ñu ziar baax Alhaji Malick.
0: Alhamdullilah barakallahu.
3: Alhamdullilah ba yeen ngi mu taw xew bu baax.
1: Sawal kan. Yalla
3: Bakki. Amon ben question bu mu doon laaj ben tawat bo xamne su sama jumur olof bo bolax la koy wax.
0: Ba
3: feewor bo lox dama nek ci nga xamne da naka besano jigeen lu mel na guwater lay doon go guwater la tud sax tay guwater wa guwater la bëggoon xam dal yeen jeriñ mo ci bax lool rek
0: wa bax na dina tontu leg bu saw yalla
3: wa bari na ñukoy jambat lool tay dafa mel ne ana analyser ñom seen met na lool ba xam garab wara fi gën mo ci bax
0: bu saw yalla dina la tontu legi
3: ma ngi jajeufal ñepp di ziar sa ñab sa mat
0: jajeuf
3: diko ñaan sa borom ko faram
0: te amin kay barakallahu
3: lay wax
0: jajeuf
1: barakallahu
0: señ ko sokko ko dafa melni guater lay wax
1: guater wa
0: guater nak nakar koy joxe nakar bu bari ya ngi deg ci ko so
1: ma lay deg bu baax
0: guater dinay dal jigen di dal gor legi nak bala ñoo joxe garab gi ñu wax experience biñ ci am nakar bu dajalo la motax kon nañ moytunduko manam
1: nakar yu
0: bari stress bu bari baxut man na ray nit
1: yissam
0: motax nit problème bo meuna am waxtan ko ak nit mu genn sa xol bo xol na jamono ji ci jigeen ñi la uppe xawma nak lu ko waral kon ni muy dalay jigeen non lay dalay gor waye ci jigeen ñi la upp ab sel te ñaara fo gis ku koy dund rek amna lu ko metti
1: deug la de
0: taktal bi ñu ci joxe nak xobi

0: xawma nak lu ko waral kon ni muy dalay jigen non lay dalay gor waye ci jigen ñi leen ëpp ab sel te ñaara fo gis ku koy dund rek amna lu ko metti
1: deug la de
0: takal bi ñu ci joxe nak xobi su denc bo xeye nga jël kaasu verre bi ngay ndeke nga def ko bu mu nek dig bo amé kuddu lem nga sotti ci yëngal naan suba bo agné bo réré koku ku ko jappo té mu nek débit guater débit ndax da fay am lo xamné su xassé mat rek lañ ci xam moy il faut nga dem ko docteur té lolé lañ cey def moy opérer rek motax ñaaré lu xass mag ba ag niveau bu mu wara ag da day naqaré faj waye ku am débit débit nak moy luy door su ko defé xobi su bu mëna ci ayam da koy daal di séyal kon lolou mbok mi laaj di ñoom
1: amna solo ki di néna da xébon mu bëggën nga dimbali ko defena waxan nga ko légui amna garab go fi waxan
0: xébon likoy faj barina gis nga fayar
1: fayar
0: nga xamné li focusé bëgg moy ngara ngara rabu ngara
1: ngar
0: xam ngara du xibon xam la ko waral foko fek foko daqé mu daw rek bo xolé fayar nga fa
1: fayar
0: waaw mom day lek reni fayar fayar mom nak bo ci amenté ji lu tollu liber mom mbok mi laaj bu xeye mu jël kuddu café nat ko bam fess su fekké né da fay jëfëndiko fondé mu def ko ci fondé bi lek bu day jëfëndiko ruuy mu def ko ci ruuy bi bu dul jëfëndiko do lolu mu def ko ci am soow wala mu def ko ci ndox mu tang bu amu dara mu def ko ci ndox mu tang yëngal ko bam jaxaso mu nan suba ngon su ko jappo rek da ngay gis né da tak yaram
1: sunusit waaw
0: wa sunusit li ci gëna gaaw moy day ni ut lu tollu ci ñaari ngebi xobi ngeer yu toy ñaari ngebi xobi ngeer yu toy ak juroomi xobi qotibitel su ko defé ñu sajj ko bamu sajje ko ñu baxal lu tollu ci ñett litre ndox soti ci bu sédé ñu ségg bamu sét da ngay ñaan kaas ataya suba bu nekké bu agné bu réré su ko defé bala mat rek dana gis tan go xamanteni bi mara di tali waye na mu continuer ko ba traitement bi dañ kon lolu dafa na leer na
1: ma sha Allah
0: ak lan
1: amna solo kon ñi ngi sante bokk yu bax di len gërem di len ñaanal sunu borom defal len tawfiq te defal nuko yalla yalla may fanan jamm man ngeena dess di and ak seen television Asamadiya TV ci ay émission yu am solo waye ay programme yu am solo xamna Alhaj Mag dama la jox rek nga taggo émission bi amna solo commentaire ni ngui reelo xamna melna ni mom
0: bëgg ñu dem
1: banen yoon ba ñu yokal leen ko inshallah waaw ma bay la ngeen di sa cadeau yi taguto
0: waaw cadeau yi de señ ko so xana sante leen sante señ bi nga xamanti bi ndaysan dafa ubbi li ngir rek askan bi motax mané la amuñu ben côté bo xamanti bi ni ñi den ko laaj ñu xam ko diko den ko dencal donte thème bi sax nekutone lolu waye nan and ak señ bi ci lim bëgg rek kon ñi ngi leen di ñaanal yalla defal leen jamm
1: amin
0: waye di ñaan suñu borom def ñu jamm ci rew mi
1: amin
0: kon bërepp bobu ngeen xamne ubbi na ko fi ci Touba amna ñu fa nekk ño xamanteni bi ñom ñoy saytu lolu ñu xamne ñom kep ko xam nga soxla ci walu yaram ci lu jëm ci li nga xamne moy damp ci xéetu massage so ñëw ci bërepp bobu moy bërepp bobu ñu waxtaan sank ci ginaaw ko Seydou Mokhtar nga xamne fofu la bëreba nek mu doon bëre bo xamanteni bi den fay joxe ay gantax waye difa faje waye am fa machine bu fa nek bo xamanteni bi amna ñu fa nek ñu fa fété ño xamni so ñëwé den la topto ci anam bu muccu ay kon numéro bi xamna dang koy fatali wat rek
1: inshallah
0: bu ko fi nit ñi mën ko baye xel ñi ngi leen di joxat dig dajé di ñaanal ñëpp di jéggulu ci cadeau yi nga xamanteni bi amna leen lu ci dëng rek ñu koy jéggulu lu ci jup suñu borom la wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef elhadj malik gueye ñi ngi lay sante bu baakha baax di la gëreum ci émission bu am solo bi nga xamne moy pajum ciosan kon numéro bi nga xamne kep ko xamne bëgg na dem ca barab bobé ngir damplu aw yaramam man na wote ci 76 905 31 31 76 905 31 31 ñi ngi sante baax bokk yi nga xam ñi ngi andan ak ñun serigne samba diagne ñi ngi won ci YouTube bi defana kalamun tv serigne issa ndjay serigne masambaka mom fi la nek ci kër gi machallah serigne issa ndjay waye serigne tala diane serigne mor sek serigne cheikhou na ndjay mohamadou diallo serigne khadim gueye defana men la ak kenen ki nak touram mënu

ñuy fàttali rek ni bés bi doon na bés boo xamante ni Mourid Institute di kuréel gu am solo goo xamante ni dinañ ci ñëw sax ci kanam leeral lan mooy dëgg-dëgg ab liggéeyam. Moom moo koy amal ànd koog waa commune bu Touba Mbacké ak bu Mbacké ak CCAK di complexe Cheikhouna Ahmadoul Khadim. Ren jii nag ñu tuddee ko Cheikh Mohamadoul Moutakha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. Moom mooy parrain bi ren. Li tax tamit mu nekk parrain bi dinañ ci ñëw ci kanam leeral ko. Xanaa di sant ak a gërëm mboolem ñi nga xamante ni bi jàpp nañ ci bés bi, ñenn ji di ay sponsor ñu taxaw bu baax ci bés bi jàpp ji ba tey jii ñu mën koo amal. Dinañ leen tudd ci kanam tuuti incha allah kenn ku nekk ci ñoom. Bu ko defee ñu xam ñi nga xamante ni bi ñoo ci jàpp ba bés bi àgg fii mu àgg, ndax du loo xamante ni bi rek dañoo tëb-tëb rek ci ñaari fan wala ci ñetti fan.